0: Joy FM.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay, good kaayo. Sumaye, besh.
2: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Minsuhinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh. Mapalat ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
1: Gigyod mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
0: Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.

0: Liray! Tanong mihila tamat!
1: Ay, nakapas na naman good ko sa test, no?
0: Uy, ayos ba? Pagka-bright ni mo bataka. Proud ko ni mo, ha? Proud ko ni mo. Unya, unya lang ang subject.
1: Sa pregnancy test, no?
0: Ay, kumataka. Pag-lamay.
2: Enjoy ka ba? Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
6: Nakaliting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Ganyan siya kaya nga barkada nga daw aro puno pero yun ko nga listingan lang na ito Yaki kaya nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat kinaayo.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch naghatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch makit-an kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Cabacan, North Cotabato. Tapa sa RCBC o East West Bank o matawagan sa 064-572-6151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch.

0: Himsog na og wala na ginaatake sa hubak ang anak ni Angelica Pukaw nga si Juni taga-Lawigan, Mates City, Davao Oriental. Sukad nga kidiyake, vitamins ang ginapainom ni ini.
1: Kuan man gud ni siya magsakit-sakit, hubak kun man tumig hospital, makapaaso mi. Sukad nga gi-vitamins na ko ni siya, giyake na ko. Ini kumagligo akong painom, maulian naman siya. Wala na siya kuan na hubaka.
0: Kanang kidiyake vitamins mas epektibo. Dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Here we are.
2: Enjoy some morning.
4: Bring the action.
2: Enjoy some morning.

0: 102.3. Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozamiz City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
1: Tingala mong pato niya kay daghan siya katulbab ay makadarok siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nag-iak, baby, ako baby soap face niya, akong ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal.
0: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilonga Gold, o tanang produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
3: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
5: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
7: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidi Yaki Vitamins.
8: Ako rin, everyday, Kidi Yaki.
9: Me too, Kidi Yaki Vitamins.
6: Yan ang mga batang Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
3: Joy all-time favorites in the morning.
10: Joy!

0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas or minti. Kanang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo lang ako sa inyo nagtanaw. Kapag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
3: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Joy all-time favorites in the morning.
4: Joy!

0: Mahigala, kumusta ako si Kuya Loy? Uban na usab kita, araw na itong hisgutan ang maayong panglawas sa itong programang KPA kung kahimsog sa atong panglawas atong ampingan. Dako kaayong matabang mga higala sa mga taong nakasinati sa pagsaka sa ihap sa ilahang blood sugar level o sa mga taong nga diabetic kining Serpentina Plus Herbal Capsule. Usa kini ka food supplement kay mo normalize man kini sa blood sugar level. Kung regular ang imong pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day, sud sa 3 ka bulan, wa pakaabot tong 3 ka bulan, aduna na kay mamatikdan nga kalahi nga improvement sa imuhang nga panglawas. Apan timan ni mga higala nga kung diabetic ka na o aduna kay kaliwat nga diabetic, importante kaayo nga mamonitor nimo ang imong sugar nga ginasud sa imong lawas pinaagi sa pagkaon og mga ilim nun. Ang glycemic index kon GI usa kini sa pamaagi aron sukaton ang abilidad sa usa ka pagkaon nga makapasaka sa ihap sa pagkaon nga dunay taas nga asukal o kining musaka ang ihap sa blood sugar kung makakaon kaniini. Tungod ang diabetes, taas ang asukal sa dugo o wala na kini control sa lawas nga iyang sunugon katong mga gikaon nato o giinom nato nga taas ang sugar. Maong ginarekomenda namo kaninyo, especially sa mga diabetic, ang pagkaon sa mga kalanunon nga ubos ang glycemic index. Unsa na tumbalan nga ubos ang glycemic index? Ang glycemic index gikan kini sa ihap nga 0 ngadto sa 100. Ubos ang glycemic index sa usa ka pagkaon kung naa sa 55 ang iyang grado. Ang grado usab nga taas kanang naa na sa mga 70 pataas. Pipila sa mga prutas nga ubos ang glycemic index nga ginarekomenda namo sa mga taong dunay diabetes, susama sa butong, kana, ubas, mansanas, orange, dalandan, suha kon pomelo, hilaw nga mangga, mga gulay susama sa beans, sitaw, bataw, patani, kamatis, repolyo, lettuce, red pepper, bawang, sibuyas, talong, carrots, ang brown rice, pasta, fresh milk, yogurt, kamuting kahoy, nilanggang gabi o ube, oats nga pwedeng pangpamahaw. Apantiman ni mga higala, nga dili lang taas ang glycemic index ang imong bantayan. Bantay usab ang pagkaon sa taas sa kolesterol, uric acid o guban pa nga kung masubrahan ka ganig kaon, makadaot kini sa imuhang maayong panglawas. Bisan pa doon na ka na ginamintin nga tambal alang sa diabetes, okay ramang pod nga imong idungan kining Serpentina Plus. Pero mas maayo nga imo sa tong idaplin, then tumaron nimo kini nga Serpentina Plus 3 times a day kay pipila ka adlaw nga pagtumar nimo mo normalize gyud ang imuhang blood sugar. Apil na ang imuhang blood pressure, kaya pud niyang inormalize mga higala. Duna na siya katakos tungod sa mga sagol niini. Dili lang Serpentina nga tanom ang sagol niini kundi gisagulan usab kini og turmeric kining luyang dilaw nga makapakusog sa immune system. Mao nga batukan niya ang ubang mga balatian hilabi na ang komplikasyon sa diabetes. Busa sulay kini mga higala aron ikaw man makasulti kung unsang gihimo sa imo sa Serpentina Plus. Ato sa paminawa ng pipila ka pagpaila sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Girl, nakabati ka na? Ha? Unsay mabatian?
2: Ay na, ana sa butika ang tambal sa diabetes sa imuhang mama nga atong gihulat.
1: Tinuod ka, girl? Unsa daw?
2: Ay girl, Serpentina Plus. Palitin na tayo ng imuhang mama.
1: Serpentina Plus? Serpentina Plus. Sige girl, salamat kaayo ha. Basin mo, nakini ang solusyon sa diabetes sa akong mama.
3: Love, sorry ha.
4: Sorry? Saan?
3: Kala ko kasi binabaliwala mo na ako eh.
4: Love, ikaw pa. Sorry din ha. Mataas kasi ang sugar ko that time. Pero dahil sa Serpentina Plus, normal na ang sugar ko ngayon.
3: Buti na lang, may Serpentina Plus.
4: Masaya si Mrs. Thank you sa Serpentina Plus.
5: Ma, naku nadungog sa radyo ba? Bagong tambal sa diabetes.
1: Ay, nadungog din ni mo pa?
5: Oo.
1: Oo, tinood ka na pa. Serpentina Plus.
5: Ah, maugit rin ba? Serpentina Plus.
1: Epektibo kayo pang oy.
5: Ngano nakasulti man ka ma?
1: Gigamit na ni Lula. Perting pagkunhod sa iyang blood sugar.
5: Mao ba ma? Palit ko dayon mabe. Kaya akong sulayan.
1: Ayaw ka bala ka pa. Kay karon dayon, mapalit ko og Serpentina Plus.
0: Kung doon na ka mo mga punta na mga higala nga buot basayran, mahimo ka mo mo text sa cell number 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay na mga higala, manamilit na usab ako ug maha sa susamang oras mag-uban na usab kita aron atong hisgutan ang atong maayong panglawas. Kaya nasayda kita nga lawas lang ang atong puhunan. Hala sige, ako si Kuya Loy. Daghan kayong salamat.
6: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
7: Joy FM. Joy, all-time favorites in the morning.
8: Joy and Joy. 102.3.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Mauna, lain kay kung gibati ba nga pati sa kuan ko lawas maglisod ko paginawa o nya murag dili kay kuan kaya kung sa so, wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan na ang mga pamilya ngayon anak. Okay gid ka, gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

0: Himsog na, oganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Pangta ka ng kuyot.
2: Pero karoon?
1: Nakaroon. Bukok na siya. Hindi ko dito na sasito. Sa kadlo, isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki vitamins yun.
0: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: May bago ba kayong uniform? Pa-personalize nyo na yan. Dito sa Ritz Garments Manufacturing. Ritz Garments Manufacturing. Whether it's a company uniform, jersey, t-shirt, jacket, kaming bahala mag-customize ng gusto nyong design. High quality, full sublimation printing, durable, bright and long-lasting colors, good designs, free layout, powered by Epson printer. Sublimation offers bike jersey, basketball jersey, riders long sleeves, t-shirts, polo shirts, hoodie and jacket, jogging pants, banners, and others like sportswear or uniform apparel. We also do souvenirs and giveaways such as cups, mags, and more. Basta usapang sublimation, trust only Ritz Garments Manufacturing. Contact us now sa cellphone number 0926-684-1644. They are located at CHC Complex, Jose Abad Santa Street, corner Villamarzo Street, Poblacion, Kidabawan City. Ritz Garments Manufacturing. Ano pang hinihintay? Visit na!
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalinti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Joy all time favorites in the morning.
6: Joy.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ania na usab si Mami Joy, makikuban kaninyo sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa kinika alternative drug o medicine. O kiniusab Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, mga higala, unta nakasuway na mo sa maong mga produkto. Kay tungod kining Yaki products, mas epektibo dapat masulayan ninyo. Ang Yaki Herbal Capsule, dako kaayo ang matabang sa mga taong nakasinati o constipation o kanangina tubul. Tabi sa mga nagakaon. Tungod ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga herbal plants, kargado ka na sa fiber, maong makatabang sa digestive system o kining atong pantunaw. Ang chronic constipation nga ginatawag, nagapakita ka na sa mga sintomas sama sa gahi o bukol-bukol nga hugaw. Kanang inigawas, murag hugaw sa kanding, kakita mo ana, murag nakabara sa gawasanan sa ato ang hugaw. Kanang imong pamati, murag naapay nagapabilin. Maunga magsigi taog utong aron igawas, apan wala na di ay mugawas. Murag ginaatik lang ta. In ana na, basta kanang may diferensya ang ato ang pagpagawa sa hugaw. Daghan kini hinungdan, pwedeng may nibara sa colon o rectum tungod sa colon, rectal o abdominal cancer, anal fissure o punit sa lining, gisik ba nga lining sa imuhang lower rectum. Ang ibang sanhi ng chronic constipation ay neurological problems tulad ng multiple sclerosis, Parkinson's disease, spinal cord injury o kaning stroke, mga higala. O di ba? Kana gihimo gyud namo ang research aron makahatag kami og eksaktong impormasyon para sa inyo. Pwede gihapon kini nga maggikan sa pelvic muscles nga mahina o di kayay naninigas kaya hindi makalabas ang dumi. May mga sakit na nagdudulot ng chronic constipation. Halimbawa nito ay kaning diabetes at overactive o underactive thyroid. Dala din ito ng pagbubuntis, pagiging matanda na, may edad na. Isip usa ka babae na mag-utong, labi na ka ng mga anak, kulang sa pag-inom og tubig, exercise, og ingon man kaning fiber, og ang paggamit og sedatives, narcotics o gamot sa high blood pressure. Daghan kaayong hinungdan ka na, mga higala. Mauna nga, ginaauhag na mo ka mo nga, ayaw gayud pagkalimot pag-inom aning Yaki Herbal Capsule. Kay kaninga food supplement, mutunaw anang atong mga nahisgutan. Mauna nga, dili gyud ta makaranas ani nga mga sakit nga atong nahisgutan kung kita kanunay nga nagainom og Yaki Herbal Capsule. Sa kadugayon, pwedeng magkaalmoranas ka, anal fissure, fecal impaction o kaha, hugaw nga nibara sa tinae o rectal prolapse, pag-usli, mga higala, og kanang bituka sa anos, kanang mugawas ang tinae ba sa lubot. Muna yung mga delikado na kaayo. So, mauna nga, iniglisod mo malibang, ana, diretso na lang good na to. Kanang mga tao nga dili maglibang adlaw-adlaw, kana, dako na kaayo na og diferensya. Dapat mahadlok na mo ni ana, mga higala. Kay ang tao nga normal kaayo, dapat katulo sa usa ka adlaw. Ang uban ani, kaupat pa, kalima. Mauna ang buot ipasabot ka ng ilahang mga tinae, walay mga barabara sa sulod. Kay kanabito ang colon cancer, mga higala, maaman ang usahay inig, mabuslot na ang tinae. Ang uban, naghinahinay na ugawas dito sa lawas, naghalo na. Mauna nga, matingala ka na lang, dili na nagayod, nagadugay. Tungod kay, mapoison naman to sa hugaw nga, nagasagol na sa lawas. Doon ay taas na antioxidant properties o makatabang aron mo nindot ang pagtrabaho sa digestive system. Mauka na ang nakanindot sa Yaki Herbal Capsule. Kini ang hinungdan nga no nga buot na mo nga kamo masulayan ninyo ang pagmaintain og Yaki Herbal Capsule kay makaayo gud kini sa ato ang panglawas.
2: Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit sa kusong titik kong kasing kasi, lumukurog na ko di ko kasabot. Niti ko kanang Yaki ning okay na makuminaw. Mo nang karon lang, wala ko kung nagpawala sa yaki oil, sa yaki kakson.
2: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa limang minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot paunta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amua, mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan!
4: The best of me. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Inday! Mga una ta!
1: Una-una na lang mo, sir.
0: Nga naman?
1: Wala ko'y gana, sir. Wala ko'y gana ang maglungan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis ka ron. Pagsaon, di man good mo mo to, oh. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Udto na Joy! It's such a good vibration. Udto na Joy! Joy it. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: Nasayod ka na ba sa mga katikaran sa lungsod sa Magpet? Ayaw pa ulahi, paminaw na sa Uswag Magpet. Uswag Magpet, matag adlaw Martes, alas 11 hatod alas 12 sa udto. Uswag Magpet sa 102.3 Joy FM.
1: Usa ka mauswagong adlaw, mga kaigsuunan. Kumusta ka mo? Managkauba na punta, no? Hangtod alas 12 sa udtong tutok. Dinhi sa ato ang tulumanong Uswag Magpet, Uswag Pamor, ang opisyal nga radio program sa pamunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. Siyempre pa, kauban nato karon si Sir Dennis. Kauban usab nato si Sir Sherwin Ukab. Welcome, Sir Sherwin. Murag first timer siya karon din sa Joy FM 102.3. Siyempre na po nga to ang special grantee si Rose Ann Bailon, and of course si Raymond James Mas. Ako si Celine Lanaria Kimno. Siyempre pa, no, mga kaisunan, kaubanta at tangimi. Dili na atangan kay magtanaw na jud mo og maminaw dinhi sa Joy FM. Tungod kay mohatod kami og mga nagkadaiyang mga balita, no, mga katikaran gikan dinha sa ato ang munisipyo. So pipila, mga kaisunan, sa inyo ang pag-aat nga, no, ang pagpalambo sa playground sa Magpet Heritage Plaza, no. Suggestion kini gikan sa mga kabatan-unan, sayra ang mga detalye unya, ug syempre pa ang SKPC sa Magpet. Padayon gihapong buhi sa panghuna-huna sa tanang mga taga Magpet. Kung giunsa sa tuang PNP, ingon manusab sa tuang makasundaluhan nga mamahimo kini nga peaceful and successful pod, no. Kung hisgutan nato ang kini nga peace and order, mga kaisunan. So LGU nagpadayon gihapon sa kining paghatag o kining scholarship or educational scholarship grants alang sa mga kabataan. Four-piece beneficiaries sa nagtapok alang sa ilahang graduation, and ang price update nato sa mga school supplies ning panahuna. Murag super injo na siya karon nga hisgutan because sa ano na gid siya kanang abri klase namang god, basta bulan sa Hunyo na balik na mga kaigsuonan sa kining regular, no, nga schedule sa klase ang high school and of course ang elementary. Pero ang kining sa kolehiyo napa may mag-August, no, kanyang uban na po'y June. Okay, so sige, mga kaisulan. Good morning, Sir Dennis.
2: Yes, good morning, Ma'am Celine. Good morning, Sir Sherwin Ukab, nga amo ang makauban karon sulod sa lima ka oras, no? Nga extended niya ito ang radio program kung kumuntagon. Good morning, everyone, sa itong mga spas. Grantee si Rose Ann and Raymond James Mas. So, wala tayong misa karon kay Nadri si Father Mas. No? Good morning sa itong mga tigpaminaw sa itong radio program nga Usuong Pit, Usuong Pamor. Good morning, Mayor J. Lawrence Gonzaga, Vice Mayor Tuto Gonzaga, SB members, kaban nga empleyado sa LGU Magpet, mga kaigsuunang mga umuma, mga drivers o mga negosyante diya sa itong lungsod. Good morning and welcome sa itong programang Uswag Magpet, Uswag Pamor.
1: Yes, naghisgot mangko ka, Sir Dennis, ang kining mga drivers. No? Doon tayong mga tricycle drivers, mga kaigsuunan, no? Nga nagapadayon gihapon sa pagpakita sa ilahang maayong kining kinaiya. So, pipila kaadlaw ang nakalabay, Sir Dennis, sa doon na nasaba o sa usaka driver, no? Nga ato ang gina-recognize, pinaagi din sa ito ang tulumanong Uswag Magpet, Uswag Pamor, tungod kay ayaw gud siya, Sir Dennis, giuli na pod niya ang cellphone. Ayan, sumuabot siya ang panahon, mga kaisuna, no, nga ma-live interview gud nato kadtong pipila na ka mga drivers nga kana bitaw naguli bitaw og importante mga gamit ngadto sa tag-iya gud, Sir Dennis, no. So dinhi amo ang nasayran jud on the spot, mga kaigsuunan, dalawa na ka mga tricycle drivers. So mahinungdanon gayod, no, ang kining opisina dinha sa ato ang Tricycles Association or kining Magpet Kidapawan Tricycle Operators and Drivers Association, mga kaigsuunan, nga opisina dinha sa ato ang palengke tungod kay kanang makita gyud, no, sa ato ang mga kaigsuunan nga nabitang nagaserve na gyud pud sila, Sir Dennis, sa katawhan sa Magpet, no. Okay, so paabuta lang ninyo, mga kaisunan, kay amo na siyang i-announce, no, sa pipila nato ka mga programa sumaabot nga mga adlaw, kay ato ana silang i-invite live dinhi sa ato ang radio program. Naghisgot naman pud ta, Sir Dennis, kaganiha nga karong panahuna is opening na sa kining klase.
2: Yes.
1: Kumusta kaya? No? Doon naman ko yung nag-text. Ato ang text line, mga kaisunan, 0951-655-5399. May kalabutan ni aning school supplies, no? Nga update ani, Sir Dennis. Mm. And of course, syempre, kita kay masulundon mga kita, Sir Dennis. Atong gipalibot ka ganiha nga to ang mga SPES grantees para mukuha og kining update ni aning mga school supplies, no? Unsa kaya itong mga school supplies, mga kaigsuunan, ang presyo ni ani, no? Ang ilahang nakuha. Ato ang sayron siguro na yung mga detalye. Wa ba nagmahal? Wa ba nagbarato, no? Okay, so i-check na to asa ba ang mahal nga tindahan, though wala tayo gimension dari mga kaigsunan nga store, ato alang yung ipaathag or ipaabot sa to ang mga suking tipaminaw nga mauna gyud ni ang presyo, no, nga nagadagan alang sa mga school supplies sa dinha sa ato sa munisipyo sa Magpet. So i-check nato para adunay guide pod, Sir Dennis, sa mga ginikanan, mga kabataan kung pila pod ang budget nga need nila para sa ilahang kining school supplies like papel, no, lapis, kaning ilahang bag unsa pabadiha, no? Okay, so sayron nato mga kaisunan ang dugang mga detalye ni ani, no? Ug ang paghisgot-hisgot namo ani ni Rose Ann Bailon, ang ato ang special grantee. Rose Ann, go ahead.
3: Higot-higot ang ato mga special grantee kagaina sa sayo sa buntag alang sa pagkalap sa mga presyo sa atong school supplies. Nagkadaiyang tindahan, magamay o dagko man ang gipangutana. Sa nagkaduol nga abri klase, importante gayod nga adunay update alang sa atong gamit pang-eskwela. Kini gahatag aksyon o atensyon sa atong mga ginikanan nga preparahan ang haduol nga pagbalik-eskwela sa atong mga kabataan-unan. Alang sa Store 1, ga-offer sila og wholesale sa bisan unsang klaseng mga school supplies, usa na dinhi ang Big Yarn og Spiral Notebook nga 240 o kung retail, 28 pesos. Sa atong Small Yarn og Spiral Notebook, 130 o retail nga 18, o daghan pang uban sama sa writing notebook, composition, papel alang sa grade 1 to grade 4, o ang mga 1/4 and 1/2. Sa atong Store 2, gapa-avail usab sila o discount o daghan ang mapalit sumala sa small notebook na mapalit lamang sa 150, aduna ka na'y pulo kabuo, o kung usara mo kabat lang mang kini o 16 pesos. Aduna usab sila mga papel, ballpen o lapis nga dili kamahalan apan kalidad. Sa ikatulong tindahan, nausab sila baligya na kalidad ng mga notebook susama sa hats o amber nga mapalit mo sa 35 to 40. O ang mga gagmay, aduna sa mga 18 to 22. Aduna usab sila mga colors, pencil case, manila paper, correction pen o daghan pang uban. Kini nga pagpangutana makahatag kalipay o kadasig sa itong mga kabataan-unan nga mamalit aron sa pagtagbo sa unang adlaw sa klase. Hinadalit usab sa itong mga ginikanan nga palitan o kalidad o nindot ng mga gamit pang eskwela ang mga anak. Ang mga gamit pang eskwela dili lamang usa ka gamit apan kini ang kaugmaon nga ginasulatan sa itong mga kaanakan paadto sa ilang nindot ng mga panganti.
1: Alright, so daghan kaing salamat, no, Rose Ann Bailon. Si Rose Ann gyud og si James ang naglibot suroy kag ni Sir Dennis.
2: Asa naabot nga mga tindahan?
1: Asa kaya sila nga tanan nga mga tindahan gagmay og dagko, no? Sir Dennis.
2: Ano nagabaligya og ano?
1: Oo, makita man
2: school ninyo. Supplies.
1: Pero ang prevailing price din ha karon na mao kadto ang imong giano. Okay, so pero naay mga diferensya gamay. Makita nimo sa ilahang presyo.
2: Wala mga diferensya, ma'am Silin, kay mga bago man notebook ang diferensya ang sa presyo.
1: Ang sa presyo. Yes. Diferensya.
2: Pasin mamamalito. Difference prices.
1: Presyo lang.
2: Dili sa mga tindahan.
1: Sinintimos. All right. So sa isa ka store tanaw nato, Rose Ann. Sa isa ka store, dili lang ta mag-mention ng store, no? Sa Store 1, Store 2, and then 3, 4, ana. Okay, sa Store 1,
2: sa store.
1: Na, may kanimong comparison?
3: Yes, ma'am. Ano na dyan, ma'am?
2: Dila ang diferensya daw sa presyo, ha?
3: So, sa dagot ang notebook dito sa spiral nila po, sa yarn, tag 28.
1: Tapos sa picas?
3: Sa isa, tag 35 po.
1: Difference sila
2: sa brand, sa quality sa papel, sa notebook.
1: Ah, okay. Mm-hmm. Yes, tama po na Sir Dennis, kamatay naka-interview ka ganiha no nga usa ka kining kag-iya sa tindahan. Nga depende po sa brand kay adunay kining brand na kanang medyo mahal gyud ang presyo Sir Dennis, pero ang quality makita po nato na baga ang papel nga gigamit
2: and then murag sinawon o diba murag na isinawon yung papel
1: so depende so ma-range siya sa 28 hangtod 35 okay so 35 kay sagad baya sa ginagamit sa mga kabataan karon is ang kanang notebook Sir Dennis no spiral no spiral
2: na spring. Katong spring ang spiral katong yarn ang gi
3: same lang sila operation
2: na ang ang number of ano ang pages same lang
1: so ang pages di ba naman na 80 leaves ana dahon
2: dahong laya
1: dahong okay so sa ballpen makita po nimo ang diferensya or
3: sa ballpen ma'am kay naay maybe na ako'y size po.
1: Na ice.
3: Depende po siya kung gel pen siya or kanang normal lang ng mga ballpen.
1: Ah, okay. So, 6 to 9. And then, katawa si Sir Sherwin, sarap po kaya nabantayan, ani.
2: Ayan, naroon na ng Mongol na lapis to. Kit-kito ng eraser.
1: Oy, tahal. Okay, so next, ang sunod nga kinahanglan yun, Sir Dennis, papel.
2: Papel
1: na by grade ba ni mo?
2: Intermediate o din?
1: Grade 1, grade 2, yellow paper, intermediate, paper, okay. Sige daw, Dai. I-check na to, Dai.
2: Naminaw. Ang sarita, pila ang pad. Pad.
1: Sige. Okay. Dili. Sa picture na di ay. Dili niya ma-memorize mga kaisura kay sa kadaghan, no? Sa kadaghan sa mga presyo nga ilahang gikuha kaganiha. So kini siya ato ang gihisgutan karon is ginagrant lang po nato ang request, no? Sa usa ka text sa message nga kung asa pwede ba ta makakuha o kining update sa kining mga nagkadaiyang presyo, no? Sa mga school supplies. So mga naguna katong galamiton jud kaayo, no? Nga mga school supplies like papel, notebook, kining ballpen, kining crayons, no? So, muna siya mga kaisunan para at least tama man po, no? Ang gi-request sa ato na magkuha ani kay ano man siya, kanang every klase na baya, no? Susunod si Mana, doon na mag-open, pipila ka mga schools di ara, and then ang sa 8 ang elementary, no? Ano na siya? Dunga na siya, Sir Sherwin Tanan? Ahul? Ano yun? Okay. Tanan, whole Philippines. And then, sa mga private school, 15 sila sa junior. Okay, 15 junior and senior high school, no? Sa private school, usually. And then, sa government, kaya, ano, mga national high school, Sir Sherwin, nakabalo ka? Sabay gihapon na sila. Okay. So, kinisiya mga kaisunan, usa na lang yun baya kasi mana. So, makita nato karon, no? Nga ang mga tindahan karon medyo puno-puno na yun o kining mamalitay. Unsay obserba ninyo dito, sayo-sayo pa mag-good mo kaganiha, no? Mga 7 o'clock. O, mga 7 o'clock pa man mo kapin, nag-adto di adto, so wapay mamalitay, ana. Pero sige lang, ato ang i-check karon mga kaisunan.
4: Okay, so...
1: Ha? Bukal lang tagiya. Okay. So, makita ni mo, Dai. Ay, ayan. Igawas na. Oh. Ay, Nana. Sulod na. Ay, din niya mao. Okay. So, sige. Okay. So, sige daw, Dai. Rose Ann.
3: So, alam sa itong yellow pad, kung i-retail nila po na sa 35, center midget 25, papel nga grade 1 to grade 4, tag 3C, one half lengthwise 14, one half crosswise 14, and ang 1/4 po is tagotso.
1: Sa intermediate na sa paper. Pero kung sa ano, sa grade 1 ako ni mo dai, grade 1.
3: Tag 13 po, ma'am. 13.
2: Ang pad
3: grade
2: 1 or
3: grade 4 by pad po.
1: Pad. So depende gihapon sa brand.
3: Yes.
1: Okay, di lang siguro tama mention, di ba punta ka memorize sa mga brand Sir Dennis, no?
2: Wala mo ko.
1: Wapo.
2: Star, ano sa to sa una? Golden Gate ba to sa una?
1: Golden.
2: Di ba mga brand?
1: Yes, sa mainom duman ako sa una sa to ang notebook nato is Golden Gate.
2: No, maroon iyang cover. Pagkaman, Eagle. Eagle na brands.
4: Artista ang picture.
1: mga artista ang
2: picture. Manaron ma'am silin kaya mga papel gitunga na unlike sa una sa to apag get one fourth magtunga pa ta.
1: Yes.
2: Usahay niya magisi pa gyud ang mga papel o oh. Lawayan para humo kay gisiun ang mga papel karon na nay prepared ang ano.
1: Oo, na mga nakat na oo. Oh, nay crosswise.
2: Nay one fourth.
1: One half. Mm-hmm. Ana so kwan kaayo siya. Murag dali ra gyud kay pag-ingon ni teacher nga get one fourth piece of paper.
2: One-fourth, ma'am.
1: One-fourth, ma'am. One-fourth, gani. Okay. So, kana siya, ang sa pabay na unaday? Ang mga crayons.
2: Crayons, ruler.
3: Mula na nilagi butang ang crayons, ma'am. Pero sa nakita na mo po, kaya na ay tag 25.
1: Depende po sa number of colors.
2: Kung single, double, triple, okay. Diba? Oh, diba?
1: Oh, nana siya.
2: Oh, that, double, single mo nang isa lang ka. Double to. Nalali mo kasi. Ayaman kung single, kaya nang wapan na minyo mo na yung

0: Okay, unsa pa ba? Lapis, ballpen, papel, notebook, no? Bags. Nakakuha mo mga precious sa bags?
1: Mga pack bags.
0: Okay, pack bags, no?
1: Mm.
0: Okay, ayan. So, sige, depende man po doon sa bags. Siguro mag-range siya karon sa 250 up.
1: Mm. Ah, depende po sa...
0: Gamay, depende po sa kung small, large, ana, no? Mm. Okay, naman po yung ana. Kining sizes, no, sa kining bags. Okay, so, mga kaisunan, o syempre pa ang nag-text po din sa ato, sa text line na ito, 0951-6555-399. Manginaot kami, no, sa gamay nga mga impormasyon nga mo ang gihatag kaninyo, o syempre pa nakutlo kinipinahagi sa ato ang mga space grantees, nakahatag yun may uga dugang mga ideas sa inyo ha kung asa ba mo mamalit, no? Dinarag yun sa magpet, kay kumpleto naman good, Sir Dennis, diha sa magpet, no? Kay usually kani ato sa tuang panahon, Sir Dennis, asa pa taga pamalit, diripas kinapawan.
1: Kinapawan.
0: Okay. Ikil. Pwede na tamo mention kay wa na may AKL ron. Oh, basta magato gani kag AKL, aperti nang si Kata oy, no? Kay kumpleto na dito makapamalit og asukal. Unsa pa ba diha gamit sa balay, no? Okay, karon mga kaisunan, pwede na diha sa magpet kay kumpleto na gyud mga kaisunan. Pwede na ta makapamalit og mga bisan unsang matang din ha sa ato sa munisip sa ato ang lungsod sa magpet. Okay. So, sige, advance happy birthday to Dina Caldito on June 4. June Olaveja on June 10. Greetings from Eliza Gonzaga. Wow. Okay, good morning day kay Sir Dennis. Alright, sa mga kaisunan, dili man gud ta ka cross post. Sige lang, kita kita pa maagi mga kaisunan nga maka cross post ta para at least katong mga nagatrabaho, pwede sila maka-view katong mga estudyante nga kanang bakante bitaw panahon sa tuang program. Pwede po sila maka-view. O kininga to ang mga space grantees pag magklase na ni sila habang nagatudlo si teacher, pwede pa po maka-view-view gamay. Pwede rana. Okay. So, sige. So, pangita na ito pamaagi maka-cross post para at least maka-ano po ang uban. Maka-monitor po sa ito ang FB Live, no? And good morning sa tanang mga listeners po sa 102.3 Joy FM. Good morning kamo sa inyo. Ang ito ang programa 11 down to 12 matag Martes ka na at tangimi, no? Kauban si Sir Sherwin, si Sir Dennis, syempre ang ato mga space grantees, so uban pang mga guests nato din sa atong radio program.
1: Yes, good morning and happy listening sa itong nag-sudong karo sa itong Facebook Live ng mga viewers nga nag-like sa ito ang radio program, Ma'am Celine.
0: Mm-hmm.
1: Good morning kay Ma'am Jane Daisy, kay 512, kay Lirish Glenn Itom, and Ma'am Sarah Delgado. Good morning, Delgado. Good morning.
0: Okay. Sir Dennis, nakasudong baka or naka-witness baka sa graduation day sa ato ang 4-piece ng mga kaisunan sa magpet. Ni adto adlang Huwebes.
1: Huwebes? Thursday ba? Ay, Thursday.
0: Tama, day? 26. Okay.
1: Basta ang natin decoration is nandito yung nakaprint ng kalambuan.
0: Kalambuan. Okay, tama ba? So, doon ay mga detalye ni Ani, mga kaisunan. Kisa ba yun na ay kalambuan, Ani, karon nga detalye?
1: si Raymond. Siya? Synonym sa word nga, uswag.
0: Uswag. Sige. So, si Raymond James Mas, mga kaisunan, na doon ay detalye, may kalabutan ni Aning 4-piece beneficiaries na nagtapok, mga kaisunan, alang sa ilang graduation day na doon nakalabay si Mana. Raymond James, go ahead.
2: Programa na may participant sa nagpagunin. Parang dahil sa marisipyo na mag-ibat 150. Sa'yo parang sa buntag alas 8 magkita na sa mga panagwal sa mga beneficiary ang tumang kalipay sa pagtamang o pagsilugras ng mga graduation. Hindi nga programa itambuhin ang sinagpagunin ahensya sa gobyerno para masaksiyan ang mga pinasahing mga adlaw. Anahin niya ang ating mag-spec is supervisor, Ma'am Jacinta E. Martin, na ako sa mga itong PNP, BFP, ang atong LQ labi na ang DSW at atong mga product sa 4-piece na doon ay dalang mga mensahe. Nagkadali ang kasinatian, nalipay man at pag-uol ang dipaambit sa atong mga graduates at ang kinimusa kapahimangno na dinibabag ang kapobrihon at malingkamot sa pag-uol. Naghatag usap sila ang mga maayong pulong at ipadayong suportahan sa atong mga ginikanan ang atong kabataan. Kini nga graduation, di ka maaaron abiyo-abiyo lang atong binikanan sa kanang sakripisyo, labi na

0: sa mga requirements. Ang purpose na kung tabang alam sa mga pamilyang ko'y sigilong mapatapos sa pagtuo ng mga kabataan. Itungod ini, ubay-ubay na ang mga kabataan unang natambangan na makalampos sa pagtuo.
1: Alright, so daghan kayong salamat, Raymond James, sa Mass. Okay, for peace. Wa na gid ihang kakulba. Wa na po siya gikatawan ni Rose Ann.
2: Sila lang mong katawa kay Rose Ann.
1: Morris back, Masiya. Okay, so for peace, congratulations po sa inyo, ha, no? Kini nakagraduate na Sir Dennis and Sir Sherwin. Pilagay ka mo, Raymond?
2: 150.
1: Tanan mga taga magpetomon?
2: For peace beneficiaries.
1: Okay. So, kini siya nakita na, Sir Dennis, no, sa ato ang mga municipal link. Nakanabitaw, makatindog na sila sa ilahang kaugalingon nga why assistance gikan sa gobyerno. Ayan.
2: So, basi, nakalampos na
1: po ng mga na po ang ilahang
2: mga anak.
1: Mga sa anak. And of course, syempre, ang uban ani lampas na 10 years, Sir Dennis, no, kay naka-contract man po doon ng uban daw na
2: so, nabay,
1: 10 years. O makita na po, bisag di pa makaabot o makita na ka, maka-stand alone na ka, pwede na ni mong kuan, pwede na ka makagraduate po anak, no? And of course, ubay-ubay na po sa mga benepisyong ilahang nadawat, gikan sa programa sa gobyerno nga 4Peace. So, mauna siya mga kaisunan nga ipag-graduate na gid sila. So, congratulations and manghinaot ta, Sir Dennis, no? Bisan tuod wala na ang assistant sa gobyerno. Magpadayon gihapon, no, ang ilahang kinibitawang kaikag sa pagpaningkamot alang sa ilahang pagpanginabuhi dinhi sa kalibutan.
2: Ano po ba ang salibas ka itong mga beneficiary na ito, ang mga 150 kabuok is nakalampos na sa pagtunga ilang mga anak. So, nakatrabaho na. So, bisag wala na yung intervention coming from government.
1: Pwede
2: so,
1: na sila
2: yung magasto ang ilang kagulingong kwarta.
1: Self-sufficient. Dili na sila qualified, Sir Dennis, sa mga conditions na gilatan sa gobyerno. Ilawom ni aning 4Peace. Diba?
2: Yes,
1: so, ang mga conditions ato, ang mga conditions ato kung akong may hinumduman, Sir Dennis, is katong kuan,
2: ang income
1: ni mo, ang ana, and then, ang imuhang anak, dili na mulampas sa edad nga ingon ani, kay makover gihapon sa 4Peace, unya, naapoy mga, kanabitaw mga bata nga, ano na, lampas na sa edad, Sir Dennis, no, kanang 18 above man ato or 21 above, dili na pod sila mapailawong sa 4Peace. Okay, so ingon na mga kaisunan. So once again, congratulations. No, sa ato ang 150 ka mga 4Peace beneficiaries o gakini siya, Sir Dennis, na anapoy laing musulod. Anak manggod gawas na ay musulod. Pero bisag wa pa ni sila nakagawa, Sir Dennis, sigurado ko ang kining mga municipal link pa dahil manggihapon ni sila, no, sa pag-profile kung sikin sa tong pwedeng makasulod, no, sa mga conditions nga giset sa 4Peace.
2: Yes, sama po sa pamagi ni Sir Sherwin Romsilin sa atong mga scholars. If in case na nai mo graduate, no, pulihan na po sila ng bagong mga scholars. Same with sa ato mga 4Peace beneficiaries.
1: Okay. So, ato anang ipadayon unya, Sir Dennis, tungod kay doon ay mga detalye ni Annie, si Rose. Oo, si Rose Bailon. May kalabutan mga kaisunan sa kining nagapadayon, no, ng scholarship program sa LGU. Magbuhay lamang mga kaisunan nagpailawom o kining qualifying examination ang daghan kaayong mga aplikante. Dugang detalye, si Rose Ann Bailon.
3: Gitambungan sa mga nagkadaiyang estudyante gikan sa lungsod sa Magpet ang gipatigayong examination alang sa scholarship sa LGU kaniadtong Mayo 22, 2025. Kini nga scholarship program gipadayon isip tabang alang sa mga kabatan-unang nagpursige pag-eskwela aron makatabang sa mga bayronon. Kini gikadalit sa LGU Magpet alang sa mga estudyanteng lumulupyo sa munisipyo. Abri usab kini alang sa incoming first year hangtod third year. Nahuman ang pagpasa o mga requirements kaniadtong katapusan sa Abril ug nahitabo ang examination tong miaging Biyernes. Nagkadaiyang kabatan-unan, barangay, eskwelahan ug kurso ang gigikanan sa atong mga partisipante. Makita sa mga panagway sa atong mga estudyante ang kalipay nga mapili sila sa pipila ka mga matabangan aron dunay magamit sa eskwela. Daghan usab ang gapadayon suporta ani nga programa nga gi-offer sa atong LGU kay dili lamang kini usa ka tabang apan kini usa ka susi sa nindot nga kaugmaon sa mga kabatan-unan. Sa pagkakaron, padayon ang LGU sa pagpili ug pag-screening sa matag partisipante aron masiguro ang mas deserving nga maka-avail sa maong programa.
1: Alright, daghan kaayong salamat, Rose Ann.
2: I-check. So, ito ang peso manager sa iyang
1: sa kay Wasuki.
2: Best grantee nga. Makasweldo ba kani o?
1: Or ipadayon ba kani nga as best grantee?
2: So, nag-expect mo kita atin ni, ano ma'am, ni Rose Ann. Na may ni sa broadcasting.
1: Correct.
2: Okay, iya ba yung uncle si Ted Filon.
1: Filon.
2: Filon. Filon. Filon ngayon.
1: Ayan. So sige, Sir Dennis, no, ato ang hatagan ng higayon karon si Sir Sherwin sa pagpasabot. And of course, syempre, kung tinuod ba dyan itong gireport karon ni Rosa? Check
2: daw na ito. Validate to be.
1: Okay. Sige. Balihin si Toro mo, Sir Sherwin. Dito ka, Sir Dennis. And si Sir Sherwin, dili makita, dili na makita ng iyahan ko. Makita rin yung mga kaisunan karon mo ni ang itsura no, ni Sir Sherwin Ukab. Usap po siya sa mga info liners, dugay na gini sila. Kami ang unang mga grupo, but then medyo naglaylo lang siya. Hindi man naglaylo, sobra lang yun ka-busy si Sir Sherwin mo nang on and off siya. Oo, sa atong radio program, at karon tang full kaayta Sir Dennis, no, kay nakauban yun nato siya. Para mapasabot po, no, ang kining scholarship program. And then kining space nga program space yes tama oo sa LGU Magbet. Sir Sherwin, good morning.
4: Good morning, Ma'am Celine. Good morning sa Sir Dennis. Good morning din no. Asa 32 ka barangay sa Longtod sa Magbet nga to ang mga space beneficiary si Raymond daw si
1: Rose Ann.
4: Si Rose. Ay lang butang igaan Rose lang.
1: Rose.
4: Good morning, good morning. Og laygo ng Diyos.
1: Kaya naka-program na po.
4: So, sa yes. Imong pangutana, Ma'am Celine, sa pagsugod sa kininga, asa tawag nini? Kininga program, kita magiging tulong eh. paglingkod ni Mayor Toto sa 2013, then, gimug na ang scholarship program pagka 2014, gisugdan na tong tulo, kita'y nagsugod o kanakabaga pagpa-exam, pagpa-interview,
1: pagdawat-aplikante.
4: Kung sa itong kuhan, kung sa itong gihimo na ito, last pagsugod na ito, hantod ka ron, marag ngayon na lamang gihapon. Doon na lang may mga kabaguhan. Unang-una, diha sa kuhan, diha sa pagpili na ito sa itong beneficiary. Kay siyempre, dati mang good, nakafocus ta sa kining private schools. Pero karon ato nang kuan sa paglingkod ni Mayor Jay iya na kining gi open na for all kung state universities ba ka or public yep private and public schools state universities and colleges and then the private colleges din sa North Cotabato and last pagsugod na to 100 lang and then 2025 na himong to 120 and then proudly to say, proud na ko nga i-announce nga for this year or school year 2026 to 2027, mamahimo na kining 240 ka mga slot. So naaman tayo original nga slot nga 120, pero naaman may mag-graduate niya na nga 30 kapin nga atong mga scholar grantees. And then syempre kung i-plus ito na sa 120, nasa mga 150 ang atong kinanglanon karon nga or hindi kinanglanon kanang ka maswerte nga mga kabatanunan nga gusto mo padayon sa pag-eskwela ngadto sa kolehiyo.
1: Yes, correct.
4: Masin asa man kinisiya mo eskwela.
1: Ayan, so nindot.
4: So manang usahay gani Ma'am Celine kanang na tayo makita bitaw nga mga nahimong produkto sa scholarship program nga na mamahimo ng mga professional.
1: Correct.
4: And then, ang that profession, ilang na ako, mapagid lang na trabahoan na ni mga teachers na to. And then, katong mga criminologists na to. And then, I'm proudly...
5: Nurse.
4: Yep, nurse. Last na nakapasar sa nurse is si Miss Pasete, taga Barangay Dules, anak ni Ma'am Emma
1: Pasete. Pasete. Okay.
4: And then...
1: Yes, oo.
4: Si Kwan.
1: Ano to siya, police?
4: Nakalimut din, nurse.
1: Nurse lang, ano to siya, oo.
4: Nakalimut na yun ko sa pangalan. Sa ilang, at remember man. And then, ang kanay, Kwan, lately, Ma'am Celine, na ay nag-graduate na to nga mga kwan karon nahimo na na pulis na full pledge. Full pledge, congratulations kay full pledge criminal na sila. Oh. Tapi tahu no, na kau nanti sila, na kagaduit na sila, then na they were na belong sa wana, kening sa PNP, sa Pilipinas Sa Police. Si Mr. Jake Gamboa and si Rovilin, Jake Gamboa, ng anak ni Olimpio,
1: ng taga mo
4: barangay Mongko,
1: good morning,
4: and then
1: Mr.
4: si Miss Rovilin Pasete, taga barangay Inak.
1: Inak. Oo. Okay.
4: So, nakita mo na ko ilang mga post. So, congratulations sa ila, no? And, duha pa lang na sila, Ma'am Silin.
1: Ang nasairan.
4: Sa ato ang nasairan. Sa nasairan na ato. Siguro, basing mabot na panahon nga, ma-interview na ito sila din sa itong radio program.
1: Yes,
4: so, kinisiya nga programa, open sa tanang pagamagpet. Open sa tanang pagamagpet. And, isa gid ka kwan kumbaga nahulog yun ni siya almost 1 month kita nga sigig pahibalo magposta sa sa peso account na to sa Facebook nga open ang kwan na pag submission sa scholarship program sa ni MRJ. And then also congratulations na sa to ang kwan no duha ka grantees din sa imuhang office, Ma'am Silin. Kay nabansay-bansay po sila yun sa ilang mga ibuwa to. No? And this two, naman ko'y nagunghong sa kuhaan eh. Kini sila ibutang dito sa kaninga officer. Ikaw po ni kanin, ingaw ka nga, kini sila mo akong ibutang sa opisina kaya nakita na ko ni potential sila.
1: Yes, correct.
4: Mamahimong mga, you know, mamahimong na silang kuhaan. Na radio broadcasters siguro sa mabot nga panahon kay Oo, mubalos kwan man kumaka musalo pa nang atong adlaw at least man lang naay mo sunod sa to
1: So kana lang pa barangay.
4: And then ato ang best culmination program would be on final na date lang gid niya June 9 na kay yep kayang 8 day ma'am sir da ang wag man tayo duty. Work from home man dayang ato ang Friday.
1: So, 8 ba di ay?
5: 4 months, ay 5.
4: Okay. Ang atong Friday, work from home man. So, dili sila maka-duty. So, they will extend. Kaya kung na-announce man good pag-ceremony, is kwan, June 8. Monday. Nga, wala din ako magpinta. Nga, mawala day ang Friday. Kay, balik mo ta sa regular nga duty.
1: So, work from home.
4: Kwan na ta, 8 to 5. So work from home on Friday, so naikuan. So manang mamahimong
1: so sa work time. So work from home dili sila mag-serve.
4: Wala man sila request, di mas sila ma-report sa office.
1: Okay.
4: Actual mangod sila.
1: Actual na office
4: dili
1: hours.
4: Sila, dili sila kung sa kwan pa not counted ang work from home.
1: Okay.
4: Sa ilang kung dili sila maka-duty.
1: So ma-extend ang ilahang oras.
4: Yep, extend yes. One day.
1: Yes. Kalo na sila, happy ko.
4: pero for those nga walay mga absent. Pero katunay absent,
1: ma-extend
4: pag day lang pag kuan. Actually it's not extend. Wala lang gid makumpleto ang ilahang 20 days within the regular period. Pero tungod kay di man ato pwede nga kalimbawa nagpa-enroll sila, exam nila, entrance exam nila sa school. Di ba pwede na ito nga atuang kung anon, atuang, di sila pa atuon.
1: Correct.
4: Mo, itong gitukod ang program na sa
1: Para partnership
4: with the Department of Labor and Employment, araw makatabang sa mga estudyante nga makatrabaho, araw ang kining ilang sweldo o ilang, or ilang makita, mamahimo nilang magamit lang ato silang pag-eskwela. Kaya kung ato pagpugnan, so, murag,
1: wala na,
4: mag-define na to ang kuha ng purpose sa maong program sa DOLE in partnership with the local government unit of Magbet.
1: Okay. So, Sir Sherwin, na inang utana, tamang-tama di ari. No, good morning kay Ma'am Joanna Grace Lamboy. Good morning. Na inang utana po di ari, Sir Sherwin, ang SPES grantee ba, mamahimo pa bang usa ka kining scholar kung nag-apply siya?
4: Pagkanindot nga pangutana, Ma'am Silin. No?
1: Nindot
4: nga kailangan ang pangutana, Ma'am Silin. Bago na ito, gikandak ang kining space program na ito sa Lungtod sa Magpet. Or this year, nag-extradio ko ni ato ang municipal administrator, Engineer Jupiter Rubino, and then og ni Mayor. Na, unsaon na ito ni siya pagplastar. Motong, naay kamanduan nga gikan sa ilaha nga sa pag-iskot-iskot na mo nga, kung almost 12,000 manggod ang madawat sa SPES grantees na to. Each ha, kada isa sila. 60% ang atua sa LGU sa Magbet.
1: 40%.
4: Mukabat siguro sa na 6,900. And then, plus 7,000 plus nga, or simili dahil, mga 5,000 naging sa dole. Or na sa mga 4,000 plus, almost 5, nga madawat nila. Mas dako siya kaysa ato ang
1: scholar
4: nga madawat nila sa isa ka tuig. Okay, tungod kay gidaghan man ato ang atong scholar, di pa di minus na to 1,000 pesos ang madawat sa matag bata per year.
5: Per sem.
4: Tama, salamat sir.
1: So from 6 na himong
4: 5. So in a year madawat sa atong scholar is 10,000. So 5,000 per sem. Unlike niyam sa mga may labay nga 12,000
1: per year. No. Na kalahian to.
4: Oh, na kalahian. Pero gidungagan na to ang kadaghanon sa number. Kunya gidungagan ni Mayor ang pundo. No, more na kanindot siya. No, daghang salamat sir da kay ang sa sports ba? Ang sports program di minusan ni Mayor J.
1: Gibutang
4: dito sa scholarship program. Mao na nahimo siyang 2.4 million ang atong budget sa scholarship program for this year 2026 to 2027. Yeah. In onwards. And depende na po ni Mayor kung basi dumagan na po niya kung padagano na yung atong scholarship program, mga grantees na to. So, ang nasabutan nga kung kung kuban nadawat na madawat nila almost 12 and then ang scholar 10 lang.
1: 10.
4: Ang ingon na lang din ni Mayor nga para makabenepisyo ang kadaghanan.
1: Correct.
4: Oo. Kung kinsa tong maimong spes, dili na nato sila dawaton pagka scholar. Or kung mo-exam sila, allowed sila nga mo-exam.
1: Oo.
4: Kung gusto nila i-explore kung unsa bigyo kalisod ang exam nga gibuhat ni Ma'am Celine. Eh may mood ko kay ang OMM kay ato muscular medicine na. Nurse gyud siguro kurso ning.
1: Yes. Yes, so anak lang at least
4: kwan siya, para daghan ang makabenefit, lahi ang makabenepisyo sa SPES na to,
1: lahi
4: po na itong sa scholarship program. Ang nakalahian lang, kay 4 years manggun niya nga itong, basta ma-maintain lang nila ang grado, Ma'am Celine, di ba? Mamangin at pagsugod na ito. Naka-ordinansa na gyan ni siya, Ma'am Celine. Kung ma-maintain lang nila ang grade na ito, nga 85% ang general weight average nila, but masabot ni ini nga, tanang academic subject nila, i-total and then i-divide kung pila ka academic subject to. Walay labot ang PE, ROTC. Kung na ba yung grado po ang ROTC ron? Masaw na. Alaman na. Ano na yung to ha? So, kana. And then, ang katong kuan lang po, pwede mampod nga ang katong mga grantees na to sa SPES, mag-apply na po sila for the next SPES program. For the next, susunod na tuwing. Kaya mo bitaw ng natin mga ginatawag na ito na SPES baby.
1: Babies. Yes, correct.
4: SPES baby. Mo na sila. Ang katong kada tuwing nga nahimo na itong kon. And then, kumbaga,
1: Naka-graduate sila, Sir Denny, Sir Sherwin, pinaagi sa SPES.
4: Yeah. Kumbaga, every summer, SPES good sila. SPES good sila. Actually, ginagpangayo sa Department of Labor and Employment ang
1: SPES na, babies.
4: Kaning mga yeah. List, Ma'am Celine, kung kisa itong nangyaging graduate ng mga SPES babies na.
1: Okay.
4: Kasi kanang, Sir Da, kanang duha katuig lang siya nakakuan, naka-appeal, nangyaging graduate sila, nga nakatabang pa ng SPES program.
1: Okay. Sige, inana.
4: Kay, kung permiro lang ka, nga di maka pa matawag ng baby na good. Dapat maka 1 year pa po ka para matawag ka o kuhan ng baby na.
1: Baby na. Okay.
4: Karon babe, kuhan ng kabe. Sorry po na rabi be. So, doon ni mo, bebe.
1: Alright. So, Sir Sherwin, nindot unta, no? Kayo ba'y pagkano mga pangutana, no? Nga nag-aabot din sa
4: itong ID program.
1: Sige lang. Appeal ka din, Sir Sherwin. Or ang mga adlawan, no? Ito ang ipadayon sa Usaka Station, sa Runda FM, no? At tangin ni mga kaisuunan kay 11 down to 12 magkauban gihapon ta. Murag nindot ka ini kay super ingining panahuna, no? Kay kanabitang makasugata akong space, ma'am, ano, nag-exam man lagi to si Kuan, no? Nga space man to, ma'am.
4: Itagal na to sila chance.
1: Pwede sila.
4: Nag-chat man sila sa to, ha?
1: Oo.
4: Ako, pwede mo mo-exam. Pero dili mo kwan, dili mo dawaton. May ngayon lang mo, exam lang, sir.
1: Ah, okay. Sige, sige. At least nakasabot po mga kaisunan. Okay, so nindot kayo ang ato ang gisgutan karon mga kaisunan nga ipadayon unta. Apa ng oras, di naman yun ato. Alas 12 na yun. So, ubay-ubay pa ang nakastandby nato nga mga impormasyon. No? Sa sunod na lang na mga kaisunan nga pagprograma nato, amo ang ipadungog anak kaninyo. No? Kay kini mga kabatanunan, gihatagan yun o igong nga pagtagad sa ato ang gobyerno. Pinaagi sa pamunuan ni Mayor J. Lores Gonzaga din sa Magpet, no? Gihatagan po sila ang tsansa nga maka-recommend kung unsa po ang mga proyekto nga pwedeng ipatuman sa munisipyo. So, ato anang siren, mga kaisunan, murag itutuloy gini ugma, Sir Dennis. Ugma na lang yun, kaya murag di naman yun kaya din sa ato ang oras, no? Mag-overtime yun ta, ug 1 minute, ha? Pero sige lang, mga kaisunan, managkauban gihapon ta sa sunod na itong paprograma. Ako si Celine Lanariakin, no? Congratulations di ay, mga kaisunan, kay Mary Ann Delgado, gikan kini sa may barangay Bagumbayan, ang ato ang kining a winner last week. Ha? Question sa Sir Dennis, pwede ba siguro?
5: Yes, atong question, kaya sa ba ang culmination sa ato mga special grantees?
1: Okay, na-mention na siya ni Sir Sherwin kaganiha para sa 200 pesos nga load gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative. Ingon usab sa PredSam, kauban usab sa Taklina Buy and Sell and Wholesale. O siyempre pa sa Marwalk, Sir Dennis, no, ang Magpet, Marwalk, okay. Magpet Rural Worker, Workers Women's Credit Cooperative. Okay. Ayan, so daghan kayong salamat na sa paghatag kinabuhi din sa ito ang tulungan ng Uswag Magpet, Uswag Pamor, particular na ang ato ang Uswag Papremyo. So, para sa text line, 0951-655-5399, ang inyong answer. Sir Dennis, unsa, akanos, unsa to? Ang culmination day sa SPES. Okay, sige, kanos, culmination o SPES day? SPES day. Ah, pareho ra. Ah, pareho ra. Sige, sige, gimension lagi na ni Sir Sherwin. Ako si Celine Lanariakin, no, kauban si Sir Sherwin Ukab, kauban sa si Sir Dennis, si Rose Ann Bailon, si Raymond James Mas, siyempre sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, yung manusab. Sa Tibuk Persa, sa Uswag Magpet, Uswag Pamor, sa gihapon, kami nagasinggit, Uswag Magpet, Uswag Pamor.
5: Uswag Pamor.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: naanapodta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulukatuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakaliting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, testingan lang na itong Yaki. Kay nakatesting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo
1: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Usa ka adlaw, sadyang nakigistorya ang lalaki sa parot.
4: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yun, tumag!
5: Kabalo ko mo istorya. Ikaw, kabalo ka mo lupad. Lupad na yun. Lupad. Lupad.
6: Basta joy, enjoy.
7: Joy FM.
8: Ganahan ka?
7: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-ang kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
9: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges, free tuition fee, and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
10: Congratulations.

0: 102.3.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare ba nga akong ipapistin po, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis na, so, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
3: O saan ipatake mo nung saya?
2: Ganado. Iya, pag kaman, dito, tingnan na rin niya, sa naman, murag nalai naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatake niyo mo, saan, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako saan nga. Kanipili walang dipiktuan ni Trey, pag-condition ni Salah. Was free. Alay sa isa na nang tingin ako ganado free testing ni free kay muna ako usahay magdamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayata sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipaladi ni tawala niya hindi naman ka di naman ta inabuton igyo na magsikap kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko na ara tayo siya ka free salamat kay free ako kayong kasalamat imari din mo yan nadiligan ng bulat ba.
0: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.

0: sa kapobrehon. Dear tatay, palihog yung tahon ko o padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Dito bag ang tatay.
1: Dear ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: Dako ang pasalamat ni Maricel Ganirin, taga Apopong General Santos City, kay nakatabang ang pagtumar niya sa Yaki Herbal Capsule aron mawala ang kasakit nga gibati sa iyahang dede.
1: Sakit kaya ko ang kuan tuso kay nasiin mo ba? Imo pa makalit ko niya gyud. Dayon akong gi inumpod

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mga higala, maayong adlaw. Ani-ana usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod kini sa ato ang Yaki Company nga maoy nagahimo sa ato ang epektibong mga Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, kini Yaki Vitamins ug ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mga higala. Palihog. So ayan ninyo sa ama sa amo ang ginatudlo kaninyo din he. Kung makasinati gani ka og bikog, pulikat sa Tagalog o cramp sa English, pagkuha og Yaki Liniment Oil. Ihaplas kini sa parte sa imuhang lawas nga nagbikog og imasahi hinay-hinay aron dali ra kini mawagtang. Bito mga higala, sakit ra makaayo na. Kay ang bertod sa mga epektibong mga herbal plants na sa goal ni ini, maoy muwagtang sa imong gibati nga kasakit. Kung mabikugan gani, mo nang kuan eh, bisag maayo ka mo lang ngoy, kung mabikugan ka nga tunga-tunga sa tubig, so muna delikado mga higala, maingon, tanong namatay man to, nalunod, ha, kaayo ato mo lang ngoy, maoto, maingon ang tao, ay, basig nabikugan. Kay pastilan, lisod kaayo ni, kung mabikugan gani, grabe kasakit ang bation. Hilabi na kung lami kaayo ang imuhang pagkatulog o niya mamat-an na lang nimo ang grabe kasakit, unsay maka usahay, makaihi na gani sa kasakit o makahilak pag yun. Unsay maayong buhaton o unsa bay hinungdan ni ini, nganong bation man ni nga natulog man unta ka. Ang pulikat kon cramps tungod kini sa muscle contraction o overshortening. Sagad nga hinungdan ni ini mao ang muscle fatigue, low sodium o low potassium. Doon na pod mahitabo nga smooth muscle cramps tungod sa menstruation sa mga babae o gastroenteritis. Kining nocturnal leg cramps o sa kinika involuntary muscle contraction sa bagtak o sa mga tudlo sa tiil tungod kini sa muscle spasm. Usahay dali lang kini apan usahay human mo atake dugay mawala ang hubag. Kanang maghubag na, grabe ra itong atake, mga higala. Nga mahimong magbalik-balik kini, hilabi na sa mga trabaho nga permi nagatindog o sa mga taong hamtong na ang edad. Oo, prone ni ini kanang mga naa sa production sa laboratory. Pero kay unay man sila sa haplas, bago sila mo sugod og trabaho, mga haplas na. Unsay ang ngayon himuon aron masolusyonan kini, inom permi og daghang tubig. Kaon sa mga makaon nga taas ang potassium sama sa saging, avocado, patatas, broccoli, orange juice, soybeans, apricots og raisins. Na ana pod ning avocado pero og nagadiet di gyud na sila makaon ana ba. Kabalo sila nga makapataba na. Pero naa may uban, mao bitaw nang ato ang Yaki capsule to adidto ang maayong supplement. Mas maayong apila nimo og tumar anang Yaki capsule sama sa among paulit-ulit na sinasabi sa inyo, kada adlaw isip food supplement og bago matulog manghaplas ta og Yaki Liniment Oil kay dili lang mawala ang bikog, mulami pa ang imuhang pagkatulog og mukusog ang imuhang immune system. So ayon ninyo mga higala, bago matulog manghaplas mag-inom ka og Yaki herbal capsule, tinuod yun na mga higala pagkabuntag ay makaingong gyud ka, good morning. Maayong buntag gyud nimo, maayo gyud ang imong buntag. Anyway, ani apaminaw na usab nato ang ato ang mga kababayan nga nagatuo sa atong tambag padayon nga naga salig aning ato ang mga produkto sa Yaki.
2: Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit kag kusog titi kong kasing kasi lumukurog na ko di ko kasabot. Miti ko kanang Yaki ning okay na makuminaw. Munang karoon lang, wala ko nagparawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gauli lang siya, umbot ko ang sa inyong ganaso. Yelo akong ihi ba? Tulog ka kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna kamoy gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
6: Joy FM. Dear Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
6: Mami Joy.

7 minuto mga ka-joiners makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre itong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, si Dandalandan. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. And welcome pong lahat sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ang inyong pumelo Joy ha mga ka-joiners dahil ayun, busy po ang ating mommy. Kaya kita uban-uban hangtod alas 3. Tarong adlaw Martes, June 2, 2026. Nako, Hunyo na. Ready na ba ang mga nanay dyan? Alam na this. Anyway, sa mga nag-birthday din ha, ano? Maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come. Syempre, good health. Yun naman talaga yung importante dyan. Kanang naata sa maayong panglawas, diba? And syempre, sa mga nag-a-anniversary din po sa araw na ito, ano? Maayong hapon kaninyo din ha. O congrats sa inyong gugma. Stay strong, ika nga. Ayun mga ka-joiners ha. Mamaya ng konti yung mga greetings and the song request or yung mga mensahe ninyo babasahin natin mamaya ng konti habang 9 minuto mga ka-joiners makaraan na ang alauna.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Labing apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, mangyari na late si Mommy. Kasi, di ba, nasa 102.3 na po tayo mga ka-joiners. Medyo nagkaroon ng problema. Technical problem po kahapon and ini-expect po namin na aayusin po ngayon. Pero sa palagay ko, itong signal natin ngayon, naka-team speak yata tayo ngayon. And then, siguro dito sa 102.3, malapit lang ang tapon nito. Pero sa uban nato nga mga istasyon, sama sa tanang, okay na tibok ang probinsya sa Davao Oriental. Ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM na kasama po natin doon si Danda Landan. At syempre sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. O ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta po mga ka-joiners? Magandang hapon po sa inyong lahat. Maayong hapon. Madayaw na dumda. Medyo makulimlim po ang hapon namin dito po sa Kidapawan City. Kaya po ang sana ang lahat po ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Partner ko po ngayon si Pomelo Joy. Nadako kay ngisi pag abot na ako. Oga, siyempre Mami Joy po mga ka-joiners, hanggang alas 2 po tayo dito po sa ating programang Dear Mami Joy. Sa ito ang mga ka-joiners na mga Muslim, Assalamu Alaikum. Og sa tanan natong mga ka-joiners nga anaa sa banig ng karamdaman, pagaling po tayo mga ka-joiners sa maniwala po tayo sa payo ng doktor po natin. Yun ang laging sinasabi ni Mami, dapat mayroon po tayong mga supplement, dapat mayroon po tayong iniinom na magpapasigla po ng ating katawan sama sa Yaki Herbal Capsule. O ba diba? Sa mga bata, ang Kidiyaki Vitamins o kung nagaantos o rayuma, bukol-bukol o sakit sa kalawasan, Bilongga Gold po. Sana nahiginig po kayo mga ka-joiners. Napakarami na po ngayon ang mga produkto na ipinapakilala, pero yun ang lagi kong sinasabi na subukan nyo po ang produkto ng Yaki. So sana, kasusunod, matanom na sa ato ang huna-huna, no? Nga kanang ato ang panglawas, ato ang yud ng hatagan og atensyon, ha? Saan man ato ang daghang kwarta? O kung nagdaot na ang ato ang lawas, useless gihapon na mga ka-joiners. Busa ati mano nato ang ato ang panglawas. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat, pero sabi ni Pomelo tapos na daw. Kaya siguro basahin na lang natin itong mga kasi naka-live streaming po tayo ngayon, ano po? At medyo matagal-tagal din po ang hindi nagpakita si Mami. Ngayon, nagpapakita po tayo. At sana, andyan pa rin po kayo palagi para po sa ating programa. Thank you for watching Maricel Kalugmok Amodo. Maayong hapon daw, shout out sa ako ang mama sa bukid. Kumusta naman mo? Thanks sa pagbasa, Mami. Watching from Davao. Ni Wang. Maayong hapon, Mami. Watching from Davao. Aki Mapadtadam. Gandang hapon po, Mami. Paki-shout out lang ang mga pinsan ko dyan sa Manila, Carmen. And also from Janjan Magno Vlog. Good afternoon, Mami. Shout out from Lapinigan. Greet na ko ang mga naminaw dari ang Mami Joy. Magno Family, Gibo Family, Buo Family o Basikong Family. Yan, na Ryan Kalugmok. Maing hapon daw, shout out dari sa Pantuyan, sa Kibo Family o Gilayan Family. Salamat Mami Joy sa pagbasa. Unsa bagyo ni Kibo o Gibo? O Q kasi, so Kibo. Kung Gibo, G. Ayan, sana tama itong pagkabigkas, ano. Baes Celthia, maayong hapon Mami Joy, great lang nako ang Bakido Family, Baes Family, salamat kaayo Mami. And also kay from Edelberto Limintang de la Cruz, maayong hapon Mami Joy, shout out sa Barangay Manriza Manay. Yan, maayong hapon sa mga taga Manay di ha. Fibilin Digumbis Casa. Good afternoon Mami Joy, shout out sa tanan nga naminaw sa programa niyo Mami. Amping tanan, request kog song Mami Perfect. Salamat, Mami. Always nag-aabang ng live mo, Mami, here in Kuwait. Jonel Banugan, maing hapon, Mami Joy. Pa-shoutout ko sa Sitio Bantawan. Shoutout di ay ko sa ako ang papa na si Pasyo Banugan, Badita Banugan, uban sa akong manghod na si Christine o si Christita Banugan. Salamat po sa pagbasa. And also, Basikong Rodel Sendo, good afternoon, Mami. Shoutout mi diri sa Lapinigan, kay Patok Manatad o kay Janjan Magno, sa akong mga igagaw nga wala nakauga o abaka. Kay nag-ulan na pod, haha, pa-request ka na lang ng kanta, Kalapas Tanganan. Ah, Kalapas, ah, Kalapas Tangan. Ayun. Salamat, Mami, and God bless you po always. Oo nga, madalas nang umuulan ngayon. Ingon nila, sugod na daw sa La Nina. Ayan. Huwag adunay mga nagasunod-sunod nga mga bagyo. Mauna nga medyo nagsige na taog ulan karon. Higayon na nato mga ka-joiners para makapagtanom. Mary Jane Agimod Danding. Good afternoon, Mami. Shout out ko diri sa Butay o sa tanang naminaw ni mo, Mami. Hello sa Lagungan, Danding Agimod Hosto Family. O kay mama nako og papa nga naminaw ni mo si Sumalan Tanding, Amelita Tanding. Ay, kumusta po si Sumalan? Dayaw na dumda ka mayo do saan. Di ako sini makalingaw ng mga utaw, no? Jenny Arsenio, good afternoon, watching again from General Santos City. Thanks, Mami. Lumon, maayong hapon. Shout out ko kay Kolkatog Malito, Kol Salomon, Balidong, Kol Singkoy, Pangalaya, Kanalang, Mami Joy. Salamat. Patok Manatad, shout out kang uyab na si Janami Kalugmok Munson, Tagakyaguan, Barangay Taukanga, Manay, Davao Oriental. Normina Wakab, oh, everyone, pa-shout out daw, Mami Joy, from Piquet, Normina Bansilan. Dami na po nila mga ka-joiners. So, tuloy-tuloy na tayo dito po sa ating kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa niya, dear Mami Joy. Ayong hapon, Mami, og ingon man sa tanang nagapaminaw sa imuhang programang Dear Mami Joy. Tawga lang ko sa pangalang Mina. Minyo na ko, Mami. Duha ka bukang akong mga anak. 38 ang ako ang edad, ang ako ang bana, 42. Ang ako ang bana, Mami, ang iyang trabaho, bisag unsa lang. Mangarit og lubi, kanang maghagbas, kanang hornal nga trabaho, Mami, bisag unsa, basta makwartahan, mutrabaho gyud na siya. Tungod lagi kay dili pud maayo ang ako ang panglawas. Dali ra kaayo ko mo biklon, Mami. Ambot ko nga no, gusto gyud unta na ako nga makatabang sa ako ang bana. Pero kanang inigmulihok na gani ko, mura kog matumba, dili ko makasabot sa ako ang gibati. Bisag kausa, wala pag yun ko nakapacheck up sa doktor, Mami. Maglaga-laga na lang ko og bisan unsa nga mga herbal tungod sa grabe nga kalisod sa amo ang kahimtang. Dili pud ko makauli sa ako ang mga ginikanan para mangayo og tabang. Kay maupod ang namat-ana ko ang kalisod. O gani man ang akong mama o papa, mga tigulang na, dapat maalagaan na gyud sila og tarong. Pero unsaon man amo, na kami man, grabe nga nagakalisod pod. Busa sig paningkamot na lang gyud kami, Mami. Tungod sa kabuutan sa ako ang bana, ngit-ngit pa, mulakaw na, bisan lang man gani mga pe, usahay dili na. Magdali-dali gyud siya mangita og trabaho. Kay gusto niya kung naay magpatrabaho, makasugod siya sa insaktong oras. Ang amo ang mga anak, problema pod namo. Siguro, Mami, tungod gyud kay dili mabitamina ang pagkaon. Mao nga, kadali ra pod mabikil magkasakit ang akong mga anak. O nang mga makaingong ko usahay nga, murag gusto na ko nga mo suko ba, surrender na. tungod sa kalisod o sa kadili maayo sa ako ang gibati. Pero sa tanang panahon nga makita na ako ang paningkamot sa ako ang bana, makaingon ko nga siya man gani ang tanang kabugat sa mga pasunon iyang gikarga. Pero bisag kausa wala gyud ko makadungog nga moingon gikapoy na o mosurrender na siya. Usa ka higayon, mami, sayo pa sa buntag. Nadungog na ako nga nagyaw-yaw ang ako ang bana sa gawas. Nagdali-dali ko og bangon, mauto nga nalipong na pud ko. Kay gusto na ako makita kung kinsa ang iyang kaistorya nga murag dili maayo ang tono. Pero kabalo ka ba, mami, unsa ang hitabo? Nagyaw-yaw ang ako ang bana nga nag-inusara. Unya pagkataod-taod na tumba. Mautong gitabang gyud na ako, mami. Nanguha ko og dahon sa malunggay. Dayon akong giusap. Unya akong giluwa sa iyang baba. Kabalo ka nga naulian siya, mami. Ug didto nangutana siya nga naunsa daw kuno siya. Akong giistoryahan nga nagyaw-yaw siya. Ug abi na ko aduna siya'y kaistorya. Pero matud pa niya wala man ko'y kaistorya. Wala man ko nagyaw-yaw. Di ay kadto, nawa siya sa iyang sarili. Nawala siya sa iyang kaugalingon. Sukad ato, Mami Joy. Magsige na siya og istorya nga ginalibak daw siya sa mga tao. Dili na daw siya ganahan mo trabaho. Hangtod nga usahay udto na kaayo mo mata. Dito nagsugod nga makita nako ang akong bana murag dili na tama ang iyang mga panglihok ug ang iyang mga pangistorya. Kay unsaon, mami, bisan gikan sa trabaho sa kainit sa adlaw, pag uli ana, muadto gyud og sapa, mulakaw kay mangita kung unsa ang masud-an mo. Paminaw na ko nga murag napas mo siguro ang ako ang bana. Unang problema na ko karon sa laktod nga pagkasulti, iabot na gyud sa punto nga dili na gyud mao ang ako ang bana. Bisan ang iring iyang istoryahon. O sa kabuntag, nagsayo og bangon abi nako kay maglungag kay nadungog nako ang kaldero. Pero ni kalit og kahilom. Migawas ko kay abi nako na unsa na pod. Didto nakita nako siya nga gikaon niya ang bugas. As in, kinutsara gyud, paspas niya kaon, tunlon niya tubig. Hinako na unsa mangka? Abi pa nako og maglungag ka. Agsigilag katawa. Padayon nagkaon og bugas. Og didto nakaingon ko nga wala na gyud sa maayong panghuna-huna ang ako ang bana. Nag-adto ko sa gobyerno, mami. Angayo ko og tabang. Igo lang ko giingnan nga dadon daw ko nun ako sa mental hospital. Ang ako ang bana. Kay nabuang na daw ko no siya. Grabe na akong hilak. Kay kung matinuod nga nabuang na ang ako ang bana, mag-unsa na lang kami. Mao na, Mami Joy, nga naningkamot kong nga makasuwat nga mapaabot na ako sa imuha ang amo ang problema. Ang tinuod dili ko pero may makadungog sa imuhang programa kay wala man mi radio. Wapod ko'y cellphone. Naami silingan nga kusog kaayo ang radio. usahay magpaduol ko. Kay murag mga tulo lang ka metro ang kalayo sa ilang balay sa amoa. So kung kusog kaayo ang radyo, maminaw gyud ko kung dito madunggan ta ka. Tinuod lang, mami. Ulaw man, pero wala ko'y mahimo. Ang tuyo na ako sa pagsulat sa imuha. Mangayo ko og tambag. Tabang. Kung mag-unsa ko. Unsaon ako ang ako ang bana. Ilabi na sa iyang sitwasyon karon. Huwag ingon man ako. Unsa man ang angayan na akong buhaton. 13 ang ako ang panganay, 9 ang ikaduha. Walay mahimo ang mga bata. Mauna nga karon, ting-abli na pod sa eskwelahan hapit. Dili gyud maka-eskwela ang mga bata. Kay wala gyud ko'y mahimo. Ilabi na kay ang ilahang papa. Dili naman makapangita. Og karon magsige na lag higda nga ako ang bantayan. Kay usa kay gayon kalitlag hubo. Kay kuno siya naligo. Pero naara siya sa amo ang kusina. Nagatubang og palanggana dayon tabo nga wala na may tubig. Unya naghubo siya kay naligo daw kuno siya. Para na kog mamatay ani mami. Kung unsaon na nako kaning among sitwasyon karon. Hinaot pa unta nga matambagan ko nimo, matabangan ko nimo, mami. Kung asa ko paingon, mag-unsa ko. Ilabi na kay ako man. Kinahanglan yun usap na ako nga magpahiling sa doktor. Manghinaot ko, nagaampo yun ko permi. Maunta adunay tao nga makatabang sa ako. Huwag ang akong pagsulat sa imuha, namasin ko. Napinaagi sa ako ang kaagi, adunay mga tao nga matandog ang kasing-kasing na unta makatabang sa ako. Dugan kaing salamat, mami. Magpaabot ko sa imuhang tambag. Tininalang kutob ang imong magtatampo, Mina.

36 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, thank you for watching kay Jenny Arsenio. Good afternoon daw. Watching again from General Santos. Mayong hapon, Ingo ni Lomon. Hello daw kay Col Katog Malito, Col Solomon Balidong, Col Singkoy Pangalaya. Kana lang daw. O si from Patok Manatad. Shout out sa ako ang uyab na si Jenna Mikalugmok Monson, taga Kiaguan, Barangay Taukanga, Manay. Normina Wakap, good afternoon everyone. Pa-shout out po mami from Pikit. Parang tapos na to, no? Saan pa ba ang hindi pa? Cherry Rose Asino Espinosa.

o tako tanding family diya sa Butay og ingon man sa Panabo City. Salamat po. Ryan Ibanez po tao. Thank you for watching. Mary Grace Kabongbo, Annalyn Adolfo Tapyok. Hello po mami, good afternoon. Shout out sa mga kasamahan ko nga mga BHW na si Phoebe Balinto, Elsa Piang, Vanessa Alfredo, especially sa aming midwife na si Maynalin Buludan, watching from Barangay Kigan. Rofami Camille, good afternoon po mami. Greet ko lang po si Papa Roland Camille at si Mama Berlinda Masumpad Camille. Kay Tita Sheila at Yoyo Chulito, maraming salamat po. Jason Andoyo, hello daw sa taga-barangay Lamyawan, Mami Joy from Jason Andoyo. John Rick, good afternoon Mami, shout out ko diha sa Bitanagan, Old Makopa Manay. O sa ako ang Mama Edna Masanggid o sa ako ang Kuya diha. We love you always, sa inyo kana lang Mami, thanks sa pagbasa. And Christian Gayo, good afternoon, shout out from Purok 5, Paradahan, Barangay San Isidro, Manay, Davao Oriental. Oo nga, eh, murag brown out diha sa San Isidro. Kay tulog man ang ato ang radio diha. Rufa May Camille, request po ako ng song palagi. Jennifer Malintad, belated happy birthday daw kay Princess Sofia Malintad last kahapon, June 1. Thank you sa pagbasa mami from Metro Cebu. Christian Gayo, shout out, unta mapansin ni mo mami. Ayan, oh, hello daw sa Pansag family. Nida Akan sa Kandal, good afternoon. Diha sa Kibayaw Carmen, North Cotabato. I love you all. Eliasar Sumenget, aw, oh, kani, why absent ni. Kay mo ay nagbantay sa ato ang signal. Melory Obok Manib, hello mami Joy, watching from Riza Manay, Davao Oriental. Murag patay pod ang San Isidro Caron L. Great na ko ang ako ang mama sa Kalinan, Davao City. Miss na kayo na ko. Sila mami Joy. Nahala uli-uli pod. Og ingon man kay Nicole Antonio, shout out diya sa Lagdik, watching from Talisay, Davao. Og ingon man si Wilbin Kadangdang, thank you for watching. Althea May Unday, hello po Mami Joy, good PM. Pa-shout out po sa aking mama and sa aking mga friends na si Chris Sabiar. Salamat po Mami. Gary Pawin, thank you. Dimas Degamo, thank you. Nicole Antonio, shout out dira Barangay Kaningag. Salamat Mami Joy, watching from Talisay sa Davao, and God bless. Maldita Antonio daw, hello daw siyang mama og papa nga naa sa Manay karon, watching from Boulevard Davao. RD Boss, shout out. Edwin Banabal Agimod, greet daw niya ang Lagungan family, Agingod family og Balidong family. Huwag ingon na ang Banabal family. Salamat sa pagbasa, mami. Mga ka-joiners, saglit lang ha, mubalik pa ang Dear Mami Joy.

44 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang ala una ng hapon. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Mina. Magandang hapon sa iyo, Mina. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo, ang bigat sa dibdib, no? Bugat kayo sa dughan ang imuhang problema, Mina. Oo, ikaw, di murag dili maayo ang imuhang pamati. Sa imuhang lawas, walay check-up, o ingam na ang imuhang bana. So, kana siguro siya, napas mo, unsa ba diha, nagutuman, mo nang naingon anak na siya. Dapat yun ng imuhang bana, madala na sa psychiatrist, no? Siya ang psycha, maogyoy tamang doktor nga maoy mo tanaw sa iya ha kay sige man na siya og pangutan-on. Pero kanang magwild na dili na mapugngan manakit o unsa ba diha kanang mga ingon ana dito nagyud na siya sa mental hospital ginadala, no, kanang violente na. Pero kung dili pa naman violente ang imuhang bana, sa psychiatrist gyud na dadon. Pero ambot ba, wala gyud ko nakadungog nga adunay mga libreng check-up or libreng pa-doktor sa mga psycha, no? Wala ko kadungog sa mga ingon ana. So kaluoy gyud ninyo, dapat gyud adunay gobyerno, no, nga mag-atiman gyud sa inyo ha. Wala mang gud nimo na sulti kung asa ka nga lugar o pero unya tawagan ka nako, Mina. Tapos kanang ikaw dapat makapagpa-laboratory ka, magpa-check ka kung anong permi ka maglipong, basig na akay vertigo. In anak god, lisod ka ayo dalhon ng vertigo. Muna nga, bawal ka nga malipasan ng gutom ka ng magutman, dili pod na maayo nga mapuyat ka, magsigi kag kapuyat, stress, no? Magdungan-dungan na sila. Muna nga, gikinahanglan gyud nato nga kanang mahiling gyud ta sa doktor. So ang akong himuon ani Mina, pagkatapos ato ang programa, tawagan ta ka kung diin ka, taga diin ka aron na matudloan ta ka kung asa ka paingon. Unya naa ka pa bay mga kapamilya o unsa ba, pero kay kung unta duol lang ka diri sa Kidapawan, no? Basin og matabangan gyud ka namo nga mapa-check up lang man kung unsa imuhang problema o ingon man ka ng imuhang bana. Basin og nalipasan lang na ng guto, madala pa na og mga tambal, maulian na siya, no? Kay kaluoy pod. Ayaw lang usap problema ha ka ng imuhang mga anak sa pagkakaroon kung dili man sila maka-eskwela, no? Ayaw pugsa. Kay kung pugso ni mo na, dugang pa na sa inyohang huna-hunaon. Ingnan na lang ang imuhang mga anak na mga anak, total mga bata pa man mo. Dili pa man siguro dako nga kakulangan kanang isa ka tuig nga dili mo karon usa maka-eskwela tungod sa kahimtang sa imong papa og ako dili gyud ta mo kaya nga itaguyod mo na. Kung di na gyud makaya, kakinahanglan pa og pamasahi ang mga bata o di ba mga allowance ana. So mas maayo siguro nga dili na lang usa gyud mo eskwela. Ayaw na lang alang-alang nga kay dugang pa na sa stress o makapadugang pa na sa problema sa inyong panglawas. Ang inyong himuon karon, unahon usa ninyo ang inyong lawas, no? Nga ma-check up o matambalan mo aron maulian ang imong bana o ingon man ikaw. So, aron mapadayon siya og trabaho, kung kumikita na, maka-eskwela na ang mga bata. So sa pagkakaroon, siguruhon gyud usa gayud ang inyohang kaugalingmon nga panglawas nga matambalan mo, mahiling mo sa doktor. So hulat ako pagkatapos ako ang programa alas 2, tawagan ta ka aron makabalo ko kung tagadiin ka asa ka duol ha Mina, aron na matudluan ka, matabangan ka kung unsa ang angayan ni mga buhaton. Salamat kaayo sa pagpaambit sa imuhang kaagi karon. Kaya naa pa may daghang mga buutang mga tao, labi na adon na may mga doktor, dili man sila makatunol og kwarta, pero ang ilahang kahibalo, pwede man nila igasa, itabang sa mga tao nga walang-wala gyud. So hulata lang si Mami Mina ha. Ayan. 11 minutes na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 ng hapon.
Ang pagpaminaw kay Romnick Kalinog, shout out daw sa Sitio Lanipga, Kalinog Family Madanlo, Tanding Family Pod. Salamat watching from Baganga. Umin Kaligunan, Benny, shout out daw mami, watching from Davao, kumusta mo diha sa Tagabatiano. And Jerry Lynn Tumanggong, thank you for watching. Christian Gayo, shout out daw kay Auntie Nene Pingot. Altia May Unday, pa-request daw siya ng song Sirado. Song Sirado by Bel Mariano daw. Linlin Masumpad, maayong hapon po Mami Joy, watching from Davao. Daniel Calextro, maayong hapon. Great ko tanan taga-Kalyungan nga naglanog-lanog ang Joy FM karon. Oo. Kabisita gyud ni sila diri ba sa Kidapawan, nang hapit nga naa sila sa Antipas. Oo, maayong pagpaminaw, Pastor. And Grace Madanlo, hello po mami, pag-greet ako kanilang mamay ngaon na po, Pichon. Amping ka mo ngaon always, thank you. Lizel Tipudan Manluyang, pa-request ako ng song Panaginip. And also Roy Sereno, mami, greet na ako ang anak, si Josue Makoy, o greet po na ako si Sarah Jean. Mami nga nagtulog pa, play ng song mami, Taksil Ka Man. So, taksi lang na siya. Patok Manatad, pa-shout out ko sa mga kauban ako nga driver ng Baobao dira sa Manay. Og ingon man kay Linsky Katundag Basog. Thank you for watching diya sa Mati. Angeline Madanlo, shout out po sa Caraga. Salamat po sa pagbasa, mami. Pa-request ng kanta sa wakas. Ayun. Vinsky Lagungan, shout out mami sa Lagungan and Kabungbong family. And Jemuel Mabayamban, akong igagaw ba, sigig pangupong iyahang tiil mami, tos iyang naong pagmata sa buntag, manghupong, ug maayo iyahang naong mami ba, unsa yung tambal ani from Bunawan, Davao City po. Wala man po nimo gisulti pila na edad sa imuhang igagaw, o ganong nang hupong man, unsa man ang trabaho, o di ba kay kanang mga panghupong na epektibo kaayo diha ang Bilongga Gold. O pero dapat mabal-an pod nato kung nganong nang hupong. O ipahiling na ninyo sa doktor. For the meantime kanang Bilongga Gold gyud nato maayo kay na sa mga panghupong. O Patok Manatad, murag tapos na kaayo ni Jaymar Banugan, Jason Limindog, thank you for watching. Piolo Amodo, shout out daw diri sa Mati. Og ingon man na ay nanawag kay Mary Joy Soto Okoman, maayong hapon Mami Joy, pa shout out po watching from Bitanagan, Old Makupa Manay. Pa request daw ng song Ikaw by Yeng Constantino. Naala mga ka-joiners, ato ang mga ka-joiners nga padayon nga nagasalig sa ato ang mga produkto sa Yagi. Gusto ko kamo pahinom duman sa makausap pa. Ang unta nakapagkidi Yagi na ang inyohang mga baby, mga mami, ha? Kay kabalo mo ka ng mga bata nga nag-take o Gidiyaki Vitamins, ligon ang bukog ana, magtangkad, bright, o ganado nga mukaon, sarap ang tulog, o dili, basta-basta nagkakasakit si baby. Sulayin ninyo mga mami kay ligid mo magmahay. O kung aduna mo'y mga kamag-anak, kakakilala, mga kapitbahay, friends, nga nagaantos og rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol, o Bilongga Gold ang tubag ana, ang kasagutan po mga ka-joiners. Kay ang Bilongga Gold tested and proven na gyud na, na grabe nga makatabang gyud na, nga makatunaw sa mga bukol-bukol o ingon man kanang sakit sa kalawasan o kanang rayuma, kanang di nakatindog, di nakalakaw, duhadayon na sa buntag o tuog gabi, makaingong gyud mga tinuod di ay. Sulay lang gud ninyo mga ka-joiners. Salamat sa mga nag-text pa bahin sa ganado. Talagang rumaratsada na po ang ato ang ganado, mga ka-joiners. Daghan na kaayo ang nagagamit sa ato ang ganado capsule. Ang kasagaran gyud halos pareha sa lang isulti, maayo kaayo sa paminaw sa lawas, makapalagsik, unya kung una kay trabaho, dili ka kapuyon. O dili ka basta-basta katulgon. Kanang unsa imong buhaton, ganado gyud ka. O unya moingon dayang hihi, labi na ang labing-labing kay misis. O, for
importante kaayo to, no? O, bisag mga senior citizen, kalit yun nagkalagsik, basta makaganado capsule. Try nyo lang po. Daho kayo na og benepisyo sa ato ang lawas. Ato ang kape kompleto sa pagkakaron, ang ato ang Yaki Liniment Oil, nga grabe gyud nang ato ang Yaki Liniment Oil ba. Dili basta-basta lang nga panghaplas, makaayo pod na og mga sakit-sakit sa panit. Makapaundang na nay samaran, butang magbutang ka og Yaki Oil sa koton, ihampol nimo dito sa samad, muundang gyud ang dugo mga ka-joiners, no? Bisan og nagngisi na nya butang na nimo hampulan o nya talian pagkaugma wala na yung ngisi tingala ka asa natong nasamad o inana na ang birthod sa ato ang kanang kinaham ninyo nga Yaki Liniment Oil Yaki Capsule kung naa ka UTI protection sa inyo hang kidney dili ta magka kidney trouble mga ka-joiners Yaki Herbal Capsule po bisan og once a day lang na. Oo, para kana bang prevention is better than cure. Anong hulaton pa ba nato nga magkasakit ta nga pwede man nato nga pugngan. So suportahan nato og mga supplement kay ang atong mga ginakaon sa matag adlaw dili makompleto ang nutrients nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Mauna nga maayo gyud kaayo nga aduna tay supplement. Ha? Salamat kaayo sa inyohang mga pagsali. Ilabi na diha sa mga taga Zamboanga Peninsula. Ato ang mga produkto kad na mapalit na tanan sa mga Lourdes Pharmacy o sa uban nga mga butika. Kadto mga butika bagong bukas, hindi pa naabot sa mga ahente. Kung gusto niyo magbaligya, magreseller mo, o adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy kay sila ang makatsulti sa inyo ha kung asa mo mag-adto para ma-avail ninyo ang ato ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo mga ka-joiners. Kung para ni adtong adunay mga kanang mga constipated, luya, dili kasabot sa gibati, magpa-colonix mo mga ka-joiners. Diya sa Davao Oriental, ang tabayanan ninyo, no? Kay mabalik diha ang ato ang doktora. Mabalik ang ato ang colonix diha sa Barangay San Antonio. Karong June, no? Mga tunga-tunga sa June. Hulata lang ninyo kay mahibaw ana ninyo pinaagi sa Joy FM diha sa Caraga na ilahang istorya sa inyo kung available na ba ang colonics kay daghan gyung mangita kadtong mga nakasulay na nakahatag og kahamugaway sa ilahang lawas nagpangita gyud sila og colonics kay makolonics ta mga ka-joiners kung pila na imong edad karon maupod na ang kadugayon sa mga pundo sa mga hugaw diha sa imuhang tinai maukad to ang tanggalon anang colonics para maglagsik ta mga ka-joiners nahala wala naman tay igong oras no mga ka-joiners salamat na lang gyud kaayo sa padayon nga pagsalig ninyo sa ato ang mga produkto o gaingon man ang pagsunod sa ato ang programa ang Dear Mommy Joy o ilabi na usab ang kilikin nyo po paminaw ninyo ang tinig ng bayan gikan alas 5 ngadto sa alas 6 o alas 6 ngadto sa alas 7 dayon ang ato ang alas 7 balita dinhi lamang sa 102.3 Joy FM o simultaneous na sa Pangil Bay o ingon man sa Davao Oriental. Makabenepisyo ta og mga balita ilabi na kanang national issues ng mga ka-joiners no naunsa naman ing atong gobyerno. Oo, nagkabuang ang ato ang mga gipangpili nga mga senador. Wala na halata na gyud kaayo nga pamulitika na gyud ang ilahang ginatrabaho. Wala na sila naghuna-huna sa katawhan kung unsaon nga makatabang. Mauna lagi kanang magsulod og politika tungod dili tungod kay para mutabang sa katawhan. Para na sa ilahang mga personal nga interest. Oo, karon adunay uban nga medyo nag-alik-alik, nag-alisto-alisto kahi kabalo nga gipang susi. Pero kung matagad po ninyo kanang pabor sa administrasyon sa nasyonal, awa gyud na unsa. Pero kadtong mga dili nila kaalyado, patyanay lagi sila ron. Nahala. Mauna nga ingon ako sa inyo di na tamusalig sa gobyerno karon. Oo, maningkamot na ta. Magtanom ta mga ka-joiners kay ulan naman.
ano mog saging diha, kamote, para mga lagot mon. Oo, kay kung dili, bawat ang panahon nga gutomon taan eh. Tanang mga palaliton, mahal na kaayo. Labi na karon, abri na pod ang klase. Ay nako, una kung tamad ka, magutman gyud ka. Kailangan madiskarte ka. Oo, pag madiskarte ka, daghang kang mahuna-hunaan nga mga pamaagi kung unsaon nga mabuhi ang imuhang pamilya. Salamat kaayo sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Sukran. O sa tanang nagasunod sa 87.7 Joy FM diha sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Sa 105.7 Joy FM sa Tibuok, Davao Oriental. Kaoban nato dito si Dan Dalandan. O siyempre dinhi sa North Cotabato, 102.3 Joy FM lang gihapon. Salamat sa kung asa man makaabot ang ato ang programa. Thank you so much po sa inyo. Mag-amping kita kanunay mga ka-joiners. Dili kita makalimot na pirmi mga liya sa kahitasan. Buntag pa lang sa ato ang pagmata. O bago kita matulog, kay siya lamang ang labawang nahibalo kung unsa gayod ang angayan para sa atoa. Daghan kaayong salamat. At huwag po tayong makalimot na lagi pong magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po ngayong araw na ito, sana nagawa po natin ang tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Alam nyo mga ka-joiners, gusto ko lamang po sabihin po sa inyo, ulitin ko lamang po sa inyo. Kaning bilongga gold mga ka-joiners, alam ba ninyo, no? O kabalo ba mo, kaning bilongga gold, nga nung ginabalik-balik yun nako ni mga ka-joiners sa pag-istorya sa inyo ha. Kay tungod, epektibo kaayo kini, ilabi na kung nagaantos ka sa rayuma o arthritis. Kung naghubag na na, dili ka na makatindog, duhag yun na buntag udto gabi eh. Kay paspas nga ma ayo ka, no? Mautunaw pud na sa mga bukol-bukol o ingon man ang sakit sa kalawasan. So nganong bilongga gold, tested and proven na pud na mga ka-joiners. Dili lang basta gina-istorya namo sa inyo ha, agi na pud na namo gyud kung unsa ang bertod o dakong tabang ang bilongga gold. Sulay lang ninyo, subukan nyo lang mga ka-joiners, bilongga gold. Salamat po sa inyo. Mami Joy po, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang atong atay, dunay dakong trabaho, aron mabuhi ang tao. Pipila lang sa mahinungdanon nga trabaho ni ini mao ang pagsala sa mga hugaw, toxin o hilo nga nasod sa atong ginhawaan, ang paghimo sa red blood cell o daghan pa. Aron maprotektahan ang imong atay, maayo kaayong himuong food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Kung diin pure turmeric ang sagol ni ini, na mapalit na karon mga higala sa mga butika sa inyohang lugar. Nasuta sa mga pagtuon nga halos tanan sakit sa atay, kayang batukan sa turmeric nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ayaw ninyo kalimti kay dako kaay na og tabang. Pipila sa balatian sa atay, mao ang cholecystitis o paghubag sa gallbladder tungod sa gallstones. Ang gallstones, dili makalikayan nga mahulma o matibuok sa gallbladder tungod sa kadaghang hinungdan. Hilabi na sa walay kontrol nga pagkaon sa mga unhealthy foods, mga higala. Dili kasabot ang magsasala ang abdonimo. Ayaw lang kabalaka kung nakakaon ka og tama nga mga pagkaon. Sama sa taas ang fiber nga makuha sa prutas o gulay. Likay lang usab ang sobrang stress og pagtumar kanunay sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Timan igid ng Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, daghan na ang nakasuway ana. Pero mas maayo gyud kay kung aduna kay nay mga bukol-bukol ug kanang mga panakit sa kalawasan, sakit ang imong joints, na maga ang imong mga tiil, dili kakalakaw, nako, himuo gyud dayon ang pag-inom og Bilongga Gold, makatulo sa usa ka adlaw, makaingong gyud kag wa ka magmahay. Tinuod yun na mga higala, kay bisan pa man kami, daghan yun bigi na painom ana, o nagsuta yun na mo, na kanang dili makalakaw, nakalakaw. O nang maingon may sa inyo mga higala nga, sulayira good ninyo. Kay kung di ninyo sulayan, dili yun mo, makabalo kung unsa resulta. Hilabi na kung naoperahan ka na sa gallstone, mahinong danon nga nagatumar ka sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay makatabang kini sa pagprotekta sa imuhang atay. Kay nga no, wala na may musala sa imuhang mga ginakaon. Munang luoy kaayo ang imuhang atay. Kaya importante na aduna kay Bilongga Gold matag-adlaw. Unsa bay sintomas sa paghubag sa gallbladder mga higala o cholecystitis tungod sa gallstones? Pipila ni ini ang grabing kasakit sa tiyan. Nang diha sa may ubos bahin sa tuo sa imuhang mga gusok, oo, o ribcage, o kutukutupod, no? Sakit nga gikan sa tuong bahin nga dili masabtan. Kasagaran kini mo atake, hilabi na kung makakaon ka og pagkaon nga dunay taba, mga pinirito, hilabi na ka ng karne kung imong hawiran ang tiyan, nagagahi, good ba? Unya magsuka-suka ka mga higala, hilanat og uban pang balatian nga di ka kasabot. Human masuta sa doktor kung unsa nakadako ang gallstone o bato sa inyohang abdo, isugyot sa doktor ang pagpaopera. Ang pinaka-latest na operasyon karon mao ang laparoscopy. Oh, kadungog na mo ana, laparoscopy ka ng dili kahiwaon, no? Oo, tusok-tusok lang. Doon ay mga kaso nga kaya pa sa mga alternative medicine, hilabi na ning luyang dilaw. Kana kung gagmay pagyud kaayo. Oh, mauna nga sulayan ninyo kaning Bilongga Gold, mga higala, tungod sa pagka-epektibo ni ini. Doon ay anti-inflammatory effect ang luyang dilaw. Doon ay katakos nga mapagawas niya ang bile o kadtong fluid nga kulay green nga naa sa gallbladder o abdo. Inana siya ka-epektibo. Ang trabaho sa abdo nga makita sa atay, ang pag-digest sa mga nakaon nga mga fats o kaning taba. Mausab kini ang naga-neutralize sa acid, mga higala. ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, kay bisan pa ang laing hinungdan sa pagkasakit sa tiyan, mawagtang usab.
0: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Hindi na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

alas 2:25 ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Lagirong Gerald Hinaminaw. Shout out sa Mongkayo. Kay Del Magbutong. Good afternoon. Hello kina John Magbutong, Kim Magnaos, Will John, Lorville, Joanna Magkidong Mabayamban. Salamat po sa pagbasa and coming from Jokoy, Poten Langag. Javelin Banabal Balante, maing hapon din ha. And also kay Rose Saliling Manapos. Good afternoon, shout out. Watching from Sinapangan, Libungan, Cotabato. Ayan, hello, may hapon din ha. Jovan Malitok Husto. Good afternoon, mommy. Shout out lang ang Husto family, Malitok family. Thank you. Ang pagbati mula kay Jovan Husto ng Matia.

Hello kay Nor Bint or Bint Esmael. Watching from Saudi Arabia. And hello din kay Jaymar Banugan from Bantawon. Magandang hapon po. Judy Ann Adlawan. Shout out si Boss Cayetano din ha ngasay. And Patok Manatad. Maying hapon din ha. And kisan ha si Mama Luba. Mapia Malolem, shout out sa Pagalungan. Jerboy Punto, good afternoon and God bless po. Jimwell Mabayamban. And Patok Manatad. Request ng song, Ikaw pa rin. Good afternoon sa mga taga Binaton. Ilabi na gayod kay Grace Madanlo din ha, no? And also kay Jaymar Banugan. Shout out from Bantawon. Good afternoon. Request ng song, Maghintay Ka Lamang. Thank you so much po. Alas 2:28 ng hapon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa ko sila, mayroon pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Kasi pa-effectable sila sa kidiyaki vitamins.
3: Kalong na yung maunod.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina, kita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin kay Gapon sang Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
8: Mano di ay pre?
7: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ng mga senior citizen nga hinay na pre.
8: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
7: Alangan pre, ah nga lagi.
8: Okay kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
7: Ganado capsule pre.
8: Sige pre, adto na ko. Kay mopalit na ko ganado capsule pre.
9: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
10: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
11: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
12: Ako rin, everyday, Kidiyaki. Me too, Kidiyaki Vitamins.
10: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin, 8 minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uba na launa hanggang alas 2. Nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you so much. At bago pala tayo magpaalam, ano? Hello di ay sa mga faculty and staff din ha sa Kolehiyo de Caraga. Naminaw sa atua, muntik ng makalimtan. Ayan, hello po sa atong mga teachers and students din ha. Maayong pagpaminaw, daghang salamat.

Linda, syempre. Hello kay Nanay Lucia dira sa punuan sa Tower Bagumbayan Magpet North Cotabato na minaw sa atua. Salamat po, Elay. Mayong pagpaminaw din ha, nga side, ha? Alright, mga ka-joiners, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa pag-uban. Launa hanggang alas dos. Gani ko ka-uban na to ang atong mami, no? Alas dos hanggang alas tres naman ang ating greetings and song request. Thank you! Siyempre, ka-uban na to din ha sa Caraga Davao Oriental, si Dan Dalandan, sa pangalan po ng ating mami, Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Maayong adlaw na usab ka natong tanan. Ani ano usab kita sa atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil o ingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga pampahamis ato ang kutis. Kidi Yaki Vitamins para sa kahimsog sa atong mga kabataan o ingon man ang Yaki Herbal Capsule nga mas epektibo dapat suwayan ninyo. Kining UTI, usa ka seryosong problema sa lawas nga makaapekto sa minilyon ka mga tao matag tuig. Ang infection sa urinary tract kung agianan sa ihi, maoy ikaduha nga common type nga infection sa lawas sa tao. Ang mga kababayenan maoy sagad nga maapektuhan niini nga hangtod karon naglisod nga masabtan bisan sa mga doktor. Ang UTI dili kaayo common sa mga lalaki, pero madutlan gihapon ang mga lalaki. Apan kung maigo na kini, mas seryosong sakit kung itandi sa mga babae. Unsa bay hinungdan sa UTI? Kaniatong hisgutan karon. Actually, bakterya ang hinungdan sa UTI. Ang bakterya, gitawag na tiny organism, musulod sa puwerta sa babae kon urethra. O dito, magsugod na sila sa pag-multiply. Puriso ka mga babae kay prone manta niini, ayaw taog pataka nga mangihi, bisag asa nga si Arha. Diba? Kay pataka glingko diha, wa ta kabalo nga, hugaw na kaayo, mauna ako. Bahala na diha, agwanta yun. Kay prone kaayo ta nga mga babae para sa UTI. Ug dunay usa ka malditong sinuswerteng bakterya nga paborito kaayo musunod sa urethra sa babae. Siguro mga lalaki tong mga bakterya. Ang ngalan niya si E. Si E. Kinsa ka na si E? Si E. E. coli bakterya. Si E. coli bakterya mga higala. Mag-multiply na siya og dihang mudaghan na sila, dito magsugod ang infection. Pag ang urethra mag-infect, ang tawag niini urethritis. Aron na punggan ang padayon nga pag daghan niini nga maghimo og lain-laing sakit pag tumarog Yaki Herbal Capsule 3 times a day, kay ang Yaki Herbal Capsule dunay katakos batukan ang mga infection, pakusdon niya ang imuang immune system. Bitaw mga higala, kani saksi jud ko ani, daghan na jud ko na painom ani. Usahay kung grabe na gyud, halos dili na makatindog, buntag duha udto duha og sa gabi duha, wala pay tulo ka adlaw makamatngon na gyud ang mga babae, batioon na gyud nila na mawala na tong kasakit. Tinuod gyud na mga higala, busa permi nagaingon mi ninyo nga suwaye ra gyud ninyo, dili na to mapamatud-an kung unsa ka epektibo kaning among ginaistorya kaninyo ang gahom aning Yaki Herbal Capsule. Kay epektibo gyud ni siya, busa suwayan ka na ninyo. Adlaw-adlaw pag inom ka mo og food supplement. Kay kaning Yaki Herbal Capsule, iyahag yung tabangan ang ato ang mga balatian. Kay bisan pa ka ng kidney trouble, adunay uban diha, mag-ihi, dili nakatulog. Himuon na lang guglampin ang habol kay ginagmay lagi pero taod-taod. Suwayin ninyo mga higala kanang Yaki Herbal Capsule. Kay kung grabe na yun ninyo ang kasakit, duha ka buok sa buntag, duha sa hapon o duha sa gabi eh. Pagkakaugma, matingala mo, mawala na tong sakit. Ayaw dayon undangi, ipadayon ang pag-inom. Kay but ato ipasabot nga nung nawala, nang hinay, naluya ang mga bakterya. Pero kung kalit na po nimong undangan, kay wala kanay na gibati nga sakit, mauli ang tong mga bakterya, kay wala pa yun to sila napatay. Mas kusog na sila, inig maulian. Mutang matingala ka, unsa man ni, uy, okay naman unta ako, pero anong nimbalik naman po? Padayon na to at least 1 week mga higala. Kadtong pagduha, sumahimong unom na sa usa ka adlaw, pero pagkahuman ato, imintin na ang katulo sa usa ka adlaw. Suway ninyo, basignain na minaw sa inyo karon nga adunay susamang balatian. Suway ragod ninyo og i-text me diretso dinhi sa 0928-6767031. Atong paminaon ang mga mensahe sa mga nakasulay sa mga produkto sa Yaki. Nawala ang sigi og sakit sa ulo ni Marina Paguyan, taga Bansalan, Davao del Sur, tungod kay nag-inom lang siya og Yaki Herbal Capsule.
2: Ikan mo ko ng sakit sa una, tapos pwede na bungkat, man daw sopiya. Maliko kalakaw, sakit akong lawas. Maghigdar ako niya. Nag-inom ko ka to Yaki. Two times a day na ko giinom, labi na ka lang dugon ko, di ko kabangon, lain, di ko kamati. Pag-inom na ko ato Yaki, yung kalakaw-lakaw, tapos layo, yadili lang po ka nga ako.
3: Yaki.
1: Mao kini ang kinatibukan sa ato ang mga programa hinaot paunta nga nakahatag na pud kami kaninyo og maayong impormasyon kung unsa o nato pag-amping ang ato ang maayong panglawas. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang araw po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: 102.3.
1: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige mo ko pang lipong-lipong ay kana high blood pag sa una. Paminaw mo ko sa radyo nga may doon ang Yak, igitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, makagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
1: Yan na ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
2: Kumagatuo ba kay akong itlog nga ito? Pagbutang na ito nga. Pagkakitan o mga 2 days. Naulian man. Kuyawan ka niya ang asawa ko ya. Tingon na isa pa doktor daw niya. Tingo ay nalang kay ayo man sa Yaki. Okay na kayo kuya kay. Pwede na ni.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: Your greetings in 102.3 Joy FM.
1: Si Rene Castillibus, taga Camasi, request ko song ang title at my verse og greet og dedicate na ko sa akong uyab ni kay Shame. Salamat Joy, basta Joy, enjoy.

0: 102.3
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo muto, o. Oh, nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na Swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges, free tuition fee, and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
4: Congratulations!
5: Tungod sa balatian nga arthritis, walo ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og taro.
6: Amat ni kay sir, wala gid pa pitigalos gani lima ka dupa sa lakaw kayo kay sakit kayo. Pasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Ato lagi ni Yaki mo nakawala sir ba? Plus pugo sabay pugo ka plus oil. Katong Yaki boy, boy la umilain nga mao gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gid.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride!
7: Afternoon Joyride!

0: Anga, uy, sa mukha ayo ang ganado capsule karon priba.
1: Mano di ay pre?
0: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mapuhi pre.
1: Unya pre, imong isuwayan.
0: Alangan pre, anga lagi.
2: Uki kaayo?
1: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
2: Ganado capsule pre.
1: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
0: Ganado capsule.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan! Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
6: Looking for a new place to unwind? May bago sa LA Resort. Introducing Chill Zone. Now open, your perfect spot for good food, refreshing drinks, and relaxing vibes. Tara na with friends or family and enjoy chill nights na swak sa kwentuhan at good times. Open daily starting 5 p.m. Perfect after a long day. Visit us at LI Resort Hotel and Recreation Center in Apawan City. LI Chill Zone.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: 102.3.
1: Wow, kasweet it kay mami ko.
2: Masweet it si mami ko eh.
1: Bow, nga nambal mo na.
2: Di kay may diabetes siya mo.
1: Ikaw mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulig na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
2: Ayo man o. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Programs. BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
3: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kaning mga kalalakihan batan on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
4: Afternoon Joyride.

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Ito din si George Ularte, taga Antipas. Request kong song ang Better Heaven. Si ang kanta Calum Scott. Salamat niya eh. Basta Joy, enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Kinabawan City, 102.3.
3: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing Old Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Dakuang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
2: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang sa kaon.
1: Nagamintin kay gapon sang Serpentina?
2: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
3: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
4: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court. Game on!
5: Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: 102.3.
1: Kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan

0: Hanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambini usab ang inyohang panglawas. Pagtake mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapa sa RCBC o East West Bank. O matawagan sa 064-572-6151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Appliance Plaza.
2: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adto ana sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
3: Afternoon Joyride.
4: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Kitang mga ginikanan nga mga good provider sa pamilya, bisan og dunay ginabati sa lawas, baliwalaon lang in taon. Aron mahatag ang tanang panginahanglan sa pamilya. Kay walay lain mo lihok, basin walay kaunon ang kabanay, mag-unsa na lang. Inana permi ang line of thinking ng mga head of the family o mga responsableng mga ginikanan. Maugyod ni ang nindot nga prinsipyo natong mga ginikanan. Busa tungod kay busy man kita sa pagpanginabuhi, tungod kay gusto nato mahatag ang maayong kinabuhi sa ato ang pamilya, kinahanglan doon na usab kita'y pangdepensa. Kay kita raman ang ginasaligan sa pamilya, mauna ang dapat mabutang nato sa atong huna-huna. Walay gisaligan ang pamilya, unya magpatara lang ka sa imuhang kaugalingon. Dapat mahalon nimo og una ang imuhang kaugalingon, kay unsaon man nimo pagmahal sa imuhang pamilya kung nagdaot ka na. Pakusga ang imuhang immune system og resistensya, pinaagi sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule 3 times a day. Isip usa ka food supplement, mga higala. Suway ragod ninyo, patuo ragod mo sa amo ang ginasulti, karanasan usab kini namo, mga higala. Kay masiguro gyud namo sa inyo ang kusgan ninyo og aktibong panglawas. Kay ang Yaki Herbal Capsule usa ka energy booster, gikan sa mga herbal plants nga sagol niini, mabatukan ang mga harmful bacteria o virus nga muhapak sa tao nga moay makapahina sa ato ang panglawas. Ang fatigue o sobrang kakapoy, ginakapoy ang tibuok kalawasan kinitungod sa physical nga gihimo. Apan duna sa gihapon ginatawag nga psychological or psychological nga ginahimo gihapon. Mauna ang dapat nga mahibaw-an nato, mga higala, importante nga masabtan nato kung unsa ang ato ang ginabati. Kasagaran makasinati sa fatigue ang mga workaholic, wala nay panahon sa pagpahuway. Kayod sa araw, kayod sa gabi, munang giingon nila. Aron ma-provide ang panginahanglan, hilabi na sa pamilya. Abi ba ninyo kanang nagadala og mga dagkong kumpanya kung maayo ba ang ilahang mga tulog, ana? Wala. Sa gabi ina sila gatrabaho, kay wala na yung mga tao nga magsigig sulod, paperma, pangutana, problema. Dito na sila, mauna usahay nga, udto na pod na sila makamata. Mauna, dili mo matingala nga nung udto na mo sulod, kay gabi itaw na gatrabaho. Ang fatigue, mamahimong mawala, pinaagi sa eksaktong pahuway. O, kanang kapoy bitaw kaayot ta mga higala, suway ninyo og inom og Yaki Herbal Capsule pagkatapos matulog mo. Pag matani mo, wow! Hayag ang pananaw. Gaan kaayo ang ulo. Malipayon ang imong kasing-kasing. Suway na ninyo. Ang fatigue mamahimong mawala, pinaagi sa eksaktong pahuway. Sabi ko nga, tungod ka na sa imong gihimo nga pag-inom og Yaki Herbal Capsule og matulog ka, di mawala tong stress nimo. Kung dili pa sa gihapon mawala kini, mamahimong sintomas na kini, mga higala, sa balatian nga kinahanglan hatagan na og maayong pagtagad. Mo nang ginaingon nato nga, "Doctor, doctor, I am sick," no? Dili pud magpa tara. Kanang mga ingon murag lain namang yud. Sumaadto ta og doktor, di ba? Kay basin og wala nagikaya, sumobra na talaga ang ato ang paningkamot, di ba? So wala lang nato na bal at saka busy nga murag bugat-bugat na diay ang atong ginabati. So kailangan na nato ang doktor, ana. Aron malikayan kini, hatagi og pagtagad ang imong kaugalingon. Relax, relax pod panagsa. Maintain og healthy lifestyle, mukaon ka og mga healthy food, tulog og inom sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Dauli lang siya, umbutso ang inom ka na ito. Yelo akong ihi ba? Tulog ka kapsule akong nainom, nawala ang kasakit na kong kilid.
1: Buhin yung mga higala, wala na kay tay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna ka mo yung mga pangutana, aduna ka mo yung mga suhestyon. Ayaw ka mo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Anga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
3: Mano di ay pre?
2: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
3: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
2: Alangan pre, anga lagi. Okay kaayo.
3: Suwayan po na ako pre. Unsa ganito pre?
2: Ganado capsule pre.
3: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
2: Ganado capsule.
4: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
5: Wala buknoy, kay bigayaw.
6: Ikay si mama ko kuno, may diabetes.
5: Nagayan ang wawaw mo. May solusyon na dasa diabetes ni mama mo. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Serpentina Plus? Ano na sa?
5: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar. Gani makabulig na sa diabetes ni mama mo.
6: Good.
5: O gani.
6: Di sige, may update ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go.
7: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
8: Tay, kinsa jud ang imuhang love? Ako o si nanay?
9: Siyempre anak, ikaw gyon.
8: Tangna palagi ko tay. Kay kagabi eh, ako imong gihabulan. Uman si nanay imong gihubuan.
10: Enjoy ka ba? Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
11: Ganahan ka?
12: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
13: Looking for a new place to unwind? May bago sa LI Resort. Introducing Chill Zone. Now open, your perfect spot for good food, refreshing drinks, and relaxing vibes. Tara na with friends or family and enjoy chill nights na swak sa kwentuhan at good times. Open daily starting 5 p.m. Perfect after a long day. Visit us at LI Resort Hotel and Recreation Center, Kidapawan City. LI Chill Zone.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 102.3
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good kaayo. Sumaya, besh?
2: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?

0: sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: tayo na't magsaya. Mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
3: Ang Pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
0: Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Tamaw ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao, tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
1: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
4: Nagkita man ko, wala man ko lang pataka lang sa kaon.
3: Nagamintin kay gapon sang Serpentina?
4: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing Old Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado capsule?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggun na ko akong bana. Okay, good kaayo. Sumaye, besh.
2: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado capsule. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh. Mapalat ko anang ganado capsule. Para ganahan po ko.
1: Di yun mo magmahay, ganado capsule pampalagsik, lalaki o babae, maayog yun ang ganado capsule.
3: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
4: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha kabulan nga muka sa iyang kamot.
5: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut mi nga maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi, mabalik o katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Sinuhutago, di ba humot kayo, di ako rin itistingan. Nga, kupong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, may naayo.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: 102.3.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggun na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumaya, besh?
2: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Minsuhinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh, mapalat ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
1: Gigyod mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
0: Sulayin ninyo, naana sa mga butika. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roof.
3: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
4: Dihangga sa adahubag ang akong itlog, dili magay minyo na po kuya, pero ano ha yun? Pagkati mag-utlog siya kuya, akong ipahiran sa Yaki kuya, dahil ang itlog capsule kuya. Epektibo yun, isa lang kaadlaw, reaksyon niya upupos. Salamat ito sa imuhang mang Yaki.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
6: Mano di ay pre?
5: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
6: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
5: Alangan pre. Anga lagi, okay kaayo?
6: Suwayan po na ako, pre. Unsa ganito, pre?
5: Ganado capsule, pre.
6: Sige, pre. Adto na ko, kay mapalit na ko ganado capsule, pre.
5: Ganado capsule.
0: Sulayin ninyo, naana sa mga butika. Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Payong adlaw kaninyong tanan. Ani ana usab si Mami Joy para sa atong programa Yaman ang Kalusugan Ingatan Kunyaki. Ang atong tulumanon gihatod sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mga mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Yaki Herbal Capsule. Ang maong mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Usak sa kinahanglan, aron himsog ang pamanit, ang pagpanglimpyo sa lawas. Pinaagi sa regular nga pagligo, paghilamos, pinaagi sa pagsabon sa Yaki Beauty Soap. Paglikay sa sobrang init sa adlaw, eksaktong tulog, regular nga exercise o tamang diet. Siguradong malikayan o mamaayo o mawagtang ang mga pimples, acne o uban pang mga skin problems. Ang Yaki Beauty Soap nga adunay natural astringent, vitamin A, C o E, makatabang aron wagtangon ang skin discoloration o dead skin. Sa mga kababayenan, dunay mga ritual nga ginahimo matag gabii. Hilabi na sa mga dalaga, bago gani na matulog, daghang gyud gipang pahid sa naong. Sa lawas aron kaakit-akit ang ilahang beauty. Nga beautiful talaga. Maunang usahay tungod sa kadaghang gina-apply sa naong, madaot ang itsura. Nabaliktad. Kung unsay daghang gina-apply kay ginaampingan, nadaot na inoon. Pero kadaghanan, kabalo na sila unsay makapanindot sa ilang dagway. Maunang ginarekomenda namo kaninyo ang Yaki Beauty Soap. Dili na ninyo kinahanglan og daghang kuskus, basta maminti na lang ninyo ang paggamit sa sabon nga Yaki Beauty Soap. Isip mampagwapa tungod kay makasiguro kamo nga makapagwapo og makapagwapa gayud kini. Mauna mga higala nga dili kami magsawa para awhagon kamo nga kung aduna kami mga problema sa inyong mga itsura, sa inyong mga naong o sa unsa ninyong mga problema para sa inyong kalawasan. Palihog, i-text lang ang 0928-676-7031 o ani-ana usab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
2: Daghang salamat Mami Joy karon sa mga ni-text ato ang text line. Text gikan sa cell number 0910-8315240. Hello Mami Joy, Kuya Loy, epektibo jud kaayo ang inyong produkto kay gisulay nako sa akong pagumangkon. Nalata ang iyahang luka o giaplasan na nako og Yaki Herbal Oil karon na ayo na si Jun de Aini. Atong tawagan si Jun og atong istoryahon.
3: Hello, hello. Yes, si Kuya Loy ni sa Yaki. Ikaw to nag-text sa Yaki?
4: Oo, Kuya.
3: Kinsa ni siya?
4: Si Jun, Kuya.
3: Jun? Okay, text ni mo diri, Jun. Kuya, epektibo jud kayo ang inyong produkto nga Yaki. Kay gisulayan nako sa ako ang pagmangkon. Nalata ang iyang luka, giatlasan og Yaki Herbal Oil. Karon na ayon na. Mo ni mo text Jun. Pero ni Jun.
4: Oh, tinuod din ko sa last time kay ina gugay ka tanaw kay yung party na tumbaw sa ta.
3: Oh, niya.
4: Sulayan ako ang Yaki. Ah, epektibo gyud kayo. Nahilos din ang tanan niya karon kaluwi sa Dios karon ako ra sa bata.
3: Oo. Oh. Unsa pangalan sa pagmangkon nimo?
4: Ah, CD.
3: CD.
4: Oh, CD, CD, Boyser. Karoon na, kusog na kayo muna gandagan.
3: Pila edad, bata?
4: Oh, magto, 2 years.
3: So, yung nuka niya, mga pila ka bulan to?
4: Isa ka bulan dito, Kuya. Yung, ako nagikuha na ganit sa itong asawa. Kaya actually, dito niya na sa Kumbal, sa Mabini.
3: Oo.
4: Oh. Nagikuha sa akong asawa diri sa Del Norte, sa Asuncion.
3: Oo.
4: Oh. Nagpatabang lagi, minahan mo. Ito, napalan ako sa Yaki. Yung mga asawa nga, so, ato mindiguon sa Yaki. Ang Yaki ko, pagkaugma, nahilos. Baho, nagkaintra si Kuya.
3: Mga pila ka adlaw sa gibubuhan ni mo o gitambalan og Yaki o sana ayo?
4: Wow! Apply na mo o gabi, gituha na mo pagkaugma. Natantang ang tanang mga kugan-kugan niya nga nabaho.
3: Mm-hmm.
4: Yeah, nindamit ko niya o Yaki, Yaki soap.
3: Mm-hmm.
4: Baby soap? Na paayo sa bata. Oo, Yaki baby soap. Baby soap.
3: Ah, okay. Oo, oh, mga gito nakapaayo sa iya ha, itong duha.
4: Oo. Salamat kayo sa inyong produkto ng Yaki, kaya.
3: At least nakatabang sa bata, naluuya sa bata, oy.
4: Oo.
3: Asa na pito tunukan niya?
4: Yan, tibukin yung damas.
3: Asa na ito nakuha?
4: Murag sa kuhan lang ito ba, kaya ito yung baha-baha mong udiri sa mga ba, murag sa lamok lang itong nakuhan.
3: Mm-hmm, mga pinakaglamok?
4: Oo, niya, si Kalot, ang tungan nagmuka.
3: Mm-hmm.
4: Nang siya.
3: Mm-hmm.
4: Yan, napatabang naging ginahan, kaya sa awan daw pagkuhan, ito akong asawa nga. Kuhan si Pirla mo na ikuha niya, baho lang kayo, isa kayo sa kanya, manampong ko daw mga kuhan ba?
3: Oo, Okay, kuan, basta nung kay ana man asa lain kay kuan, lain kay sa simoton kanang sa di ka kasabot no, mura kag
4: gasol. Lang si gani, lang si.
3: Oo, maabita, maabita. Sa gani ka June?
4: Nana ko sa Asunción karon na puyo.
3: Asunción, asa lang probinsya?
4: Dabo ang Kabaywa, Asunción, Dabo del Norte.
3: Salamat kay June ha. Unsa pa
4: rin June? Salamat kuya.
3: Unsa pa rin June?
4: Balbarino.
3: Balbarino. Salamat kay June. Bye.
4: Okay, bye-bye.
2: Mato mahigala, sus na lang no ang dos anyos nga duka sa iyang pagumangkon na wala gyud na panas tungod kay yakining gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Salamat kayo higala sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa atong tulumanon. Apan wa na kitay igong oras sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo, dapat subukan nyo.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
6: Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Samo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao, tumarani.
2: Unsa man na, love?
1: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ka 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
2: Na, katulgo na lagi ka.
1: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
2: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top up fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2. Automotive Servicing NC1 and NC2, Computer System Servicing NC2, Bread and Pastry Production NC2, Shielded Metal Arc Welding NC1 and NC2, Electronic Product Assembly and Servicing NC2, and Electronic Installation and Maintenance NC2, and also Academic Strength, Elective, Arts, Social Sciences, and Humanities. Avail the privileges, free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
7: Congratulations!
8: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
9: Tidoon siya, nagpasalamat ito sa Yaki, baga pwede man dahil yung Yaki ipainom, magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
8: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kinabawan City 102.3.
2: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya Sara nang nalabak na saging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung gumay baho sa yaki. Nga sinuhuta ko di ba humot kayo di ako rin gitistingan. Nya ako pong hiplasan akong kutu-kutu kay Maragugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na kung kamot mo, mo'y naayo.
2: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinabawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
5: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kinabawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Programs, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Pinaudit kuya ay kay isauna kuya sa kuan mga kuya ng lugong kuya tapos gamay lang. Kadungog mong anang Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos hindi na magsakit ang akong kutong kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Nakaroon. Bukok na siya. Bukok na siya. Bukok na siya. Bukok na siya.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yun.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
6: Mano di ay pre?
5: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
6: Mapuhi pre. Unya pre. Imong gisuwayan.
5: Alangan, pre. Anga lagi. Okay kaayo.
6: Suwayan po na ako, pre. Unsa ganito, pre?
5: Ganado capsule, pre.
6: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule, pre.

0: 102.3.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga kwan? Katul kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Atong kugyak, pwede gitingan na kong kalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang din na kay katol. No? Pero wala na. No?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
3: Dagan, kaku bugas-bugas oy. Paliwat tingali ni sa bahugaw ba. Namina mako sa radyo nga dahil sa Yaki di akong gisulayan. Muto nawala. Kanang magabi eh, kanang anitin ako katulog akong mulumag sa sabon nga Yaki Soap. Muto kadugayin, masinaw na akong naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Na ako'y igagaw nga, namupong ang tihel, diretsyon abot na dere.
6: Oo.
5: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka eh wala na kalakaw na wa may kwarta palitan na ako tog duha ka pad na naayo
6: duha ka pad lang ayan
5: no duha ka pad wala na lang kay wa may kwarta pati ako nagkuha na nagtik na ko
6: oo
5: okay man
4: mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika.

0: DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
1: Check your time, it is 7:58 in the evening. It's gonna be chika time for this moment, people of Gidabon and South Central Mindanao. Ibinabati natin si Ma'am Lorna Bartolabo Obas.
0: Chika time, chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Narito na ang balita ngayong oras na ito. Inaresto si Jinggo ay hindi sumuko ayon sa Malacanang. Nilinaw ng Malacanang na ang nangyari kay Senator Jinggoy Estrada ay maituturing na pag-aresto at hindi voluntary surrender ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ayon sa palasyo, nauna nang isinilbi ang warrant of arrest sa Senado bago pa man maisagawa ang anumang formal na pagsuko ng senador. Sa matatawag, matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo. Sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP o sa Korte ng Sandigan Bayan, sabi ni Castro. Nanindigan din ng palasyo na mahalaga ang kooperasyon ng mga sangay ng gobyerno upang maipatupad ang batas at mapanatili ang rule of law. Inaresto si Estrada nitong Lunes, June 1, habang umaharap sa kasong plunder kaugnay ng umanong pagkuha ng 573 million na illegal na kickbacks mula sa flood control projects. Yan po ang ating balita sa oras na ito, mga ka-joiners. Yes, I hope you are still doing fine. 7:59 in our TikTok right now. Dagdag po na balita. Sa panulat po ni Malu Escudero ng Filipino Star ngayon, Jinggoy inalok na ibabasura ang kaso, talikuran lang ang mayorya. Ibinunyag ni Senator Jinggoy Estrada na maraming beses siyang inalok para talikuran ang Independent Majority Bloc kapalit ang pagbasura sa kanyang kaso, pero hindi niya ito tinanggap. Ngayon ko lang ito ipaisa sa publiko. Maraming beses akong inalok na talikuran ng Independent Majority Bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso, ngunit hindi ko ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan. Ako na mananatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa Independent Majority Bloc, Ana Estrada, na humarap sa media bago sumuko sa PNP-CIDG kahapon. Pero hindi pinangalanan ni Estrada ang mga di umano'y nag-alok sa kanya. Kung sino-sino sila or sino sila, abangan nyo na lang ang mga susunod na kabanata, Ana Estrada. Nauna rito, sinabi niya mananatili siya sa Majority Bloc sa ilalim ng leadership ni Senate President Alan Peter Cayetano, at hindi rin siya papa sa ilalim sa kustodiya ng Senado. At higit sa lahat, hindi ako papa sa ilalim sa kustodiya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin, Ana Estrada. Inatasan na rin niya ang Senate Secretary na i-hold ang kanyang sweldo. I will not be broken by accusations, nor I will yield to political pressure. And I will meet these charges head-on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. Pagtatapos ni Estrada. Oras po natin, 8:01 in the evening. Mabalik na taot-taot, mga ka-joiners.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
1: Mano di ay pre?
0: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mabuhi pre.
1: Unya pre, imong gisuwayan.
0: Alangan pre, anga lagi.
2: Okay kaayo.
1: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
0: Ganado capsule pre.
1: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
0: Ganado capsule.
3: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
4: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
5: Langta ka ng sayot.
6: Pero karoon?
5: Nakaroon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
6: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
5: Gidiyaki vitamins yun.
4: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Mahilig ka bang magluto? May experience ka ba bilang cook sa hotel or restaurant? Baka ikaw na ang hinahanap namin. Join our growing team at LA Resort Hotel. Kung ikaw ay skilled sa cooking, organize at kayang mag-perform under pressure, apply na. I-email ang iyong CV o portfolio sa liresorthotel@gmail.com o mag-walk-in application sa Yaki Herbal Laboratory Office, Barangay Paco, 117 Kidapawan City. Ipakita ang iyong galing sa kusina. Join us today and be part of something great.
7: Samo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
0: Unsa man na, love?
7: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
0: Na, katulgo na lagi ka.
7: Pasalamat ka sa ganado capsule.
0: Ay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
8: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good kaayo. Sumaya, besh?
2: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh. Mapalat ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
1: Gyud mo magmahay ganado kapsul pampalagsik lalaki o babaye maayo gyud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali taga poblasyon Pikit Cotabato kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Wow, ka-sweet iti mami ko.
8: Mas sweet si mami ko eh.
7: Bow, nga nambal mo na.
8: Di kay may diabetes siya mo.
7: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
8: Serpentina Plus? Ano na siya?
7: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
8: Ayo mano. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus, herbal ka. Kapsul, mabakal na sa mga butika.
3: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Pierce, Evening Joyride.
1: Check your time, 8:25 in the evening, mga ka-joiners. Kaoban Gapos, DJ IND Pierce at your service. Lutang na lutang na naman ho tayo, mga ka-joiners. It's Chika time for now.
0: Joy. Chika time. Chika sa Evening Joyride with DJ IND Pierce.
1: Sa panulat ni Malu Escudero ng Filipino Star ngayon, articles of impeachment impeachment pinababasura ng kampo ni VP Sara. Nagsumite na kahapon ng sagot sa impeachment court ang kampo ni Vice President Sara Duterte kung saan ipinababasura nila ang apat na articles of impeachment. Limang maleta na naglalaman ng formal na sagot sa articles of impeachment ang dala ng abogado ni Duterte na si Attorney Michael Poa. Ayon kay Poa, bahagi ng isinumite nilang sagot ang pag-question sa constitutionality ng isinampang kaso laban sa Vice Presidente. Iginiit ng kampo ni Duterte na dapat i-dismiss ang kaso pero tumanggi si Poa na magbigay ng ibang detalye sa isinumiting sagot sa impeachment court. Nagtapos noong nakaraang Sabado ang deadline para magbigay ng sagot ang kampo ni Duterte pero dahil sa walang sesyon, pinalawig ito hanggang kahapon Lunes. Ayon pa kay Poa, binigyan muna nila ng kopya ang sagot ng House of Representatives bago sila nagtungo sa Senado. Good news naman ho tayo, mga ka-joiners. Domeng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility sa panulat ni Angie De La Cruz ng Filipino Star ngayon. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Domeng kahapon ng hapon, makaraang bahagyang humina habang patuloy ang pagkilos pahilaga malapit sa Okinawa, Japan. Alas 11 ng umaga kahapon, si Domeng ay huling namataan ng pag-asa sa layong 710 kilometers hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 120 kilometers per hour at pagbugso ng 150 kilometers per hour. Gayunman, patuloy na nakararanas ng mga pag-ulan o pag-uulan at malakas na hampas ng hangin ang iba't ibang lokalidad sa labas ng forecast confidence cone. Alas 8 kagabi, si Domeng ay inahasang nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Showbiz chika naman tayo, mga ka-joiners. Sa ating mga kaibigan na nakikinig ngayong gabi, narito na ang mga chismis natin, Marites Session!
0: Joy! Chika time! Chika sa Evening Joyride with DJ IND Pierce.
1: Coco na booking na wife na si Julia sa panulat ni Gorgie Rula ng kanyang segment na Showbiz Gunner ng Pilipino Star ngayon. Kampante ang kampante sina Coco Martin at Julia Montes sa pagsagot sa mga katanungan nang humarap sila sa media sa renewal ng contract niya bilang brand ambassador ng Republic Gas Corporation o Regasco na ginanap sa EDSA Shangri-La kahapon. Bali, pangatlong taon na ito ni Coco sa naturang LPG distributor pero sa ngayong taon ay kasama na si Julia Montes. Proud na proud si Coco na ibinahaging magaling magluto si Julia. Nag-aral daw ang aktres sa apat na chef at kabisado pa niya kung kaninong chef pa nag-aaral si Julia. Kaya si Julia raw ay hindi lang reyna ng kusina kundi reyna na rin ng kanilang tahanan. Kaya ko sinasabi na siya ang reyna ng aming tahanan bukod sa kusina. Kasi natuto akong mag-adjust, natuto ako na kailangan bilang lalaki, ako ang una, ako ang ano ng bahay namin. Later on, natuto ka na para ang bahay niyo maging masaya at maging tahimik. Kailangan bilang lalaki, matuto kang manahimik, mag-adjust at umunawa. Yun nga, sa bahay namin, pag sinabi itong o sinasabing itanong niya kay Julia, kasi sinadya ko na talaga na parang Jules na lang ang tanongin niyo, sabi ni Coco. Kaya hindi na raw niya o siya pinakikialaman o nakikialam sa pagpatakbo sa bahay dahil mas magaling daw dyan si Julia. Hindi na raw siya umiimik, manahimik na lang daw siya, ganun ka-powerful si Julia sa kanilang tahanan. Nananahimik na lang daw siya para sa ikasisiyan ng lahat. Baka mamaya may opinion ako, hindi niya gusto. Tapos pag nagtampo sa akin, away. Ang gagawin ko ngayon, tahimik na lang ako. Sabi nga nila, pag mahal mo ang isang tao, Diba may sabi sa English na parang kung gusto mo ng masayang buhay, pasayahin mo yung asawa mo. Happy wife, happy life. Yun na lang nasa isip ko kung bakit ako ganun. Tumahimik na lang ako, adjust na lang. Napangiting bahagi ng aktor. Dagdag niyang kwento, marami rin kaming maliliit na issue na pinag-aawayan o meron mga bagay na di pinagkakaintindihan pero ang pinaka-importante, sabi ko, ano yung natutunan namin? Syempre, noong nagsisimula kami, para kaming passionate eh. Lalo na kung galing ako sa indie, di ba? Pero ngayon sabi ko nga, siguro papunta ka na sa alam mo yung magmamature, mauunawaan ko na ang magbigay. And then, para maramdaman niya na parang meron siyang say doon sa inyong tahanan, hindi lang daw sa kanilang tahanan, kundi pati ang CCM Productions ni Coco, ay si Julian na rin ang nagmamanage ng lahat. Ani Coco, syempre, sabi ganun eh, hindi ko kakayanan mag-isa, kaya nung pinasok ko si Juice ngayon, actually, mas marami na siyang trabaho kaysa sa akin ngayon. Kasi lahat ng finances niya, siya na ganito, siya na yung nag-check ng lahat ng ganyan. Kapag inano namin, siya pa yung mas marami pa siyang katrabaho sa akin. Kasi ngayon, nasa creative lang ako eh. Ako ang nagka-casting, ako ang nagbibigay ng kwento, ako ang nagpapatakbo ng production, pero yung mga babayarin, kasi yun ang pinakamasakit sa ulo. Yun ang mga problema sa isang production, sa isang negosyo. Si Coco nga, salita ng salita, at nakatingin lang si Julia na sobrang na-amaze raw sa kanyang partner. Bukod rin sa bidang bida si Julia sa lahat ng mga sinasabi ni Coco, pakiramdam ko birthday ko ngayon kasi nga parang na-highlight ang pagkababae ko. Thank you, Bulala si Julia. Sabi pa ng actor, siguro nga sabi namin kaya kami nag-work kasi hindi siya bilang alpha sa amin talaga. Kumbaga leader talaga namin siya sa bahay. Hindi mo ma-feel na hindi nga siya nag-give up. Open siya to any advice, any communication. Siguro ako din sa babae na appreciate ko kasi ang sarap din na napapakinggan ka. Eh. Tapos syempre ang goal ko naman in life as partner po niya, magabayan ko siya sa mga bagay-bagay na kung ano man ang pwedeng makabawas sa problema niya. Pwedeng makabawas na intindihin niya, makatulong man lang. Yung tandem namin, kaya masasabi ko namin sigurong matatawag na being na perfect kasi it takes two to tango. Laging tulungan, laging iisipin kung isa lang kayang tandem talaga ng buhay. Nakikita masaya siya sa kanila dahil first nilang magsama sa kanilang endorsement. Sa sobrang kampante nilang dalawa, parang kami pa ang natatakot baka madulas sila sa mga sasabihin nila tungkol sa pamilya at ang maganda nilang samahan. Ang tawagan pala nila ay nanay at tatay, saka minsan ay sinasabi ni Coco na partner niya si Julia, pero nabanggit niya ang happy wife. Oo nga naman, ang galing naman. Ano? Dahil dyan, Coco Martin at Julia Montes, dapat kayong i-clap-clap ha. Clap na lang. Anyway, sa mga hindi nakarinig kanina, happy birthday sa mga lahat na nagbe-birthday ngayong araw na ito. And it's gonna be early time for me to say bye-bye for now, people of Gidapan in South Central Mindanao. It's been a great night and a great evening with you all. DJ Ayon De Pius at your service, man. Namilit na karong gabi una. Hanggang sa sunod na itong pag-uban, mga ka-joiners. Bye-bye for now. This has been your friendly neighborhood on the radio. Signing off for the program, Evening Joyride with DJ Ayon De Pius sa Joy FM 102.3. Basta joy and joy always. Naniniwala si DJ IND sa kasabihan na kahit ano man ang mangyari sa ating buhay, laban sa hamon ng buhay. And always remember that we cannot change the direction of the wind, but we can always adjust our sail to reach our destination. Una matatag siya for now and babushka.

0: igham. Ay naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. The station
2: with more music variety. 102.3. Joy If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
3: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
4: Para unsa day na, besh?
3: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumaya, besh?
4: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
3: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
4: Sige, besh. Mapalat ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
3: Gyud mo magmahay ganado kapsul pampalagsik lalaki o babaye maayo gyud ang ganado kapsul
5: sulayin ninyo naa na sa mga butika.
6: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
7: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagistingan dyan ako kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong e, ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik. Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila makilala ko tabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
2: Tukar kita ko kitim, hupong kita kong tiil. Nga managpo kito itanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, so pagkain ako ginumad to, Yaki nga Herbal Capsule, nagayon, ako siyang gi-retail sa dik. Ganahan man ko, pero may bitap ko mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Kung ano lang na siya mo hupong, kupos naman.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Anong Bob? Anong problema?
4: Ay ambot, kagalain pamatiyag ko. Taas naman guro sugar ko, ha?
3: Oh, diabetes na na.
4: Ay wala ka huya, ha? Taas lang blood sugar ko. Diabetes na dayon, ha?
3: Anong Bob? Joke lang. Batay ko to sa may butika. Gani, may herbal na na ako nung makabulig para magnubo ang sugar mo.
4: Di ano, B? Sige, sugi di ko, ha?
3: Serpentina Plus Capsule.
4: Serpentina Plus, ha?
3: Oo.
4: Para sa blood sugar,
3: ha? Oh, promise, promise.
4: Unti, sige na, baklin ako to sa butika, ha?
3: Dali na, ha?
5: Batuan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
0: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
6: Tukar lagi iyang insomnia ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then ipatumar akong mama na nakatumar siya tong Yaki, tulog na siya din, ganahan na siyang kaon. Katuro man ito nga tamba lang iyang natumar, kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.
8: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
9: Baby, pa ko sila. Hindi na pa ilang kiniyaki vitamins.
10: Nasa perfecto po sila sa kiniyaki vitamins.
9: Kalunay na maunod.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki.

0: 102.3
1: Joy FM. Anga, uy, sa muka kayo ang ganado capsule karon pre ba?
2: Ano di ay pre?
1: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
1: Alangan pre, anga lagi.
2: Uki kaayo? Suwayan po na ako pre. Unsa ganito pre?
1: Ganado capsule pre.
2: Sige pre, adto na ko, kay mo palit na ko ganado capsule pre.
1: Ganado capsule.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
6: Nga po?
5: Eh, morobi na mga kakala ko kundi ko kayo ng bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imuhang
5: tiil. Ang imuhang tiil ko.
6: Oo.
5: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong magis anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Wow! Ka-sweet it kay mami ko!
8: Ma-sweet it si mami ko eh!
7: Bow! Nga na, hambal mo na!
8: Di kay may diabetes siya mo!
7: Kita mo lang ang kadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
8: Serpentina Plus? Ano na siya?
7: Herbal na siya mo! Makabulit na para magdubo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
8: Ayaw man no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh!
9: Serpentina Plus! Herbal ka! Capsule, mabakal na sa mga butika!
10: Sa muka ni mo, love, di naman pamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
1: Unsa man na, love?
10: Ganado capsule, mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
10: Pasalamat ka sa ganado capsule.
1: Ay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Join all time fans.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
3: Para unsa day na, besh?
2: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay, good kaayo. Sumaya, besh.
3: Tinood na. Idara na ba akong bana? Minsuhinay na ba?
2: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
3: Sige, besh. Mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
2: Gyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
4: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
5: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
6: Mauna, lain akong gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginawa unya, murag dili kay kuan kaya kung sa so, wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gitatry na ako sa tananam ko mga pamilya ngin anak. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako ngamunay mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
5: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
7: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Bilunga Gold, hampod ka rin.
9: Nga na po.
8: Hey, marubi na mga kukala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
9: Ang imuhang tiil.
8: Ang imuhang tiil ko.
9: Oo.
8: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, tulyo ko.
9: Oo.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
10: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
10: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
11: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
12: Ano di ay pre?
11: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ng mga senior citizen nga hinay na pre.
12: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
11: Alangan pre. Ah nga lagi. Okay kaayo?
12: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
11: Ganado capsule pre.
12: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
11: Ganado capsule.
4: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
13: Joy all-time favorites.
14: All-time

0: Sa mo ka ni mo love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao tumarani.
1: Unsa man na love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
1: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
4: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o, ilog o ganti ba yung sakit man lang gahapon daw, nagahubag o bayo. Kanya, nag-horse yung koton, yung butangan o iuwi, yung hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman yung butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa ka simana, naulian dyan.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Wala buknoy, gahibay kayaw.
6: Ikay si mama ko kuno, may diabetes.
5: Nagaya ng wawaw na, may solusyon na dasa diabetes ni mama mo.
6: Huh?
5: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Serpentina Plus? Ano na sa?
5: Herbal na sa nga kapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo.
6: Good?
5: Oo gani.
6: Di sige, may update ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go!
7: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
8: Besh, nakadungog ka na anang Ganado Capsule?
9: Para unsa day na, Besh?
8: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good kaayo. Sumaye, Besh.
9: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
8: Patumara sa Ganado Capsule, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
9: Sige Besh, mapalat ko ang Ganado Capsule, para ganahan po ko.
8: Gigyod mo magmahay, Ganado Capsule, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang Ganado Capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
10: Join all-time favorites. All-time.

0: 102.3.
1: Ah nga uy, samo kayo ang ganado kapsul karon pre ba?
2: Mano di ay pre?
1: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
1: Alangan pre, anga lagi.
2: Huki kaayo. Suwayan po na ako pre. Unsa ganito pre?
1: Ganado kapsul pre.
2: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado kapsul pre.
1: Ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Nalipay si Sara Perez, taga poblasyon Carmen Cotabato, human dali nawala ang iyang UTI. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule.
5: Kuan ba batong pagsabon, pagbuntis gyud nako, namong gugu UTI. Iman ako balanak mo, lisod gyud ko makatindog kay kuan man ganang sakit gani. Iginom ko kuan katong Yaki nga Herbal Capsule gani. Kuan akong giinom kay buntag hapon lato ginako giinom. Sawala ra man pod. Maglisod ako atong pangihi. Nawala na pero continue lang gihapon kong inom. Masig mo balik.
4: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
6: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
7: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kiniyaki vitamins.
8: Kasi po ipertabo sila sa kiniyaki vitamins.
7: Kalunay na maunoy.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
9: Samo ka ni mo, love. Di naman ta malipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
10: Unsa man na, love?
9: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
10: Na, katulgo na lagi ka.
9: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
10: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Join all time.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: 102.3.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good kaayo. Sumaye, besh?
2: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige besh, mapalit ko ang ganado kapsul, para ganahan po ko.
1: Gigyod mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
4: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
5: Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gamitin ang talk sa duty ko.
4: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
6: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
8: Uy, samo kayo ang ganado kapsul karon pre ba?
9: Memo di ay pre.
8: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
9: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
8: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo.
9: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
8: Ganado kapsul pre.
9: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado kapsul pre.
8: Ganado Capsule.
3: Sulayin ninyo, naa na sa mga butika. Join all

0: 102.3
1: Joy FM. Samok ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao tumarani.
2: Unsa man na, love?
1: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
2: Na, katulgo na lagi ka.
1: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
2: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
5: Nakaliting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ginigingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, listingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo
4: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
6: Besh, nakadungog ka na anang Ganado Capsule?
7: Para unsa day na, Besh?
6: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ako akong bana. Okay, good kaayo. Sumaya, Besh.
7: Tinood na. Idara na ba yung akong bana? Medyo hinay na ba?
6: Patumara sa Ganado Capsule, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
7: Sige, Besh, mapalit ko ang Ganado Capsule para ganahan po ko.
6: Gigyod mo magmahay, Ganado Capsule pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang Ganado Capsule.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Joy Alta.

0: 102.3
1: Joy FM. Anga uy, samu kayo ang ganado capsule karon priba.

0: layan, puto nawala. Kanang magabi eh, kanang hindi na ako katulog, akong mulumag sa sabon ng yakisoup. Puto kadugayan, nasinaw na akong naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
2: Oh, Tidol General, ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Ipamatud-an ni Erlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil, human dali siya ng anak.
3: Salamat, Jugoy, sa Yaki Gidba. Nagmasakit ang kunti, anak kong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawaan ng kuan, anang haplasan na. So ka na ito nakadungo, gugo nga na ipo yung nagtisimune, nga lalira po daw ng anak. Kutisingan na ako, tinuod ba? Tinuod, mangit po di ay. Nagdahong nga, lalira day ko ng anak di ay. Okay. Magwala naman sa kuha.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Samo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
5: Unsa man na, love?
4: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
5: Na, katulgo na lagi ka.
4: Pasalamat ka sa ganado capsule.
5: Ay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
6: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Joy all time.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy!

0: Joy FM.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya Sara nang nalabak na paging manggut ni nya maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kaputilya. Ilang ito nga din ko nga gumay baho sa yaki. Nga sinuhuta ko di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya kupong hiplasan kung kutukuto kay maragbugnaw. Huwag ko kay tumunga tambalan ako akong kamot. Mami nyo'y naayo.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Cardiovascular disease, nerve damage, kidney damage, eye damage, hearing impairment, Alzheimer's disease. Tanan ini mga posible nga komplikasyon sang sakit nga diabetes. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Ginatunaw ang sugar sa aton lawas kag ginabatuan ang makamamatay nga diabetes. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
4: Asa namin in towning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka inig mahapon. Ang sa mga sekreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.

0: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantog karin.
2: Ano po?
1: Eh, marubi na mga pakalako kung di ko kayo ng bilunga. Sakit ba rin?
2: Ang imuhang tiil.
1: Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
1: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong magis anyos pa ko, polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
3: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sugad pag

0: tugon na ko kinama na nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
1: Yan ang kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
2: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
3: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
5: Me too, Kidiyaki Vitamins.
2: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
6: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
7: Ayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong botan ipasabot, yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Ikaw higala, kung mapaakan ka sa insekto, unsa ang imong bation? Kasagaran, igo ra na kutkuton, mawala na, pero dunay mga kaso nga maghubag kini. Bisan unsang kutkot mo samot hinoon, labi na kung malalang insekto ang na, nakapaak ni ana, no? O gani man na mahulog pa na sa ikamatay sa tao. Kaya nga no, ma-infect, magkaroon og infeksyon, mga higala. O niya, magkalat na sa lawas nga wala jud ta kabalo. Kining Yaki Liniment Oil, epektibong pangwagtang sa kakatol nga gibati. Bisan pang nihubag, dali ka na muhuyos tungod sa mga epektibong mga sagol nga mga herbal plants. Kabalo mo kaning Yaki Liniment Oil, ang unang mawala riha kung katol ang imong problema, ang kakatol. Pagkatapos ang kasakit, inana na siya, inana ang ihang Bertod. Kung wala ka na sayod, unsa ang nakapaak nimo, ayaw kumpiyansa. Tungod kay dunay mga kaso nga naghimo kini og komplikasyon og dakong kadaot sa lawas. Maayo nga kung mapaakan ka bisan lamok lang, hugasi ka na sabuni, unya trapuhi sa limpyo nga panapton og malana siya, dayon haplasi og Yaki Liniment Oil. Putangi og gamayng kuton, basaa og idikit siya didto aron dugay-dugay nga mag-absorb ang oil atong nagakatol. Matingala ka, makalimot ka nga naay nagpaak di ay sa imuha. Kay dili na ka maka matikod og kakatol og kasakit man, kay wag tangon ka na dayon sa Yaki Liniment Oil. Aron katong lalah ni ini dili makasulod sa pinaakan. Inana na siya. Ang ubang insekto nga lala og muhubag kung mapaakan ka sama sa ipis, lampinig, putyukan, agoy, hastang sakita na. Oo, sakit ka ayo ra ba kung mapaakan ka ana nila, labi na kung dapit sa mata na inig ka ugma, nako. Waan na, di na mabuka ang imuhang mata. Muna, pagkapaak palang mga higala, kanang naamay ngipon, ingon nila nga mabilin, ana. Kung ano ni mo to, paningkamutan nga makuha, tapos butangi dayon o Yaki Liniment Oil, daghan ng kasinatian na mo, ana, nga di yun makahubag. Basta makuha tong ngipon niya, og butangan ni mo og Yaki Liniment Oil. Dunay mga tao nga dunay allergy sa mga pinaakan sa mga malalang mga insekto. Maong kung makasinati ka sa paghuot sa imuhang pagginhawa, mahimo kang motomar og antihistamine og magpahiling sa doktor dayon kung mahimo, no? Aron walay komplikasyon. Dunay kaso mga higala nga usa sa kahimtang sa TV anchor ang namatay human kini na paakan sa insekto tungod kay iyang gipasagdan ang pinaakan na sepsis siya. Kini si Nika Alihar nga taga San Mateo Rizal. Sumala sa taho si Alihar samtang nagadilig sa iyang tanaman sa ilang balay, gipaak kini og putakte. Unya ni hubag dayon. Naapiktuhan ang iyang immune system ug namatay tungod na poison ang iyang dugo. Ingon sa mga doktor, kung napaakan sa mga malalang mananap o insekto, ayaw baliwala. Pahiling sa doktor, labi na kung maghubag kini ug makasinati og hilanat aron dili maghimo og dakong kadaot sa lawas. Sa daghang kaso mga higala, human malimpyuhan ang pinaakan o niya gihaplasan sa Yaki Liniment Oil, dali nga mawagtang ang gibati nga kasakit ug ang pagpanghubag niini muhuyos. ang Yaki Liniment Oil man good. Dunay daghang sagol nga mga epektibong mga herbal plants, dunay multiple antiviral, antibacterial, antifungos ug anti-inflammatory properties. Mauna nga pinangita gyud ang Yaki Liniment Oil mga higala. Ug sa mga wala pa nakagamit, suwayin ninyo mga higala kay di gyud mo magmahay ana. Timani ha, Yaki Liniment Oil.
8: Adunay mga pamatuod niini.
7: Napanas na ang katol-katol sa mga apo ni Alice Beles, taga-Placer Masbate, kay kanunay niya ginaplasan sa Yaki Liniment Oil.
9: Mga lakabuan, ilang katol-katol, unya mo tubig, unya mapusa, ligi sila makatong, sigig pangaot. Kadaga naman na akong gitambal, waman gihapon, nanakabati ko sa radyo sa kanang Yaki nga oil. Mote akong gisigig, papasa ila, magsabon o sa motoy na kaayo, kaloy sa Ginoo.
7: At yan ang kabuuan ng ating limang minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
10: Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras sa Pilipinas, 3 minutos human milabayang alas 5 sa buntag.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Miguel Alonso kamay munta kini yung tanan. Welcome kani sa inyong drumanon. Gini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw nga Miyerkules sa petsa at 13 buwan sa Hunyo duig 2026. So gini si dinig 43 sa Jan Andrew Tabugok. Uban kita hangto na alas 6 sa karong buntag. Madyo nga buntag nga na kani mo manong manang. Asa ka mga dapita karong nagkapalamatin nining atong drumanon sa atong mga kaigsunang mga mag-uuma. Oy, haplas una o nga kopi. Akin nga Yaki Herbal Oil, ha? Kung galing ka, musakit-sakit ang karawasan, ikaw mag-uma, di ba? Ano? Magimbuhato na to sa mataga-adlaw, kasi sige na pag-uwan. Kaya ba si naangban, sige na lagapundo din na sa electric fan, kaya init na ba po sa hay, no? O na nga ba si panuhutan unia. Siyempre, sa iyo sa buntaga, inom sa kopi Yaki, aron piskay ang kabuntagon sa itong mga kaigsura mga drivers, no? Aron na di katugo na ng daan, no? Siyempre, sa itong mga tindara, aron sa iyo nga makabugtaw. O sa tanang mga mamuo, appear, no? Appear, higala. Dayon, ngayon sa atong drumanon, o katang yung mga detalye in itong mga headlines so niya sa pagligid nining atong programa. Headlines. Ay, sa pagkasaulog din sa adlaw natawahan karong adlaw, malipay yung celebration nga na kaninyong taran. In simultaneous sa broadcast kita karon, di na sa may Joy FM Apanggil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental, maadyong buntag sa atong mga silingan diyang dabita. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong buntag alang sa atong mga balita, alang sa atong balita nga lokal, at ang ninyong detalye nini, lalaki, gilutang patay dito sa Malangko, Tabato. Headlines. Samta sa atong balitang probinsyal, pagapamusil sa Kadayangan SGA Barm, duha patay pito angol. Samtang dugay ng bingkil dito sa upi, natuldukan na kagahapong adlaw. Headlines. Samtang sa atong balitang nasunod, SSS magpatuman sa kiruhang tranche sa dugang pensyon alang sa mga beneficyaryo. Headlines. Samtang pagtambong sa pagdungog sa kaso sa Sandigan Bayan gamit ang online video conferencing, paghanggyon karon sa kampo ni Senator Jinggoy Estrada. Headlines. Samtang sa atong balitang international garong bundag, binakbakay sa Southern Lebanon, nagapadayon bisan pa man sa kasabutan nga tigil putukan. Headlines. Samtang Brazil ginamonitor ang duha ka posibleng kaso sa Ebola DRC outbreak, padayon pa nga ginakabalakan. Headlines. Mga detalye ini unya sa atong pagbalik, human lamang inipipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun. Pag-iinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan, unsa man hintaw hana ni oy.
6: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginoo manguhit naman mo.
8: Pero pag take og ganado,
7: na, pintapad naman pa. Uy, pamang naman mam.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
9: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko. Nakahak na yung alasabuan, buhok. Kana kinalutan ganyan yan, napahak. Mato, ibutangan ako, Yaki. Nanupo siya. Salamat siya, Yaki. makakabang din.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5. 11 na sa Bundaga, Philippines Standard Time.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa laray karon alang sa atong mga balita karon nga Bundaga, alang sa atong mga balitang international. Una sa mga tudling sa atong balitang international karon nga Bundaga. Ginabantayan na karon sa health authority sa Brazil ang duha ka mga pasyente nga posibleng adunay Ebola infection sa dito sa lungsod sa San Pablo o ingunman Rio de Janeiro. Dungan ang kabanaka sa posibleng kapagkatag nining maong balatian gikan sa Central Africa papaingon sa ubang nasod. Nasairan nga usa ka 37 anyos nga lalaki gikan sa Democratic Republic of Congo ang nakitaan sa kalimtura o gipailawon sa isolation isip suspected case sa Ebola. Hinoon na sa una nga pagtuki niini negatibo kini sa Ebola virus apan padayon pa gihapon kining gina-monitor sa Specialized Infections Disease Facility isip papagamping. Samtang sa Rio de Janeiro usa ka lalaki gikan Uganda ang gipailawon usab sa safety protocol human makasinati sa sintoma sama sa ubo pagpangurog ingon man pagtatae. Nagapadayon garon ang binakbakay sa Southern Lebanon na bisan pa man nga gidawat na sa Israel o Hezbollah ang planong tigil putukan nga giduso sa Estados Unidos. Sigon kang US President Donald Trump nagauyon ang magkaatbang hutong nga ipapahunong ang binakbakay human niya nga makaistorya ang ilang mga tinunan. Gidawat usab matod pa sa Hezbollah ang maong kasabutan nga ihunong ang pag-atake sa Israel bugti ang dili pag-atake sa Israel ngadto sa Beirut. Gikumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasabutan apan nagbahat gini nga magpadayon ang pag-atake kung dili mo pahunong nga kining Hezbollah sa pag-target sa mga lungsod o sibilyan dito sa Israel. Sa bigas sa bahin gikan ayon sa Hezbollah nga nagparegayon gini og pag-atake gamit ang drone og artillery batok sa mga sundao sa Israel. Samtang gika-report usab sa Israel nga naharang nini ang duha ka projectile gikan dito sa nasod Lebanon. Alas 5:13 ang atong oras samtang naglunsad sa lapad nga airstrike ang Russia og Ukraine dito sa capital sa Kiev. Nakahatag ini kaguba nga nasa daghang mga buildings ingon man ka mga kabalayan. Ginatayang anasa na pulo katao ang namatay sa magdamag nga pag-atake sa Russia sa nasangpin nga lungsod. Kung nasa kabin o sa gato sa katao ang nangaangol. Hiniusang nga drone og missile attacks ang gibuhian sa Russia ngana sa maong pag-atake. Alas 5:13 ang atong oras samtang nagpahinumdum garon og nagbahad ang Iran nga pupwedeng maapektuhan gayud ang galigid nga ceasefire understanding niini sa Estados Unidos kung magpadayon na ang mga pag-atake sa Israel ngadto sa Beirut, Lebanon. Taliwala sa naglaom nga tensyon na dito sa maong rehiyon. Sigon kang Iranian Ministry of Foreign Ministry Abbas Araghchi, ang kasabutan sa Washington ang kapunting sa ceasefire on all fronts including Lebanon. Kung bisan unsang kalapasan sa usa ka lugar, ang pupwedeng musangpod sa pagkawagtang nining maong kasabutan. Ang pamahayag ang gihimo human sa mando ni US o Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga magpadayon airstrike sa Dahi District dito sa Beirut nga gitawag niyang terror infrastructure nga adunay kalambigitan sa pag-atake sa rocket o drone nga gikalambigitan sa mga Hezbollah. Gikan na yun ni US President Donald Trump kapadayon siya nga nakikistorya sa magkaatbang hutong. Lagip na niini si Netanyahu o mga tinunan gikan sa grupo sa Hezbollah. Alas 5:14 ang atong oras, kanao kita sa mga panghitabo din nga bahina sa nasud Pilipinas. Alang sa atong balitang nasunod, motistigo sa Sandigan Bayan 3rd Division si suspended the Department of Public Works and Highways sa Bulacan 1st District Engineering Office Engineer John Carlo Rivera nga nangulekan matod pa siya o commitment fees sa gikan sa mga kontraktor sa mando sa iyang kanhing superior nga si kanhing District Engineer Henry Alcantara. Ang pag-atubang at testigo taliwala sa nagpadayon nga pagdungog sa kasong malversation nga walay girekomendang piyan sa kalambigit sa flood control scandal. Batok ang kanhing Senador Ramon Revilla, kanhing DPWH officials nga si Bryce Hernandez, JP Mendoza o laing uban pa. Maski sa isang nervera nga gibanduan siya ni Alcantara nga muhimog listahan sa flood control project sa gilangkob sa National Expenditure Program, General Appropriations ug Program Appropriations, sa gipunting usab niya sa nasangpit nga listahan ang mga proponent, government officials o contractors nga nagbayad og commitment fee sa project proponents, o public officials o mga contractor nga nagbayad commitment fee human nga i-award ang maong kontrata. Samtang subling nga gibalik sa Philippine National Police General Hospital si kaning DPWH Secretary Manuel Bunoan kini tungod sa pagduso niya gamusyon alang sa hospital arrest pasado alauna sa hapon kagahapon na Hunyo 2 diyang gipalugwal ang kanhing kalihim aron nga mo tambong nga nasa arraignment sa kasong graft og return of warrant sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Aban nagikan sila ang arraignment nila Bunoan og Senator Jinggoy Estrada karong Hunyo 4 tungod nga aduna kini nakabinbin nga motion tungod sa 537 million peso nga plunder o grafa charges nga aduna kilambigitan sa anomalya sa flood control projects. Gikumpirma usab sa PIFA Division sa Sandigan Bayan kadugdusog ang motion alang sa hospital arrest na dawat usab sa anti-graft court ang motion ni Bunoan alang sa hospital arrest kulang-kulang 24 oras sa human kini nga gida ngadto sa PNP General Hospital tungod sa pagtaas kuno sa iyang blood pressure. Alas 5:17 samtang katauhan nga dugay nang hingtaas ang kining pulso. No, ang tugaron nga pa intawon makadawat hustisya kalambigit ning hisgutan ng pagpangawkaw. Alas 5:17 ang atong oras. Mibuelda karon si Senate President Alan Peter Cayetano sa hagit ni Senator Rafi Tulfo nga magpakita sa sesyon sa Senado o pamatud-an ang pag-independence sa uga dili mamahimong talawan. Sa saka Facebook Live gikan ayon ni Cayetano nga dili simpleng hisgutan ng pagtambong nining sesyon nining pag-atubang sa mga isyu. Gihalimbawa na lamang nini mao ang mga mag-uma nga ginaadto ang bukid daliwala sa bagyo o gausa kasundawong ginapahimo nining suicidal mission. Iakusahan ni Cayetano ang kampo sa magsuong Senador Tulfo og gikanayong haduol matod pa kinaingan sa Malacanang. Gidaig usaban sa Senate President ang mga paratang niya o gipuna usab sa Senate President ang mga pasangil nga siya matod pa ang anaaluyo sa pagpatay sa air conditioning og internet sa Senado nga hilabihang layo na sa tuod nga isyu. Alas sa 5:18 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang ipag-imbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee si kanhing House Speaker og late First District Representative Martina Romualdez sa pagpadayon sa pagdungog kalambigit sa matod pa flood control scandal. Sigon kang Senator Pia Cayetano nga mao'y chair sa komite, nakatakdag ang hearing karong Hunyo 4. Dungan si Romualdez, 34 ka mga personalidad ang giimbitahan sa komite. Una nang gibalibaran sa kongresista ang ungawa siya matod pa na lambigit niining irregularidad sa maong proyektong pang-imprastruktura o budget insertion sa gobyerno. Giimbitahan usab sa komite ang 18 ka mga individual nga nagpailang kanhing mga tinunan sa Philippine Marines nga nagkanayong naghatod sila og matod pa kickback nga na sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Giimbitahan usab sila kanhing Assistant Engineer Bryce Hernandez og kaninang naakusahan nga pipila ka mga magbabalaod nga may kalambigitan ining flood control anomaly. Sigon sa komite, dumong sa imbisigasyon nga siron ang kamatuuran luyo sa mga aligasyon og siguraduhong papatubagon unta no nganha sa balaod ang mga tikasang nagpungko sa gobyerno. Alas 5:19 ang atong oras, samtang gi-cancelar una sa Sandigan na Second Division ng arraignment nila Senator Jinggoy Estrada o kaning DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kasong graft hangtod kayo karong Hunyo 4. Sigon sa korte, gi-kinahanglan matod pa nga tunan ang motion ni Estrada nga gapangayo nga na sa pagpawalay bisa sa gipasangat nga kaso. O di ba kay balik gini nga na sa Office of the Ombudsman alang sa dugang investigasyon. alas 5:20 ang atong oras. Samtang misaka na sa 21 ang ihap sa mga namatay sa midahili nga siyam ka palapag nga building dito sa Angeles City, Pampanga. Sigon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, na recover ang pateng lawas sa usaka masuso sa Quadrant 2 sa disaster site na bandang alas 6:01 sa gabi, samtang nagbarayon ang search and retrieval operation. Gikan ni Fire Superintendent Maria Leia Sahili, Regional Public Information Officer sa BFP Central Luzon, di pa makumpirma ang pag-ilan ini maong masuso samtang gipailawong sa pag-tuki kini o pag-subay sa scene of the crime operatives. Una nini, minugwa ang mga report gikan sa pipila ka mga nakaluwas nga posibleng adunay bata sa construction site tungod nga dito temporaryong nanimuyo ang pipila ka mga pamilya ni ining mga mamumuo.
8: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:20 ang atong oras, Philippine Standard Time. Kanong ginangkuban sa atong mga balitang international ug nasudnon karong buntag. Sa atong pagbalik, ang mga balitang probinsyal human lamang ini.
10: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Sugod so, pagpanganak na ko anang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
12: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Katong ganado. Di ba inom na sa imong bana? Uy, you know, manguhit naman mo.
13: Pero pag take og ganado,
7: na, yung tapad naman pa. Kabing, parang naman mam.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulay eh. Ay kalimti ha, ganado.
8: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
14: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba o?
14: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
14: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
14: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
15: Bilunga Gold, hantod ka rin.
16: Ano po?
15: Eh, marubi na mga kukalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
16: Ang imuhang tiil.
15: Ang imuhang tiil ko.
16: Oo.
15: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
16: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Aras sa Pilipinas sa 23 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag.
8: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: In simultaneous sa broadcast gabon kita karon sa Joy FM Davao Oriental o Joy FM sa Maya Pangel Bay sa northern ng Mindanao. Good morning sa atong mga tagapalamati diha nga nabita magdang umaga po sa inyong lahat dyan.
8: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa laray karon alang sa atong mga balidang probinsyal unahon ta paghagpada kining mga taho gikan na dito nga bahina sa may area sa nga Caraga Region.
8: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Inbugto ang kinabuhi sa usaka mahan human kining giluba sa Bataon nga iyang gipang sagdan o iyang gipang sang o iyang gipang sagda samtang nagrambol sa nakalabayng kadaon sa Espina Street at Tafa dito sa Maya Surigao City. Ang big man na ilang si Abraham Ortiz Basero, 57 anyos minyo nga taga Navarro Street sakop sa maong baryo. Sa maong hitabo, gika na yun nga duha ka grupo sa mga batanon na nagbingkil samtang nagdisco sa barangay Tafa Gym atol sa pagsaulog sa ilang kabisahan. Di nga nagkainitayang duha ka grupo dito na kini sila sa Espina Street diha nga nagagiagbat hinungdan nga nahitabo ang karambola. Diha nga nakita sa biktima ang laing individual nga giluba-luba sa suspect. Giya sagda kini sa biktima pinaagi sa pagligis sa gisakya nga motora. Diha nga natumba ang biktima dito na sa basya. Gihansa ka sa suspect sa dalang mahait nga hinagiban na punteriya sa tuong bahin sa Ilocana sa maong biktima. Sumasanak sa biktima nga si John Aubrey ning barog pa iyang amahan human giluba sa kaysa iyang motor o ning padayugdog sa si, iyang motor aron magpaalima sa samad nga nahiaguman. Tungod sa maong panghitabo, dili makatuwa ang anak nga wala na ang iyang amahan nga iyang perme nga makasinabot. Gidugang paniya nga nagapasiaw pa ang iyang amahan sa tambalanan kung mabuhi pa kini samtang naghawid sa samad nga nilubaan.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:20 sa isang atong oras sa Philippines Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga gikan dito nga bahina gihapon sa may area sang Caragar Region.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga bahina gihapon na sa may area sang Caragar Region girumsada ang masugod nga operation na sita sa Land Transportation Office Surigao City kauban ang Surigao City Traffic Management Office dito sa Dakbayan sa Surigao. Gibatuman ang lagda sa balaod trapiko kabahin kini sa ilang kampanya batok sa mga pasaway nga motorista, ilabi na ang mga walay driver's license expired nga registration o mga motorsiklo nga walay plaka o galunay modified o dili uyon sa regulasyon. Yawag ang publiko nga mutuman ug musunod sa balaod trapiko, magdala og kanunay nga mga hustong dokumento aron nga luwas gana sa kadalanan.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras, samtang nga dito nga bahina sa may area sang Northern Mindanao, nagpabiling dako nga hagit karon nga nasa imprastruktura sa mga tunghaan ang pipila ka mga batakang panginahanglan dito sa Maraybalay City, taliwala sa nagapadayong Brigada 2026 sa nagadool ng opisyal na pag-able sa klase sunod simana. Sa Maraybalay City National High School, nagunang suliran gihapon ang kakuwang sa supply sa tubig nga direktang nakapekto sa paggamit sa comfort room o adlaw-adlaw nga operasyon. Gika na yun sa coordinator ngini nga nagpabili na kining dakong hagit hinungdan nga nagadepende na lamang ang tunghaan sa rain collector o limitadong supply gikan sa gawas dungan ang water tank nga giayon yuda sa DPWH isip temporaryo nga solusyon.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang nga tudling sa atong mga taho gikan sa may Northern Mindanao, nagpinirmahay sa Memorandum of Agreement ang lokal nga gobyerno sa Iligan o DNR 10 Republic Cement Mindanao o Santiago Fisher Fox and Livelihood Association alang sa iniusang pag-maintener o pagpanalipod sa mangrove plantation sa Barangay Santiago. Ang kasabutan nagtumong mapreserba sa kinaiyahan pinaagi sa pag-atiman sa mga bakhaw nga nagserbing proteksyon na batok sa pagbanla sa baybayon na puyanana sa mga isda o tabang sa pagsumpo sa epekto sa climate change. Subay sa National Greening Program, ginauman nga masiguro ang paglambo o kalungtaron sa mga mangrove nga anaa sa maong lugar. Pinaagi nini, ginauman nga magapalikon o mapalikon pagayon ang pagpanalipod sa kinaiyahan samtang mahatagan usab og dugang oportunidad nga panginabuhi alang sa mga residente sa maong lugar.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras, anana sa linya gikan sa may Pangal Bay consultative meeting sa Peace and Order gipahigayon nga ordinansa o alang sa usa ka ordinansa dito sa lungsod oga istrikto gayud kining ipatuman. Dugang detalye o ang detalye nini ihatag ganato gikan sa may Joy FM Pangal Bay. Ana sa linya si Ren Sumalinog.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
13: Nagpahigayon og consultative meeting ang Barangay Peace and Order Council sa Barangay Maranding. Dito gipahigayon sa Barangay Session Hall aron mapalig-on pa ang koordinasyon tali sa barangay o sa lokal nga pangagamhanan sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sa sampit nga lugar. Among kalihukan, gipangunahan kini ni Kapitan Zilore Marvi Pungasi o punong barangay sa Barangay Maranding. Sa usab si Municipal Mayor Angel Tatayab sa lungsod sa Lalalano del Norte. Sa iyang mensahe, gipaabot sa punong barangay nga si Pungasi ang kaminundanon sa panagiusa o aktibong partisipasyon sa tanang sektor sa komunidad aron mapadayon ang malinawon o luwas nga palibot alas sa tanang lumulupyo sa barangay. Giisgutan usab sa Mauntigom ang lain-laing mga isyo sa kabalaka nga may kalabutan sa peace and order situation sa barangay. Lakip na ang pagpalig-on sa kampanya batok sa kriminalidad, pagkunhod sa mga insidente nga makasamok sa kalinaw sa komunidad o ang padayon nga pag-monitor sa mga lugar nga nakinahanglan og dugang pang pagtagad gikan sa otoridad. Samtang gipaday usab ni Mayor Yap ang padayon nga suporta sa municipal government sa mga programa o kalihukan sa barangay nga nagtumong sa pagmintinal sa kaluwasan o kaayuhan sa katawhan. Matod pa niya, importante ang lig-on nga pagtinabangay tali sa barangay, kapulisan o lokal nga pangagamhanan aron mas epektibong matubaga ang mga hagit nga may kalabutan sa kalinaw o kahapsay. Atol sa konsultasyon, naghatag usab og mga rekomendasyon, suhestyon ang mga miyembro sa konseho og mga partisipante kabahin sa dugang pang mga lakang aron mapalambo pa ang seguridad sa barangay. Ipasida usab ang kahimahinundanon sa community participation og padayon nga komunikasyon tali sa mga residente og mga opisyal sa gobyerno. Ang mga consultative meeting usa ka mga lakang sa barangay Maranding og sa LGU Lala aron masiguro ang mga mapabiling malinawon, organisado og luwas ka komunidad pinagi sa maayong pagdumala og koordinasyon sa tanang mga sektor. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Renzo Malinog. Sa atong pagbalik, gadugang ang mga balitang probinsyal human lamang ini.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
17: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
18: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
17: 7-in-1.
18: Tapos po?
17: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, alis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
19: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wakuat ka ng pangkutsi na wala kutsiya.
1: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.33 ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa dugang laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. In simultaneous broadcast gihapon kita sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito sa Maigaraga Region, nagipabalo sa 4th Infantry Diamond Division sa Philippine Army nga hingpit na nga nabungkag ang Northeastern Mindanao Regional Committee sa Communist Terrorist Group. Human na mitahan ang tanang nabiling miyembro ni ini ngadto sa puwersa sa gobyerno. Suma sa militar, ni adtong nakalabay nga adlaw may surrender ang lima ka mga nabiling miyembro sa NEMRC ngadto sa inayos ang puwersa sa 401st Infantry Brigade sa Philippine National Police Special Action na 4 sa lungsod sa Tagbina, Surigao del Sur. Sa wapa kini, niadto nga Mayo 27, mitahan usab ang tulo ka mga miyembro sa Regional Centro de Gravidad sa NEMRC ngadto sa 404 sa Infantry Brigade. Gitugyan nila sa militar ang usa ka carbine rifle, tulo ka magazine ini og 28 ka mga buhi nga bala. Matud sa militar nga usa sa mga hinungdan sa pag-surrender sa mga rebelde mao ang pagkaluyang moral sa grupo human mapatay sa usa ka engkwentro ni adtong Mayo 11 ang usa ka leader nga si Edelberto Daval nga nailhan nga usa ka alias Bong, Wako og Bill. Si Colonel Glenn Joy Aynera ang acting commander sa 404 sa Infantry Brigade miingon nga voluntaryong mitahan ng mga miyembro sa grupo o may padayag sa ilang suporta sa mga programa sa gobyerno alang sa kalina o kalambuan. Gidaigusab ni Major General Michelle Anayron Jr. ang commander sa 4th Infantry Division na ang mga sundalo, kapulisan, lokal nga panggamanan o mga komunidad nga nagdinabangay aron makabot ang kalampusan sa operasyon. Matunay ang hingpit nga pagkabungkag sa NERMC nagapakita sa pagka-epektibo sa mga operasyon nga militar, ligon nga koordinasyon sa lokal nga panggamanan o padayong suporta sa katawhan sa kampanya alang sa kalinaw ug seguridad. Dugang paniya magpadayon ang gobyerno sa pagtabang sa mga kanhing rebelde binaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon iklip uban ang lain pang mga programa nga nagtumong sa malinawon nga pagbalik nganha sa katilingban.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:35 ang atong oras, Philippines Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, dawaton ta ang report gikan na ditong bahina sa may Davao area, mga atleta nga gikan sa Tangoba City nga nakakuha og medalya atol sa palarong pamasa 2026 gipasidunggan. Detalye nini ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental, si Ren Sumalinog.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
20: Nagmalampuson ang partisipasyon sa mga atitag ng gika sa dakbayan sa Tangub, Misamis Occidental sa gipagayong palarong pambansa 2026 dito sa Agusan del Sur. Din ilang napamatud-an ang ilang talento o abilidad sa swimming, pinagi sa pag-angkon og tulo ka silver medals o usa ka bronze medal. Pinagi sa ilang walay kapoy nga pag-ihirsayo, determinasyon o dedikasyon sa ilang gipiling dula na himo nilang manadala ang dungog dili lamang alang sa ilang kaugalingon kundili alang usab sa tibuok dakbayan sa Tangub. Pag-abot sa mga atleta gikan sa nasundong kompetisyon, manitong gidawat sila sa City Mayor's Office din ilang nasugatan. Si City Administrator Ruby Incaliado Bakaling kaaban ang pagdawat usab sa ilahang ginuwaginikanan o ang Deep Edge Sports Coordinator nga si Sheldon Hancolada. Atol sa maong nga pagdawat ay gipadayag sa mga opisyal sa dakbayan ang ilang pagpasalamat o pagdangig sa mga atleta nga nagpresenta sa Tangub uban sa garbo sa kahusayan. Giila usab ang ilahang dakumpapil sa ilahang mga ginikanan, coaches o uban pang mga matutudlo nga naghatag og suporta o giya sa ilang panaw isip atleta. Sumalapas mga opisyal, ang kalampusan sa mga swimmers usa ka inspirasyon sa kabatanunan o usa ka ehemplo nga pinaagi sa disiplina o paningkamot o pagkamalahutayon mahimong makakamot ang dakundamgo bisan pa man sa mga hagit sa ilahang giatubang. Human sa ilang courtesy visit sa City Mayor's Office, giipasidunggan usab ang mga atita sa City Council atol sa regular session sa konsiho. Inopisyal silang gidaig o gipasalamatan sa mga opisyal sa dakbayan isip pag-ila sa ilang talagsaong nahimo sa nasudnong kompetisyon. Giipasidunggan sa mga opisyal nga ang maong kadaugan nagpakita sa dakong potensyal sa mga tangubanon nga kabatanunan sa natal sa sports o sa naghatag-usab o inspirasyon sa umabot pang mga atleta nga magpadayon sa pagpalambo sa ilahang mga talindo. Ang tibuok dakbayan sa Tangub karon nagkahiusa sa paghatag og pasidungog sa pamasalamat at sa mga atleta. Nagdala og dungog sa syudad pinagi sa ilang nalagsaong pasundayag sa swimming competition sa palarong pambansa 2026. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM.
8: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat, kaubang Renzo Malinog, gikan sa Joy FM sa Davao Oriental. Samtang dito gihapon sa Davao, nagpahigayo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project na ning scale up pinagi sa I-Plan na component o gausa kaadlaw nga Provincial Community Investment Plan Updating Workshop sa Tagum City. Tumong sa kalihukan na ang pag-update o pagpaligon sa plano sa probinsya aron mas masiguro nga ang mga programa o proyekto sa agrikultura mo tubaga sa tinuod nga panginahanglan sa mga mag-uma o mananagat dito sa Davao del Norte. Giya ripaso sa mga participants ang kasamtangang PCIP gamit ang data-driven o market-based nga mga pamaagi aron matino kung unsang proyekto ang labing angay ipatuman sa umabot. Pinaagi rin gilauman nga mas mapalambo ang produksyon sa merkado o kita nga nasa sektora sa agrikultura sa nasangpit nga lalawigan. Gitambungan ang workshop sa mga representante gikan sa lokal nga panggamhanan, partner agencies sa farmer cooperatives and associations sa pribadong sektor o provincial project management and implementing unit. At sa sa diskusyon na giila ang walo ka prioridad nga proyekto nga suportahan sa probinsya. Lagip na ang kakao, bugas, mais, kape, coconut fiber og pita, goma, mangga og abaka isip kabahin sa pagbaligon sa agricultural value chain sa Davao del Norte.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:40 na Philippine Standard Time, samtang gikan na sa may area sa Davao.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Luksuan ta karon ang taho gikan na didtong dapita sa may area sa Northern Mindanao. Atong lakbitan karon ang dugang mga taho didtong dapita sa may Northern Mindanao. Diin tingkagol nasa selda ang top 3 o top 5 most wanted persons sa level sa dakbayan sa Malaybalay. Human kining masikop sa managlahing manhanta operasyon. Gipahigay na mga operasyon sa mga personahe sa Malaybalay City Police Station in abagan sa police sa Bukidnon Police sa Provincial Office of Regional Intelligence Unit. Unang natiklo sa Brook 2, Barangay 2, alas sa 11:43 sa buntag ang top 3 most wanted nga si Ruel sa Gubay, Leona, alias Ruel Aquino Leona, 38 anyos nga residente sa Barangay Sumpong. Giserbe kaniya ang warrant of arrest alang sa kasong kalabutan sa ligar nga almasa diin walay girekomendang piyansa. Pagka-alas 7:57 sa gabi, nasikop usab sa Barangay 9 o dito sa Barangay 9 ang top 5 most wanted person nga si Sunny Boy Ricarte Camiging, 36 anyos mulupyo sa maong lugar. Nagatubang si Camiging sa kasong illegal nga droga o guwao sa ginigit tugutang makapiansa alang sa iyang temporaryong kagawasan.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dito nga bahina gihapon na sa may area sang Northern Mindanao, gipahibalo sa kagamhanang lokal sa Maramag ubos sa pagpangulo sa ilang mayor. Uban ang mga miyembro sa sangguniang bayan ang ingraning pagsaulog sa ika-70 nga adlaw sa Maramag sugod karong Hunyo 13 hangtod Hulyo 1, nagdala sa temang Maramag at 70 rooted in heritage driven by excellence ready for cityhood, kundi hatagan og kadasig sa maong serbasyon ang kultura og kabilin sa lungsod, dungan ang pagpasidungog sa maayong agi og rambuan nga nagahulma sa Maramag sulod sa 7 kadekada. Klaro na nga nahisgutang o sa nahisgutang lungsod nga lahi kini nga pag-usaulog kumpara sa milabayng tuig tungod sa gipatuman nga state of national energy emergency. Din gibanduan ang tanang ahensya sa gobyerno og lokal nga kagamhanan nga na sa paghimo og pinakadaginot nga pamaagi sa paggasto. Bisan pa man niini nga mga hagid magpabiling gyapon ang kamahinong danon niini nga maong kasalugan samtang nagpakita o samtang nagkaiusa ang tanan sa paghatag og bili og managsamang kasaysayan og kalampusan. Alayon ini giya dapit ang tanang katawhan didto sa pagapila og pagsaksi sa maong milestone nga nagpakita sa ika-70 nga tuig sa paglambo, kalig-on og pag-uswag sa lungsod sa Maramag.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Gikan na dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao. Kanaugan ta ang mga tao, gikan na dinhi nga dapita sa may area sa Barm.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga bahina sa may area sa Barm Region. Dua ka tawo ang namatay samtang pito ang nangaangol sa usa ka insidente sa pagpamusil sa Puro 4 Barangay Malingawa, Kadayangan Special Geographic Area, bandang alas 8:40 sa buntag. Gila sa mga otoridad ang namatay nga si Mosalik Talusa na Balang, 45 anyos, sa may asawa residente sa Buruk 6 sa Barangay Malingaw, o Haron na Bulyongan, 35 anyos, sa dunay asawa residente sa Buruk 4 sa maong baryo. Ang ulusab si Romeo, ang nasa hingkod ang panuigog residente sa Buruk 4 Barangay Glada, Midsayap, Cotabato, samtang unumpa ka individual ang gidagan ngadto sa bahay tambalanan sa Midsayap alang sa dayong pagtambal o pagpunting sa pag-ilan ini nga maong mga biktima. Subay sa report, nakadawat og tawag ang PNP gikan sa barangay chairman na kilambigit sa mga insidente, hinungdan nga dayon kining miresponde uban ang tanang tinun-an. Pag-abot sa maong dapit na atlan sa mga miresponding PNP ang mga biktima kun asa usa pa matud pa ang buhi o dayon gidagan sa Midsayap District Hospital aron matambalan. Sa ginpirgayon nga pagproseso sa crime scene, na-recover sa mga otoridad ang pipila ka mga basyo sa ginatuang kalibre punto o kalibre 5.56 ang armas. Padayon pa usab ang investigasyon karon og follow-up operation kalambigit sa maong insidente.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga tao gikan sa may Barm area, nagigpulong si Barm Chief Minister Abdul Rauf makakuha sa mga opisyal sa sulu aron isigutan ang mga isigutana na may kalambigitan sa pagdumala og prioridad sa kalambuan ug lain-lain inisiyatiba nga nakatudok nga na sa kaayuhan sa katawhan sa lalawigan og tibuok abang sa Moro. Lagi ba nga nakauban na sa Chief Minister sa panagpulong sila sulu Second District Representative Muner Arbison Senior, Luok Municipal Mayor Al Makram Arbison og sulu Provincial Director Nur Padstri Pau sa Ministry of Environment and Natural Resources and Energy. Sigun ka makwakwa gisgutan na sa managpulong mga programa o lakang nga po pwedeng makatabang sa pagpakusog sa serbisyo sa publiko o pagtutok nga na sa panginahanglan sa komunidad sa sulu o guban pang bahin sa Bangsa Moro. Yatagagdoto sa opisyal ang kaimportante sa koordinasyon o pagigtambayayong sa lain-lain sektor sa pagdumala aron nga masulong ang mga proyektong nakatutok sa pang-uswag o kaayuhan sa katawhan. Dungan na nini, subling gipabalig-on sa opisyal ang ilang panaad sa pagsulong sa responsabling pagpamuno hapsay nga serbisyo publiko o mga programang magahatag o dakong ambit nga na sa marungtarong Bangsa Moro.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang sa atong mga tudling, sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, kanaugan ta ang mga taho din hinga dapita sa may area sang Region 12.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang at tuding sa ato nga mga taho din nga dapita sa may area sang Region 12 diin dito sa may South Grabato. Padayon pang ginapakusgan karon sa disaster team ang pagbantay usabang nga sa kalit-kalit nga mga pag-uwan o pagdahili sa yuta diin na pinakuling natala dito nga dapita sa may Lake Cebu. Hinoon na wala may casualty nga napatik apan padayon pang gipa-alerto karon ang sa disaster team ang ilang mga ginsakpan. Nagpahinom usaba kini nga na sa posibleng pagbaha og flash flood sa mga komunidad sa ubos nga bahin sa Bungtod dito sa may sitio Traang kini Barangay Lamlaka Lake Cebu. Gikan ayon nga makita dito ang pagdahili sa yuta nga miharang nga nasa labianan sa tubig o nakahatag ginig kadaot sa maong lugar. Hugot nilang gimonitor sa garo ng sitwasyon na tungod nga po pwede kining magbahad nga nasa kaluwasan sa mga residente sa usos nga bahin sa maong komunidad.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang guba ang parking lot sa Sultan Kudarat State University Access sa campus sa Takarong City, Sultan Kudarat human nga giya kumus-kumus kini sa makusog nga hangin. Subay sa report mi abot matud pa og umihapaka matud pa makusog nga hangin kana sa parking area tungod nini nahagsa niini ang waiting shed ngadto usab sa pipila ka mga sakyanang anaa ilawom o nagpasilong niini.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Aras sa Pilipinas, alas 5:48 na Philippine Standard Time. Kaduang kilangkuban sa itong mga balitang probinsyal karong buntaga.
8: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Kaduang atong mga balitang na hagpat gikan sa lain-laing mga rehiyon o bahin na dinhing bahina sa Mindanao. Sa atong pagbalik ang mga balitang lokal, atong ihatag rin niyo human lamang inibibila sa itong mga pahinom do.
2: May bago ba kayong uniform? Pa-personalize nyo na yan dito sa Ritz Garments Manufacturing. Ritz Garments Manufacturing. Whether it's a company uniform, jersey, t-shirt, jacket, kaming bahala mag-customize ng gusto nyong design. High quality, full sublimation printing, durable, bright and long-lasting colors, good designs, free layout, power.

0: matibay at sulit. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM ang
3: oras sa Pilipinas, alas 5:50 Philippine Standard Time.
1: Nang Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
3: Sa laray sa atong mga balitang lokal, karong bundag apanuna ka na atong dawaton karon ang signal gikan sa may Ginapawan City Public Market. Atong siren karon ang report ng mga presyo sa gulay didong dapita sa may merkado publiko. Gikan ka na kang Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
4: Mga katinig, mao ni mga nag-unang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga basic ng mga lamas per kilo, ahos o bawang 130 hatod 140 kada kilo, sibuyas bombay 140 to 180 ang kilo, kamatis 90 to 120 at sal 200 kada kilo, luya 90 to 130, sibuyas dawan 120. O sa mga regular nga gulay nga mapalit na to kada kilo gyapon, sayote, gis, hantod 15 pesos kumparitong matang isa, talong 50 to 60 ang kilo, radish 120 to 140, bagyo beans 70 to 80, ang palaya 70 to 90, pechay 60 to 70, ang sitaw o batong 60 to 70 per kilo, kalabasa 40 to 50, okra 120 to 130, cabbage 80 to 90, pepino 60 to 80, carrots nga regular size 100 to 130, og sa patatas 180 per kilo, cauliflower 180 per kilo, broccoli 200 per kilo. Sa itlog, mapalit na to per tray, mauning mga average na price. Sa atong merkado, ang small size 180 per tray, medium 215, large 230, XL 245, jumbo size 255 per tray. Huwag mo ka ng mga updated na presyo karon sa atong gulay o lamas o itlog diri sa Kidapawan Market para sa Tinig ng Bayan, kani ang Tinig ng Pamilihan, Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
3: Daghang salamat sa kaubang Tinig 30 Junior Rappi gikan sa may Kidapawan City Public Market. Karon sa ironta ang mga pangitabo o development gikan sa may Pipalma area. Anana sa linya si kaubang June Villa Soto. Kaubang June.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
5: Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Dead on the spot ang dalawang kalalakihan habang dalawa naman ang dead on arrival sa ospital, kabilang na ang isang minor de edad. Samantalang apat din ang naitalang sugatan sa insidente ng strafing o pamamaril na naitala pasado alas 8 ng umaga kahapon, Hunyo 2, 2026, sa Puro 4 Barangay Malingaw sa munisipyo ng Kadayangan Special Geographic Area Barm. Sa ulat ng kapulisan, nakilala ang dalawang nasawi o agad na nasawi na sina Musalik Talutag Balang, 45 anyos na residente ng Puruksay sa Barangay Malingaw, at Haron Puyuman, 35 anyos na residente ng Puro 4 Barangay Malingaw, Kadayangan SJ Warm. Dead on arrival naman sa ospital sina Romeo Lumbo, na residente ng Barangay Upper Glad 1, at Abdul Harudin Samad, 17 anyos na taga Barangay Malingaw, Kadayangan SGA. Apat naman ang naitalang sugatan na agad isinugod sa ospital na kinabibilangan ni na alias Emmanuel, 46 anyos na taga Midsayap, alias Limor, 23 anyos na taga Midsayap, alias Ospito, 33 anyos na taga Midsayap, at isa pang alias Emmanuel na 35 anyos na taga Midsayap. Ang tanong, bakit sila nanduroon? Sa hiling ng pamilya at mga kaanak ay hindi nabinigay ang kumpletong pangalan ng mga sugatan bilang proteksyon sa kanilang totoong pagkakakilanlan at seguridad. Batay sa ulat ng Kadayangan MPS, alas 8:45 ng umaga kahapon nang nakatanggap ang kanilang himpilan ng ulat at tagapinuho ng mga pulis sa lugar ng pinangyarihan kung saan nadatnan ng mga responding pulis ang tatlong biktima na nakahandusay sa lupa. At ang isa ay dinala pa sa pagamutan pero binawian

0: buhay agad namang naiuwi na sa kanilang mga pamilya ang dalawang nasawing biktima sa kanilang tahanan para sa paghahanda sa kanilang libing batay na rin sa pananampalatayang Islam. Nakarecover ang mga investigador ng ilang basyo ng bala na pinaniniwalaang nakuha sa isang caliber 5.56mm na baril. Patuloy ang investigasyon at follow-up operations ng kalayangan MPS kaugnay sa nasabing insidente.
1: Kaubang June, naalang ba ni sila sa Usaka area? Ang sumunin, naanin sila sud sa Panimay o nagkabayo ni sila sakyanan?
0: Right. Ang nangyari dito, nag-umpukan itong mga ito sa tila ba isang purok-purok, yung parang purok center na gawa-gawa lang sa bahay. Ganyan naman talaga ang style sa mga barangay, di ba?
1: Oo.
0: Nang biglang dumating ang isang kulay puting minivan na sakay ang mga armadong kalalakihan at nirat-rat. So talagang strafing incident ang nangyari. No? At wala nang... Ang dalawa dito ha, ang dalawa sa mga biktima na pawang mga Kristiyano ay nagawa pang makasakay sa isang kulay Badja motorcycle at maneho ito papunta sa Barangay Buol Norte kung saan tila naubusan na sila ng dugo at natumba at nakahingi pa ng tulong kung kaya't agad din silang isinugod sa ospital.
1: Magkailan ni tanan kini nga mao mga biktima o na timing lang basi adunay ginahulat kanya-kanyang mga kwanto, mga tuyo diha sa usa ka lugar?
0: Ang malaking katanungan ngayon sa lahat dito, kasi ito talaga ang konteks ng Pilipalma, no? Bakit may mga Kristiyano doon nang sa mga oras na yun at anong ginagawa nila doon?
1: Okay. Pero so, wala
0: tatlong Muslim ang patay, isang Kristiyano.
1: Okay.
0: Apat naman ang sugatan na at tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Lahat sila ay dinala sa Cotabato Regional Athletic Medical Center dahil nga sa mga seryosong pinsala o tama ng bala na kanilang natamo. Kung kaya't idala sa Amado Diaz sa Provincial Hospital dito sa Poblacion 4 Midsayap, ngunit kinakailangang i-medical evacuation sa Cotabato City para sa mas masusing gamutan.
1: May mga record ba kining mga tawhana din ha sa PNP kaubang June or aduna ba yung mga hinagiban pong nakaplagan gikan na sa ilang posisyon?
0: Wala lahat. Lahat ay questionable kung bakit sila nanduroon. Actually, nagtawagan at nagtawagan, nag-chat ang mga barangay official sa iba't ibang mga bahagi ng Midsayap kung saan kalat-kalat na mga barangay ang tinitirahan naman ito. At sinasabi nga bakit nandoon si yung mga tao namin.
1: Okay. So hoping adunay kasangputan ng imbestigasyon ipatigayo ni NIS PNP.
0: Wala nang duda yan. Sa pagbiksa, pag-Pipalma area, hindi na nagdududa bakit nandoon.
1: Okay.
0: Samantala naman sa bahay ng Alamada ay nagpapatuloy kahapon ang rice distribution ng lupa ng pamahalaan ng Alamada Cotabato bilang bahagi ng inisyatiba na mabigyan ng ayuda ang mga Alamadian sa gitna ng krisis sa gasolina. Sa paumuno ni Mayor Jesus Susing Sagdalan, matagumpay na naipamahagi ang 2,480 sako ng bigas na tig 25 kilo kada isa para sa mga residente ng Barangay Dado at Lower Dado na layong makapagatid ang agarang tulong ng LGU upang masuportahan ang mga pamilyang nangailangan sa panahon ng krisis. Iginiit ni Mayor Sagdalan na sa gitna ng maraming hamon dulot ng kinakaharap na krisis sa langis, nananatiling prioridad umano ng LGU ang kapakanan ng bawat Alamadian at ang programang ito ay patunay umano ng pagkakaisa at panasakit ng LGU sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Sa ilalim ng programa, bawat pamilyang Alamadian ay makakatanggap ng tig 25 kilong bigas bawat household. Kahapon nga ay unang natanggap ng mga residente sa mga barangay ng Kitakubong, Mirasol, Pakaw at Pulayagan kung saan umabot sa 2,108 sako ng bigas ang naipamahagi upang makatulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kasalukuyang krisis. Magpapatuloy naman ang distribusyon sa mga natitira pang barangay ngayong araw ng Miyerkules. Sa Pigkawayan naman, walang kahit anong gamit na isalba ang pamilyang Ladyo matapos tupukin ang apoy ang kanilang bahay alas 3 ng hapon kahapon, Hunyo 2, 2026, sa bahagi ng Barangay Dalumangkob, Barangay Kimarayan, Pigkawayan, Cotabato. Batay sa impormasyong natanggap, wala umanong tao ang bahay nang nangyari dahil sa mga trabaho. ng mag-asawang Arnel at Maricel Radyo nang nangyari ang sunog. Sa lumalabas na nananawagan itong mag-asawa sa lahat ng mga may mabuting loob na sana sila ay makamatulungan upang makapagbangon muli sa kanilang buhay. Agad namang nagpadala ng tulong itong lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Juanito Totoy Agustin. Inalam pa ng mga investigador ang pinagmula ng sunog at maging damyos ng nasabing insidente. Pagsamantalang nanunuluyan ang mag-asawang Ladyo sa kanilang kaanak upang may pansamantalang masisilungan. Yan ang mga latest na balita mula dito sa PIPAM area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Nagula.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Daghanga salamat ka ubang June Villasoto. Gikan na dito nga bahina sa may Pipalma area dinhi sa probinsya sa Cotabato. Uy, impunto alas sa 6 na di ay ang atong nga oras sa higala.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Aba na una kita mubiya sa atong nga baga panag-uban niining atong drumaron karo nga buntaga, no? Nagapadayon karo ang investigasyon na sa PNB human nga gilutan patay ang usa ka padre di pamilya diha nga dapita sa Mlanga Cotabato kagapong adlaw udto gini. Ang bidima mo Sir Nani Talamora Jr. Ko ng panuigog mulupyo sa Brugdos Poblasyon B, Mlang, Cotabato. Subay sa investigasyon na gimanayong manood ba sa bigdima ang iyang tricycle, dungan ang iyang pamilya, lihang ginuulan kini sa wa mailing suspect sa kay sa itom nga XRM. Naluwas pa sa insidente ang asawag anak sa bigdima apan dead on the spot usab ang maong amahan. Tungod sa naangkon ini nga samad na pinusilan. Sa karon padayon pa ang pagkailap o ebidensya, ingon ba, impormasyon sa PNB kailang bigit sa maong krimen.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Ikalawa na kita higong oras atong pagparaguban sa orang hunan sa programang Tinig ng Bayan. Karong adlaw nga Miyerkules, petsa at rasing buwan sa Hunyo Duig 2026. Dangan salamat sa iyong paguban ganin sa atong trumanon. Live usaba, gikan na din ha sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa Joy FM 1.3 Kidapawan City. Kini si Tinig Kurantay Tras, Jan Andro Tabugok, Mayong Buntag, Kanatong Tanan.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Ang LA Resort, Hotel and Recreation Center ay naghahanap ng mga bagong miyembro ng pamilya. Kung ikaw ay magiliw at professional para sa posisyong front desk officer, may kaalaman bilang massage therapist o masipag at mapagkakatiwalaan bilang utility staff, ikaw ang kailangan namin. Dito sa LI, hindi ka lang empleyado, isa kang mahalagang bahagi ng aming pamilyang naghahatid ng exceptional service. Magpadala lamang ng iyong resume sa liresorthotel@gmail.com o dalhin ito mismo sa aming reception desk. Hinihintay namin ang iyong aplikasyon. Tara at simulan natin ang iyong bagong kwento dito sa LI.
4: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
5: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
6: Para unsa day na, besh?
5: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inom good na ko akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
6: Tinood na. Idara na ba yung akong bana? Medyo hinay na ba?
5: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
6: Sige, besh. Mapalat ko anang ganado kapsul. Para ganahan pud ko.
5: Gigyod mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
7: Sulayin ninyo, naa na sa mga butika. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
9: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
10: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
11: Tinig ng Bayan.
10: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
11: Tinig ng Bayan.
10: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
12: Maraming pong mga katinig, welcome to programang Tinig Bayan. Mga katinig, solo flight kita karon kaya ang atong kauban na igiasikaso nga importante kayo. Mga katinig, adlaw nga Miyerkules, ika-tulo nga adlaw sa bulan sa Hunyo. Mga katinig, sa tanang mga nag-birthday, happy birthday sa inyo hang tanan. Mayong bundok po diya sa nga naman ka nga dili mo permanente ato na. Maayong buntag diha sa ato mga tigpaminaw sa tibuok South Central Mindanao, galanog-lanog ang 102.3 Joy FM sa mga probinsya sa North Cotabato, South Cotabato, sa Sultan Kudarat, part sa Bukidnon, Nugkining, Maguindanao, duha ka probinsya sa Maguindanao, no? Mapita sa langon ng mga lusob ta sa Tian, no? So ang ato ang mga igsoon diya nga mga kaigsoon na ito nga mga moro may buntag mapita. Mga katinig, gahapong adlaw ano moraog ikaduhang adlaw nga walay nahitabo nga sesyon diya sa Senado. Ato nang balikan niya pero ato sang adtuan na unsa ganiya adunay panghitabo nga shooting incident diya sa Mlang. Og mga katinig, mas maayo siguro nga direkta atong adtuan na ang atong provincial police chief na si Ramiro Hill para po sa mga update sa hisgutan ng seguridad sa tibuok probinsya sa North Cotabato. Nasa linya si Colonel Ramiro Hill. Good morning, sir. Welcome sa Tinig ng Bayan.
13: Yes, sir. Good morning. At saka sa lahat po ng kikinig sa inyong programa.
12: Maraming salamat ulit sa inyong panahon. Unang-una po, kumusta ang peace and order situation sa probinsya ng North Cotabato?
13: Yes, parang po, with regard sa peace and order natin, ay manageable naman yung situation natin. Wala yun na mayroon lang isang shooting incident transpired at municipality of Mlang.
12: Aha. May detalye po tayo dito sa shooting incident po sa Mlang?
13: Yes po, ano, at around 12:20 kahapon, doon po sa particular po doon sa Datupiang Street, parang sa poblasyon ng Mlang Cotabato, mayroon pong shooting incident transpired. At yung victim po nito ay si Herman Talamor at yung kanyang si Rishi Talamor at yung isang
12: mag-asawa to? Mag-asawa po ito, magkapatid? Parehong talamor?
13: Opo, mag-asawa po ito at meron siyang anak na isa din na po na kasama po nila.
12: Mm-hmm. Na-establish po ba natin ang motive? Meron po ba tayong suspect?
13: Eh, yes po, kaya kapon kanoon ang hot pursuit operation dito sa suspect kasi identified itong suspect. It's happy na medyo pumasok lang sa interior part ng municipality of Blanc. At ito ay identified at nasasabi nating personal grudge ito, no? Sa ang motibo po nito. But still napapatuloy po yung pagkandak natin na investigation po dito.
12: Mm-hmm. So patay po itong sino pong namatay rito, yung lalaki po ba o yung dalawa talaga, yes. Mag-asawa?
13: Yes po, isa lang po yung lalaki at ito ay napapatuloy pag-imbisigan natin dito.
12: Mm-hmm. Sinasabi niyo po na personal grudge sa ang motibo rito, may at liberty po ba kayo na hayag kung ano yung personal grudge na ito?
13: So far, hindi lang natin may divulge, ano? Kasi nga, napapatuloy po itong pag-follow-up investigation natin dito.
12: Mm-hmm.
13: At still, continue din yung pag-pursuit ng tropa rito. Kasi hanggang ngayon, ay tinitingnan natin at ang ating mga operatives ay andun pa rin. Inaantay kasi nga yung sinabi ko po kanina, ay pumasok sa interior part po ng municipality of Blanc.
12: Una po, balikan natin po itong suspect po. Itong si Talamor, si Hernani Jr., no? Ano po ang trabaho nito?
13: Is, ito namang itong victim ay kung ito, no? Actually, hindi rin natin masyadong ibigay ng information, no? Pwede kasi ito sa kanilang trabaho talaga. But ito ay tumutulong sa atin sa ating law enforcement. Yun lang siguro, doon na muna tayo. Kasi napapatuloy po yung pag-follow-up natin dito.
12: Kasama po ang kanyang asawa at anak nung naganap po,
13: yes,
12: yung
13: yes
12: pamamaril.
13: Yes po, yes po.
12: At awa ng Diyos, hindi naman po nasaktan ang kanyang asawa at anak?
13: Yes po, yes po. Yun lang talaga yung
12: sinasabi po ninyo, Colonel, na identified po yung suspect, maaari ba nating pangalanan ngayon?
13: So far, hindi po pa, no? Kasi nga, napapatuloy po ito sa pagkandak po ng imbestiga natin at pagpapaloap po dito.
12: Mm-hmm. So ongoing po rin hanggang ngayon yung hot pursuit mula kahapon?
13: Ito, actually, inabangan namin eh. Kasi nga, pumasok ito sa interior part ng area doon. Kaya, yun lang, inabangan namin kasi nga, baka anytime lalabas.
12: Mm-hmm. Nangyari po yung pamamaril in broad daylight at dito sa Purokdo sa poblasyon, which we understand ay mga mataong lugar po. May mga witnesses ba na lumabas para i-identify itong suspect, dahil sinabi nyo, identify naman. Sinong nakapag-identify?
13: Sila mismo, ano?
12: Ah, okay.
13: Sila mismo, yung mga biktima, no? At ito naman yung hindi matataong lugar, although poblasyon siya, hindi naman talaga totally na matataong lugar. But within the part of the poblasyon, kasi nga ang lang is dalawa po ang poblasyon niya, ni poblasyon E at poblasyon B.
12: Mm, poblasyon 1 at saka poblasyon 2. Anyway, maiba naman po tayo, Colonel. Kumusta po ang peace and order situation sa iba pang mga munisipyo sa buong North Cotabato? Ilang munisipyo nga po ang hawak po ninyo?
13: Dito ay meron tayong 17 municipalities
12: in one city.
13: So far ay procedural 14 days, ano? Wala tayong focus crime na nangyari.
12: Mm-hmm.
13: Ayun na sana, ang continue sa sana, kailang kahapon mayroong isa sa municipality lang.
12: Mm-hmm.
13: But another municipalities ay still peaceful yung lugar natin. Hopefully na magtuloy-tuloy po ito.
12: Mm-hmm. Congratulations po kung ganun. Pero maaari nyo bang ma-identify ko or ma-share da sa ating mga tagapakinig kung ano yung mga factors bakit for the past 10 days except itong nangyari sa Samlang peaceful yung mga munisipyo ng North Cotabato.
13: Peaceful, lalo na doon sa in-expect natin na tataas yung tip and robbery incidence area po natin. Mm. But through the implementation of Cebu cities, yung pag-implement natin itong lalo na pag night time, itong mga ordinances, isa yan sa factor bak bumaba yung sa tip and robbery. And of course, itong pagpatuloy natin sa pag-andak ng checkpoint operation, but hindi na natin masabi na totally walang incident. Kaya nga ang mga gumagawa ng hindi maganda ay gumagawa din sila ng paraan. But still, ang Cotabato PPO ay nagpapatuloy na para ma-insure natin na ma-preempt natin ito mga possible na mga insidente.
12: Mm-hmm. Dahil po sa pangyayari kahapon na masasabi nating kahit ganun pa man, not all is well sa probinsya ng Cotabato. Sa inyong panig po, ano po yung mga tinututukan ninyo? Ano po yung mga problemang kinakaharap? Ano po yung mga areas of concern na that may affect the peace and order situation po?
13: Is actually yan naman ano, yung titingnan natin itong mga shooting incident. Of course, isa yan sa factor natin na tinitingnan, lalo na doon particularly sa municipality of Pikit, Minsayap, Pikawayan. Yun yung mga area doon na palagi natin tinututukan. Of course,
12: palagi po tinututukan dahil po sa ano po ang mga threats to security sa mga bayan na nabanggit niyo.
13: Of course, kasi yung area kasi dyan, mayroon kasing land dispute at saka yung land conflict. Of course, may mga conflict areas dyan. Kaya yan ang tinitingnan natin. Paano natin ma-preempt yung ganung situation kasi nga pakikita natin series of kagaya dito sa municipality of Matalam at may portion na sa Kinapawan dyan sa Barangay Malinan. So may mga land public yan na hindi natin minsan hindi natin makontrol, bigla na lang bigla na may mga nangyayari. Kaya yan ang papatuloy natin tututukan. Nagkakaroon po tayo dito ng dialogue at kapag-usap para sana walang mangyaring mga karahasan.
12: Last time po na naging bisita namin kayo ay pinag-usapan natin itong Brigada Eskwela at ngayon hindi na lang Brigada Eskwela kundi balik eskwela talaga. Mag-uumpisa ngayong 8 ng June. Ano po ang mga paghahanda nyo rito at anong mga posibleng threats na nakikita ninyo?
13: Yes, unang-una dyan ay ngayon week na ito yung Brigada Eskwela at may mga ilang school na nag-request nila ng presensya ng ating kapulisan. Of course, yung iba naman ay naghingi ng support at nagbibigay naman tayo doon sa mga different school. At dito sa opening ng klase, dito sa June 8, yung opening ng klase, ay isa yan sa adjustment namin sa deployment plan namin, lalo na doon sa mga peak hours kung saan papasok yung mga estudyante at lalabasan ang mga estudyante.
12: Mm-hmm. Mayroon po mga munisipyo dito sa North Cotabato na portions of these municipalities ay napunta na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa understanding natin, meron sa Pikit, meron sa Misayas, meron sa Carmen, and meron sa Kabakan, meron din yata dito sa Kinapawan po. Kumusta yung coordination ninyo with the police department ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, especially dun sa pag-insure ng peaceful election sa barn po?
13: Yes pa, for permission ng Kinapawan, wala pong part ng SGA. At yan, isa yan sa mga challenges natin, yung portion ng SGA wherein
12: Yung pata doon po, walang pata doon na naisali sa ano, SGA?
13: Wala po, wala po.
12: Ah, okay.
13: Wala pong SGA.
12: Thank you sa information po.
13: Ang Kidapawan, it's only lang ang Carmen, Kabakan.
12: Pikit, yan, siyempre.
13: Doon, pikit.
12: Midsaya, meron din po,
13: di ba? May Alyusan, may ilang barangay na Alyusan.
12: Mm.
13: At, kung so...
12: Kasi po, pag may mangyaring kaguluhan sa mga lugar na ito, especially during the period of elections, definitely, maapektuhan tayo. Maaring tatakbo sa North Cotabato yung mga criminals. Okay.
13: Go ahead. Mag-spoiler sa area natin.
12: Yeah. So, Colonel, marami salamat uli sa iyong napakahalagang panahong binahagi sa Tinig ng Bayan. Good luck po sa inyo.
13: Yes po, sir. Maraming salamat, sir.
12: Mm-hmm. Mga katinig, mauto ang tingog sa atoang Provincial Police Commander dari sa North Cotabato nga si Colonel Ramilo Hilya. Mga katinig, daghan kayo og issue, no? Kaya usahay mo ra og luod na hisgutan kini mga panghitabo diha sa Senado, diha sa impeachment, apan kinahanglan maghidatong hisgutan pod. Pero adunay daghan actually nga mga issue pod, nga legitimate na mga issue sa mga katawhan, ilabi na dure sa Mindanao nga usahay tungod lagi aning mga panghitabo sa national atong limtan, no? So wala nato kayo matagaan na uga pagtagad. Mga katinig, pipila ni ani nga mga issue mao kining agos pulangi nga privatization, no? So kining agos pulangi privatization since 2007 pa aduna ray mga attempts si privatize kini apan tungod sa hugot nga pagbabag sa mga electric cooperatives, no? Kusog nga pagbabag, wala madayon. Apan niadtong 2007 to pagka 2012 ba adunay resolution ng gobyerno nga imbis nga ibaligya kini, imbis nga privatize kini, i-develop. Maong adunay mga development projects, adunay mga pagpalambo ni ining Agus Pulangi Dam. Nganong importante kini nga issue para sa ato adunay sa Mindanao? Mga katinig, tungod kay ang generation cost originally, kining pulangi, ang generation cost sa tuwang kuryente, matod pa sa mga taho nga nabasahan nato, nag-start lang og 1 peso. 1 peso kapin. Karon, sa mga nakahinabi nato, matod pa nila, maugi hapon kini ang pinakabarato nga generation cost kay naalang sa mga 3 pesos kapin. Buot pa sa buot, makabenepisyo unta ang mga taga Mindanao sa mas barato nga presyo sa power. Apan na mga katinig, adunay na kung hulga na pod sa Agus Pulangi nga dam nga mo nga supply og dako nga kuryente, dako nga portion sa kuryente nato diri sa Mindanao. Kaya nagpungasi nag-agaway na kining mga dagkong mga korporasyon para ibaligya kini, no? Dili lang actually aduna na yung mga gipanagiyahan sa gobyerno ng mga power corporations kaya gipamaligya na. Aduna na ipamaligya na og kining Agus Pulangi naana po ay plano nga ibaligya. Og aduna na mga buyer, isa niya ni kining San Miguel, dili kining San Miguel Corporation na kining gabaligya og beer, ha. Murag San Miguel gihapon ang pangalan ni aning usa ka private power company nga gusto mo palit niya ni. Nagpadayag na og pagtutol, pagbabag niya ni ang Diocese of Iligan, pinagi sa ilahang obispo o mga lay leaders nga nagpadangat na sa ilahang sulat pamahayag isip pagtutol, pagsupak niya ng privatization sa Agus Pulangi, no, na hydroelectric dam. Layo ni kito sa Iligan pero magkinin Pulangi, yan yung Pulangi, dulis na to, ah. Apan gua siya na murag da uso na mga katinig kining power manggod batakan unta ning panginahanglan no basic need ni siya sa mga katawhan nga dapat daghan nagasulong ni ani og panawagan nga ang power dili dapat i-privatize, dapat gobyerno gyud ang magpadagan ni ani para ang serbisyo gayud insakto gyud nga serbisyo ang mahatag sa katawhan og dili mahal no ang bayrono na to sa kuryente. Apan na kiniliging ipira no ang ipira gitira-tira na ta. Anyway mga katinig, atong hisgutan na kay medyo taas-taas ang hisgutan kay bala mahisgutan na to ni balaod doon mangon eh. Pero mind you ha, dili lang ang Agos Pulangi. Tungo diha mismo sa South Cotabato, diha sa General Santos City, nagpaguwas na pud og statement ang obispo sa Diocese of Marble. Ang statement, susama gyapon sa statement sa Diocese sa Iligan nga nagababag niya ning privatization. Unsa kining i-privatize? Kining Socoteco 2, South Cotabato Electric Cooperative 2. No? Paliton. Paliton or gipalit na ba? Ano na ba? Wala pa gipalit. Pero nakaprograma na nga paliton ni champion, boxing champion Manny Pacquiao. Ang problema na yan, kay daghan kayo, daghan ba yata diha mga dagkong mga kumpanya diha sa Jensen o sa South Cotabato, no? O ang dili lang ang mga tao sa simbahan, kundi dili pati yung mga dagkong negosyante diha sa General Santos City. Gipanguluhan kini sa usa ka tuna magnate na si Marvin Tan. So kung yung mga negosyante, nag-upus pod niya ning pag-privatize niya ning Socoteco 2. Parang kita nagpangita o nga mga source na to, nga mga kahinabi, nga mga eksperto niya ni. Kaya katumod ni sa katawhan, no? Ang pipila lang ka mga initial information nga itong nakuha niya about sa Socoteco, nagreklamo kining mga konsumidor kay matod pa, wala kunoy consultation. Walay public consultation nga nahitabo. Mahitungod niya ning pag-privatize sa Socoteco 2. Og as usual, sa tanang moves na i-privatize kining mga power companies, dili lang actually sa Mindanao, kundi lang pa yung mga nasa Luzon o sa Visayas na nagyapon sa proseso sa pag-privatize o kang uban na privatize na, sa tanang higayon, almost always, ang ginarason no, sa gobyerno kay in the spirit ni sa PPP, itawag nilang PPP. Unsa yun yung PPP? Public o private public partnership PPP. So kining PPP gina-encourage kini sa government no sa mga development projects no kining PPP kay mas maayo man gyud nga unta ma-involve ang mga private organizations sa og private sector sa mga development projects sa usa ka lugar. Kay para aduna sila yung ownership, makaingon isab ang mga pribadong mga katawhan nga amuha kini nga proyekto kay gitabangan na mo ni kauban ang gobyerno. Apan ang problema magud niya ni kay walay consultation no kining sa Socoteco to sa South Cotabato. Matud pa walay consultation. And dili government dili local government officials ang involved, no? Ang involved mga private mga private individuals kining investors in this case si Manny Pacquiao. Apan ang problema kay bisan gani ang pipila ka mga local government units diya sa South Cotabato mismo wala miangay ni aning privatization. Hay mga katinig, daghan pang ubang mga isyo kay dito sa kauluhan, no? Gahapong adlaw, wala gihapon sesyon nga nahitabo diha sa Senado. Nganong wala sesyon nga nahitabo sa Senado tungod kay sa ikaduhang adlaw na ang mayorya ang ipamunuhan ni Senate President Escudero, wala initungha bisag usa sa ilaha diha sa session hall. Naghulat din tawon ng mga minorya kay wala po'y advice nga gikan sa Senate President nga dili sila mag-session, nga dili sila makaabot. Tung niaging adlaw, wala nakaabot ang mga majority tungod kay giubanan nila si Jinggo Estrada. Dihang gidakop si Jinggo Estrada, ila kining giubanan paingon dito sa opisina sa tunghaan sa Ombudsman. Do dili pud tanan nga majority ni uban. Gahapong adlaw nagkanayon si Peter, Alan Peter Cayetano, nga wala sila nagtambong kay isip taktika nila, no? Murag parliamentary tactic. Una, parliamentary tactic para kuno makabalo sila sa pag walk out sa minorya. Parliamentary tactic, mga katinig, na amang yun na, no? Kaya mao nang natin itawag na parliamentary procedure, kaya dapat isip po sa mambabalaod, kabisado ni mo ka ng parliamentary procedure, kaya maumana ang magagabay sa mga sessions o mga meetings. O katungod man na, no? Appeal man na sa mga katungod sa mga senator, mubuikot kung aduna sila ay igong rason para mo boycott. Sama sa aduna gihapon rason, no? O gialaw gihapon kala nga ang minorya or bisan kinsa man nga grupo diha mo walk out. Apan mga katinig, murag makalagot na mo na ning giingon sa mga ni Bishop Colin Bagaforo nga palihog ayaw nyo guhutda ang pasensya sa katawhan, no? Palihog ayaw nyo guhutda ang pasensya sa katawhan, ayaw nyo paabota sa punto nga sukdulan na ang kasuko sa mga katawhan. Kaya daghan na kaayo ang nasuko, mga katinig. Nganong nasuko man sila tungod kay kini matod pa ni Senator Tulfo, sila nagasildo sila ng mga senador o kapin 10,000 ka pesos kada adlaw, no? So matod ni Senator Tulfo, iyan naging gibulgar nga sobra 300,000 pesos sa ang ginasweldo sa matag usa ka senador kada bulan. So guwas pa ni sa ilahang operation cost, nakalimot ko pero ihapon tong reveal, no? Katong pila ang ginagasto sa Senado kada adlaw sa kuryente ug uban pa para lang mag-operate ang Senado. So mga katinig, ang minorya, no? Kung atong mahinumduman, nag-walk out sila diha sa session sa Senado tungod kay matod pa nagprotesta sila niya ning gipanghimugos sa kampo sa mayorya nga ilisan ang house rules nila. Adunay house rules ang Senado, establish kini nga house rules for several years, no? Mao na ni ang murag Biblia sa pag-operate sa Senado. Ang house rules sa pila ka katuigan na ni ang ginagamit, pila na ka Senado ang nagagamit niya ni o gusto nga amendahan sa mayorya sa grupo nila Alan Peter Cayetano. Tama man o aduna may provision diha sa ilang house rules, no? Normal man na nga aduna gay mga amenda sa ilang mga house rules, no? Tama na nga aduna'y katungod ang bisan si kinsa nga senador nga mag-propose og amenda sa house rules. Pero kining specific nga amenda nga gi-propose na ni Senador Rodante Marcoleta ug gisuportahan ni Cayetano and the rest of the majority group, usa ka amendment sa ilahang rules nga nagaingon tugutan ang mga senador nga mo participate sa mga session electronically, no? So bisag unsa man na pamaagi nga makapartisipar sila sa session, bisag wala sila diha sa session hall. So tungod sa technology, pwede naman ni karon og gihimo po na nila katong gitawag og Zoom meeting panahon adtong pandemya. So nahimo na gyud na. Karon ang problema nga giingon sa mga minority, sa mayorya, nga dili sila musugot nga ilisan kining maong households nga dugangan og provision nga nagaingon pwede mo participate sa discussion o pwede mo boto ang mga senador nga wala diha sulod sa session hall, pinaagi sa electronic participation, no? Discussion o voting. Nganong gibabagan kini sa minorya tungod kay ang ilahang house rules aduna na may provision nga nag-aallow, no, nga gitugot kanang electronic participation, pero adunay mga requisitos kung panahon sa force majeure, but pasabot mga linog, mga bagyo ug uban pang mga natural calamities nga naghimo nga maglisod ang mga senador nga muadto dito sa Senado. So karon gidali kini, gusto na kini ni kahit ano nga butuhan na dito sa plenaryo, pero ang ilahang house rules sa gaingon nga usa kini butuhan diha sa plenaryo, hisgutan usa ang maong proposal dito sa level sa committee, which is the Committee on Rules. Apparently wala ni mahisgutan tungod kay ang Committee on Rules sa adunay chairperson sa katauhan ni Joel Villanueva, pero wala pa kini member o wala pa kini ma-constitute, wala pa kini ma-organize. Nagatoo ang minorya nga gihimo kining mahong proposal in anticipation nga si Senador Bato wala na liyay physical presence sa Senado o nahitabo na yun nga at large si Senador Bato. Ikaduhang rason, tungod kay adunay mga pipila ka mga miyembro sa mayorya sama ni Senator Estrada, Senator Villanueva, Senator Escudero, og Senator Marcoleta, and even Senator Robin Padilla nga posibleng mapailan og kaso. So giandam kuno kini kining maong proposal ni Marcoleta para bisan og nasa presuhan kining maong mga personahe, pwede gihapon sila makaparticipate diha sa diskusyon og sa pagbutar diha sa Senado. O gani, murag na pamatud-an na kini, no? Kay gahapong adlaw, wala na dayon kadtong arraignment pagbasa sa kaso nila Senator Estrada o dating DPW Secretary Manuel Bunuan. Nganong nga wala na dayon tuwad kaya doon ay motion, no? Doon ay gihangyo kining si Estrada nga kung pwede makatambong siya sa mga sesyon sa Senado nga dili siya naka-uniforme o katong uniforme sa mga persons deprived of liberty, no? Katong mga preso. Og kanang makaadto siya dito sa Senado, dili siya nakaposas para makaparticipate siya sa mga diskusyon dito sa Senado. So nahitabo na ang murag dili na anticipation, dili na tagna-tagna kadtong giingon sa mga minorya nga kuan giandam gipropose kining maong amendment sa balaod o sa ilahang rules para lang makaboto kining ato ang mga senador nga posibleng mag-languish sa presuhan. So ang ingon po at ang contention po sa majority kining grupo nila kinsa ni Alan Peter Cayetano nga wala kung sila ni tambong kay dili sila gusto nga agawon sa minorya ang mga posisyon diha sa chairmanship sa mga committee sa Senado. Og ikaduha, dili kung sila gusto aning puppet nga Senate. So implying nga ang Senado na ay mga unseen hands nga nagakontrol o nagapadaga niya ni nga natisasari di mga senador. Gi-challenge si ano, kahit ano, dili lang ng mga ano, minority, kundi pati ang mga ano, legal community, no, mga abogado nga mga inilang abogado sa ano, sa Pilipinas, sa kauban diri si Dean Mel Santa Maria, no, nga nag-ingon nga hinganli kung kinsa nang naga paluyo o nagakontrol sa Senado, nga dili mga senador kay matod pa ni Escudero, dili sila gusto og puppet nga ano, Senado. Puppet ba yun ang Senado? Well, dili man naman dinay nga ang Malacanang bisag unsa niya og pagpanghimakak, aduna gyoy hands ang Malacanang diha sa Senado. Mao bitaw nga naa siya mga ano diha, naa siya mga galamay, naa siya mga tawag ani, mga supporters. Naa siya mga kapartido diha sa Senado. Pero ano, just the same dapat i qualify gyud, no, magpakita gyud og ebidensya kay bisan si Senator Jinggo Estrada, sa dihang gidakop siya, gitagaan siya og 5 ka minuto para magpahayag sa atubangan sa mga media, matud pa niya aduna kunoy attempts na istoryahon siya para mobalhin dito sa minority karon og mawala na ang iyahang kaso. Gihagit po, of course, si Jinggo Estrada nga iyahan ng patunayan kana nga akusasyon because ang atong pagkahiba lumungkod po as laymen, once ka na nasa korte, no? Nasa korte, na nasa ndigang bayan, mura og nanasay kaugalingon nga course nga ifollow, no? Og nagatuo kita nga atong mga korte, while of course, debatable eh, kaya namin yun, bisag ato ang mga korte na corrupt naman. But just the same, for the sake of kuan kanang argument, no, ato silang ano tagaan og for the benefit of the doubt, no, atong tagaan og unsa ni pagtuo, mutuo kita sa ato ang judicial system. Kaya kung dili kita mutuo sa ato ang judicial system, unsa yung mahitabo sa ato? Though, of course, adun na pa yung mga basehan, katong mga nanghimaraot, ginapang himaraot ang ato ang judicial system, kaya kana lagi, murag ka somehow corrupted na pod ko. Ang isa sa mga timailhan ani nga somehow corrupted na og wala nagatuo ang pipila ka mga Pinoy niining atong judicial system, kining pagfile og kaso kang Presidente Rodrigo Roa Duterte dito sa ICC. Kay matun pa, kung diri sa Pilipinas i-file ang kaso against Rodrigo Roa Duterte, wala may tabo sa maong kaso.

0: mga kadinig, padayon ta, no, kay daghan pa ning isyo nga itong istoryahan, unya solo flight pag yun, nagpaningkamot kita nga makontak ang pipila na ito ka mga ano, suki para matabangan kita, mapakita po ang ilahang mga points of view, mahituhod na ning ato ang mga ginahisgutan. Kay isa mga katinig, si VP Sara Duterte, nag-file na sa iyang tubag dito sa ano, articles of impeachment nga gi-file sa Senado ni ining ano kongreso. Ang kongreso mga katinig, mao ni siya ang initially nga nagdetermine kung aduna bay ano probable cause against VP Sara Duterte o sa boto nga 157 ka mga congressman, no, overwhelming. Actually ang gi-require lang is 100 pila ba? Kalimutan ko. But kaning 157, sobra-sobra na kini. Last year, naalang sa 115 yata ang niboto sa impeachment ni Sara Duterte, o karoon na dugangan pag yun kini. Now, ang ingon sa mga ano abogado ni Sara, no, kining gi-question nila katong constitutionality sa impeachment proceedings. Apan ingon pod sa mga kongresista nga wala kuno gitubag sa Vice President gihapon substantially katong mga accusation sa iyaha. So matod pa ni Gilbert Luistro, ang mga istorya si Gilbert Luistro uban pa nga kuno naggusto kuno sa Vice Presidente nga i-junk na katong impeachment rap, impeachment complaint against sa iyaha, kay wala kuno yung mga basihan o kuno nag-violate kini sa constitution. Ang details yan eh, siyempre muguwas gihapon ni in the near future, no, kung unsa ningi na ingon nga walay basihan. Pero initially po, nag-ingon na kining mga prosecutor na mga kongresista nga there is no such thing as kanang i-dismiss ang ano sa proceedings diya sa konstitusyon, dili pwede nga i-dismiss ang usa ka impeachment complaint. Especially kung gikan na kini sa Congress, no? Sa Congress level, pwede kinila yun nga ano, pwede nga dili na or dili makapasa sa Kongreso. Pero in this case, sa napamatudan sa Kongreso nga substantial in form, substance and unsa pa to isa. Oh, so mao to nga gipasa siya. Now, kung ano na sa Senado, matud pa ni Gervil Luistro nga dili kuno pwede, wala na sa balaod, wala na sa ano, konstitusyon nga mag-move ka nga i ano dismiss ang maong impeachment complaint. Legal man kuno dili man kuno abogado, pero mo ning nahitabo last year, no, sa impeachment ni Sara Duterte nga gibabagan kini diha sa Senado og no less than the judge, no, sitting senator judge ang nag motion nga i basura ang maong impeachment complaint. So karon mga katinig, dili pwede ni matod pa nila. But of course, it will be again a fierce legal battle kay supplementary baya ang rules of court of criminal proceedings diha sa tawag ani impeachment proceeding. So kung supplementary ang court of criminal proceedings, sabot pa sabot pwedeng mag-motion to dismiss. Hi, gubot mga katinig.
1: Ano pa si
0: Barsaga? Si Barsaga. Si Congressman Kiko Sir Barsaga, si Miao Miao, gi-expel na dahil sa Kongreso, no? Kay katong mora o kapila nun siya nasuspindi tungod lagian ng iyahang kinaiya nga unbecoming of a congressman kuno. But of course, wata kabalo, no? Mas mayog natay congressman nga makahinabi niyan eh. Wata kahibalo kung unsang yung mga detalye, unsang mga balaod ang gibasihan sa pag-expel niya. But one thing is sure, sa iyang pagka-expel, dawad an og representante diha sa Kongreso ang iyang distrito. Aha, tama ba kini? So kung na-expel siya, ang unang sundin magpangutana diha, okay lang ba nga magpabili ng iyang distrito? Wala yung representative diha sa Kongreso? Hindi ba dapat magpatawag og special election kung maumani ang kaso? So kana nauna pa na expel si Barsaga, tapos karon adun yung mga adun na pa yung mga panawagan nga kini si Chief Escudero, si Alan Peter Cayetano mag-resign na. Ang ilang basihan kay duha ka adlaw na wala yung naka-session unya aduna to gi mention no nga kining si Tulfo nga basihan nila sa ilang rules nga mura og dereliction of duty, wala niya gihimo ang iyang baro, ang iyang responsibilidad isip Senate President nga i-convince sila into a session og mag-preside diha sa Senado. Doon na po yung mga legal luminaries nga nagaingon nga pile na ninyo na og kaso si Alan Peter Cayetano para matanggal na diha. Pagkagubot na lang, and we taxpayers do not deserve this, no? Didita deserve nga for two

So kanang committee fans ang hinungdan diha. Mga katinig, ado na po eh, naunsa naman yung atong National Bureau of Investigation. While nasa mga maayong gihimo, naunsa naman ang NBI. Nga iyahan namang ipasumon gihapon kining asawa ni Bato. Ipalagan po kining gihimo sa NBI, no? Sa daghang mga civil society organization, even some elected government officials, ug nanguna niya ni si Lacson. Kay matod pa ni Lacson, tinapulan malang imong trabaho, NBI. Nganong tinapulan ang trabaho sa NBI, kay dapat ang NBI mag-build o giyahang kaugalingong data gathering, intelligence, intelligence information. Dili i-appeal ang asawa ni Bato kay tinuod man pod, no? Aduna ko ni balaod nga nagaingon nga kung aduna may kaso ang isa sa mga mag-asawa, dili na automatic nga dapat idamay nimo ang iyahang pares. So kana mga katinig, ug tama nga tinapulan. Kay naga-observe kita kining NBI daghan kaayo gipang raid na mga lugar. Kini mga lugar nga ilahang gipang raid, matud pa gi-raid nila kini kay kining maong lugar ang nanag-iya pa rin ni Bato or mga lugar nga kung asa sa una ginaadtuan ni Bato. Naunsa naman tawon mo? Ni tago gani si Bato adto noan siya mutago sa mga lugar nga kabalo ang publiko nga ginaadtuan niya. So dili na murag sa ato ang tanong ni failure of intelligence po ni on the part sa mga operatives, hindi lang sa NBI kundi pati sa police, kay nagkabuang-buang na sila og range sa mga balay, ang mga lugar nga ginadtoan ni Bato. Matud pa sa atong kauban diri, harassment kuno, ginaharas kining mga tag-iya ni mga lugar nga gina raid kay tungod lang somehow adunay relasyon sa amahan ni Bato, sa igagaw ni Bato, or unsa pa diha sa asawa ni Bato ang nanag-iya ni ining maong mga lugar. So ingana na lang gyud mo ka kabugo, no, nga adto i-raid niyo kana mga lugar, dili pud nga nakabugo si Bato, no? So mga katinig, sorry for the term, no, but klaro mong good kayo, blatant kayo kung si Senator Lacson mag-describe ani tinamad, no, tinapulan. Tinapulan ko, no, nagaring lang. Anyway, mga katinig, ginapaling kumunta na ito ng mga pero sige lang, okay lang. At ito nga tusok, napamuntay mga 7 minutos, no? Mga katinig, 7 minutos na lang, una mo abot ang takna sa alas 7. Mga katinig, matod pa ni Senator Padilla nga dapat daw kining si Senator Bato itugutan nga mo participate diya sa mga sesyon diya sa Senado. So mura og kini nagpamatuod pod atong move sa pag-amyenda sa ilang rules ay para lang gyud kay Bato. Ganing gihingan lang kini ni ang kanhi Senator Drilon na Bato amendment. Kini nindot ni kaya ang head or ang chairperson diya sa sa Blue Ribbon Committee diya sa Senado, si Pia Cayetano. Walay question sa iyang kapasidad kay she was once the chairperson of the Blue Ribbon Committee. Murag balik na siya ani. Mga katinig, ingon ang majority, no, nga guwas kang adili kay ingon, no, kay gibuog gid ay sa majority kining subcommittee sa Blue Ribbon Committee. Ang pangutana, allowed ba ka na sa rules sa diha sa Senado? Mura og wala pa kay insakto nga mga nagdungog nga kung allowed ba na or dili. Pero granting allowed na, no. Adunay subcommittee nga gipamunuan ni Senator Rolando Rodante Marcoleta. O gining maong committee, mao kini ang

0: pagpadayon ko no sa investigasyon diha sa flood control scam. Masulayan kini karon si Marcoleta kay kadto panahon nga si Ping Lacson ang nag-imbestiga as chairperson ng Blue Ribbon Committee. Si Marcoleta mura og wala gyud makontento sa mga investigasyon ni Ping Lacson og gi-criticize daghan siyang kritika dito sa investigasyon ni Ping Lacson kay ngano kuno nga si Discaya unta to sa panahon kay si ang history di ay niya ni usa ni lingkod si Ping Lacson as chair sa committee Blue Ribbon Committee, si Marcoleta ang nag-head niya ni. Sa dihang napulihan ang Senate President gikan kang Chis Escudero og nibalhin dito kang Vic Soto, na ilisan po si Marcoleta as Blue Ribbon Committee chairperson ang nipuli siya si Ping Lacson. Sa panahon nga ni Marcoleta, gisugdan na niya ining pag-imbestiga niya ning maong flood control. Og diha sa iyang imbestigasyon, iyan ang girecommend nga kining mag-asawa nga Discaya himuon nga state witness. No? Apan sa panahon ni Senator Lacson, mura og wala na hitabo nga mahimong state witness kining si Discaya kay dili siya ang least guilty. Og na-expose pod nga kini daing mga Discaya mao'y insurer sa murag aduna insurance sa kung asa ang kauban nila sa ang asawa ni Marcoleta. Pero personal naman na kayo, ang challenge karon is ipatawag ni Marcoleta kadtong mga giingon niya nga wala gipatawag ni Ping Lacson. Og naguna na diha si kanhi speaker Martin Romualdez. So nindot ni unta mapatawagin ni Marcoleta si kanhi speaker Martin Romualdez sa og katong uban pa nga gipanghinganlan sa mga 12 ka mga Marines. Og katong uban pa nga gipanghinganlan ni ni Saldi ko. Mga katinig, na sa linya itong makauban sa ito ang diskusyon karon si Attorney Jojo Alabi. Good morning, Attorney. Welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Good morning, Rom. Good morning sa atong pipaminaw sa Tinig ng Bayan.
0: Attorney, ang arraignment ni Jinggoy o ni Bunuan gahapon, wala madayon. Kaya matod pa doon na sila'y motion. Nga specifically si Senator Estrada, unahon siya daw pag-resolve ko itong motion niya nga mapatambong siya og mga session sa Kongreso. Apparently, mauna nitong tumong sa naamay move nga i-amend or dugangan ang ilahang rules nga pwede na unta makaparticipate electronically ang mga mapreso. Pero this time, ang gipangayo ni Estrada is makatambong siya physically dito sa session nga dili siya mag-t-shirt o katong t-shirt sa mga persons deprived of liberty o walay posas. Sa what do you think, sulod ba ni sa iyahang katungod isip sa senator? Hello, attorney. Nawala si attorney. Anyway, kanatong sa legal question, mga katinig, pero try na to re-establish ang contact sa iya, ha? Kay guwas ato, mangutan na po sa iya, sa iyahang tanawaning majority nga wala ni tambong diha sa session sa Senado.
1: Hello.
0: Ay.
1: Hello.
0: Ay. Okay, attorney, welcome back, naputol.
1: Oh, sorry.
0: Nakuha niyo mo itong question, attorney. Is it within the right of Senator Jinggoy Estrada nga bisag preso siya, Mangayon siya og murag special ano man eh, special case man eh. Ngayon siya og permiso sa korte nga makatambong siya og sesyon.
1: Wala akong kabalo sa iyang motion na klaro sa iyang motion no sa ground niya niya room no. Pero sa akong tan-aw kaning ingani nga mga motion mga discretion siya sa court o makapakita siya og reasonable na ano na ground reason para magtambong sa. Pero sa ato ang nabauan magkod sa mga previous nga mga kuan sa mga previous nga mga cases wala may naitabo ang like the dilemma wala man siya gitugtan nga motambong even sa conference lang sa session sa in relay wala nga nang nahitabo. So wala precedence nga magtan-aw na to.
0: Aha. But just the same, siya kulay president, wala siya nahitabo, you are saying, depende na sa judge, so unsa prerason. But apparently, attorney natin nga lalampung ko, kaya nga nung nag-motion pa siya ni Annie, nga doon naman sila yung move, although wala pa na-aprubahan diha sa Senado, doon sila yung move na i-amend ang ilang rules to allow senators to participate sa discussion and voting electronically.
1: Kanay daghan po ng mga posible daghan mga legal ng mga implications sana kay never nga nahitabo na siya first time kurang reason nila tungod kay sa bag-ong technology karon. Pero ang ako ang mga tanaw diya room ang integrity magod sa
0: Senado
1: proceedings
0: sa proceedings. Proceedings okay
1: o may affected og never sa ato ang history nga nga na panghitabo except lang sa mga katong gitawon na itong force majeure o katong mga
0: national pandemic
1: emergencies o
0: panahon sa pandemic
1: during the COVID o kay necessary yun siya.
0: Tataw naman klaro naman po diha sa ilang rules sa turning doon ginaalaw yun kanang electronic participation kung na ay force majeure o unsa pa to? Naay basta naay mga requirements sa
1: na pwede siyang i-allow. Sure og kaning
0: national emergency di ay.
1: National emergencies.
0: Attorney, legal question ay pangayo na sa minority is ang nag-istorya na yan eh, si Senator Erwin Tulfo nga mag-resign si Senator Alan Peter Cayetano as president sa Senado because sa failure na nalakunos siya duha ka failure nga violation sa balaod nga wala niya na convene ang Senado for 2 days wala siya nag-preside sa supposed session sa Senado.
1: Sa ako pato, being public official magod room na magod duty particular president kay siya man ang mag-call sa kaning mga presiding officer sila magod mag-call sa session mag-preside mo na ilang mandate. So kung na ay pag neglect ba sa ilang mga duty pwede sa mahimong mag-file ng administrative case na neglect of duty kasi may duty sila wala nila gituman. Kaya na ang posible na mga legal mga legal na pwede na i-pursue sa mga minority against kay Senate President Alan Cayetano.
0: Pero sa mga kabahin, what do you think is the best move nga dapat himo ni Cayetano? Kaya murag, personalan na magod sila. Mura sila mga batang way buot nga, naibalos me, kay nag-walk out mo, mag-boycott put me. So murag, inga na personal na ang nahitabo. Murag, we don't deserve it. Kaya gabayad ba yata sa ila, sa ilang operation, sa ilang sweldo, niwa sila mahimo.
1: Ang ako ang magandang pagkaiba, magandang maring walkout nila sa minority room. Sa una, itong unang May 13 niya tatlo ni Tabo, or last week.
0: Yeah.
1: So ang kaibahan magandang sa karon is, katong mga parliamentary, parliamentary
0: strategy,
1: na itabo. Kaya siyempre, gusto nilang dili may tabo nga ma-amend ang ilang rules nga katulad gusto nila nga bisag wala ka diha sa vaccinate, halimbawa, kung may tabo yun, no? May tabo sa may tabo kay Jinggoy karon, nasa sa prisohan. So kung amend tong rules, may tabo, nga pwede sa mo, ano, mabutar, pwede sa mo attend sa proceedings. Kunya, ang ma-programa ka, ang reason ba is justifiable reason. Nga, i-define pa ng justifiable reason. Kunya, ang ano, ang discretion ana later on, kanang natawag na po nato na justifiable reason, nasa majority. halimbawa, no? Halimbawa lang, may mga motion nga nga na, mo-attention sa proceeding, mo-kuhan siya, kanang mo-vote siya, during election. So ang magbota na, ang magdefine na later on ang majority.
0: Ang majority.
1: Eh, dutuhan man nila kung na yung objection. So ang ako amang God, ang kalahian anong nitabo karon, na yung mandato ang Senate na dapat magkaroon ng session.
0: Session.
1: Na sila sa session. Kung nga, wala ni mo gituman ng imong mandato. So, that's a violation sa imong mandate as a public official.
0: Okay, attorney, wewa naman tayo panahon, dugay mo ka naman na kontak, hindi na lang, last question. Murag ano na may pattern kay nakasubmit na og tubag ang Vice Presidente dari sa ano impeachment, articles of impeachment na gifile against siya. Unya, matod pa sa mga ano prosecutor congressman nga gipangayo kuno sa Vice Presidente nga i-junk, no, kadtong articles of impeachment against siya ha, kay unconstitutional kuno na ay unya nag-initiate daw og trial ang Congress nga wala man to sa ilahang poder kundi it's only the Senate na ang pwede mag-prosecute. So ingon ng mga ano prosecutor ng mga kongresista na wala may ano, there is no such thing as ano motion to dismiss sa sa impeachment trial. So ilagid kuno kining babagan kay wala pud kuno gitubag sa Vice Presidente ang substance sa mga accusations kundi kana mga generalization lang daw matud pa. Pero it's too early magud kay bisag kitaw manato ni nabasa kung unsa gyud ang unod aning ano tubag sa Vice Presidente. Say mo hang tan-aw unsay padulungan ni ani kay nigpromise ra bagyod na naa ra bagyod si Senator Robin Padilla nga ihag yung babagan ang impeachment trial against VP.
1: Ano mo gud sa akong practice in na ano man nato na paano magtubag sa mga complaint.
0: Okay.
1: Generally, ang prayer is ipa-dismiss ang ano ang kaso against sa imo ha kung ikaw ang akusado, suspect or respondent.
0: Sa criminal proceedings, attorney.
1: Generally,
0: which is
1: prayer.
0: Which is supplemental supletory sa impeachment proceeding ang rule sa criminal proceeding, di ba?
1: Sa answer ni mo, generally, mauna yung prayer. Pero, you are not allowed to file a motion to dismiss. Sa practice, base sa rules of court, like mga proceedings, ang imong button is imuha ng tubagon line by line ang bawat allegation.
0: I-debunk ni mo.
1: Sana ang ano as much possible ang pagtubag ni mo also supported by evidence. So mo na ang wala ko kabasa sa ilang tubag, no, answer sa complaint, pero dapat and every allegation sa complaint dapat tubagon nila. Kaya kung dili ni mo tubagon specifically ang mga allegations niya, that is not amount to ano
0: admission. Accepting admission,
1: kay kon nila ma general lang ang imong pagtubag without any specific specific reason. Pwede siyang maging ano parang tawag ana is maging moral general, so maging admission on the part sa nagatubag
0: and maybe use against answer. You
1: pero general.
0: Hello, attorney? Nagabihay siguro na si attorney. Nawala. But anyway, wala na siya, wala po tayo panahon. Attorney, kung naminaw man ka, Wala gid dai panahon, lampas sa ta, hapitan ta mo lampas og 10 minutos. Daghang salamat sa imong oras nga igahin sa Tinig ng Bayan. Maningkamot kita na sunod ng mga higayon, mag-uban-uban gihapon kita kay daghan gid kayo og mga legal questions sa nga dapat masabtan sa ato ang mga tiga paminaw, sa ato ang mga katinig. Mahitungod ni aning nakahitabo karon sa ato ang nasod. So mga katinig, sa ngalan sa ato ang kauban Tinig 40 Rubi Padilla season, kini si Tinig Dos Romy Iduspa nagaingon nga daghang salamat sa inyong pakiguban o nagahangyo ngaunta sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado. Mag-uban-uban kita diri sa ato ang programa alas 6 hangtod alas 7 pero lampas na tag 10 minutos sa ay kumukhawa kay musunod ayon ng ato ang alas 7 balita. Makauban niyo si Ka Loy Rosario. Mayong morning kanato tibo.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako ng haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
8: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom o antibiotic, sakit man ang gahapon daw, nagahubag o maayo. Kanya, nagkuha siya koton, yung butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Muto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, nauli ang jod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
9: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
10: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
11: Oras, ganap na ang alas 7:17 na.
9: Time checks brought to you by Hiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
11: Isang magandang umaga, ako po si Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday at 3 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis, Occidental.
9: Headline.
11: Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, isang mister pinatay sa harap ng kanyang misis habang nagmamaneho ng tricycle sa Mlang, Cotabato.
9: Headline.
11: Dalawa patay, 7 sugatan sa naganap na pamamaril sa bayan ng Kadayangan, sakop ng Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
9: Headline.
11: Samantala, dalawang bahay ang natupok ng apoy sa bayan ng Pigkawayan, Cotabato. Isang karnaper, sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga, na aresto sa ikinasang anti-drug operation sa Pagadian City. Samantala, isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga, na aresto naman sa Oroquieta City.
9: Headlines.
11: Artificial insemination program sa bayan ng Caraga, Davao Oriental, nagpakita ng positibong resulta ayon sa Municipal Agriculture Office. Mga benepisyaryo ng SLP sa Banay-Banay, si Nanay sa wastong pamamahala ng pondo. Detalye ng mga balita susunod na.
12: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Guryo! Guryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ng ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ng kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
13: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
14: Ah, nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong una-una.
13: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
15: Nawagtang na ang tanang balatian ni Roth Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pila ka bulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpakolonix.
16: Mubag akong tiil, tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, kuan daw naday ko ng akong atay, napadaw-SIT, tapos na-stitch to sa ko ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong Bilonggas.
15: O karon,
16: kaluis sa Ginoo. Ayaw na yun. Nakatabang na ko sa akong pamilya.
15: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
17: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
11: Alas 7.21 ng oras at ngayon, sa detalye po natin mga pangunay mga balita, dalawa kataong nasawi, samantalang pito naman ang nasugatan na makaraan na silang pagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga sospek. Alas 8 kahapon ng umaga sa bahagi ng Puro 4, Barangay Malidagaw, Kadayangan SJA o Special Geographic Nangabang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakilala ang nasawi na sina Musalik Talusan Balang, 45 years old, at isang Haron Bulyungan, 35 years old, na mga residente ng Barangay Kadayangan. Sugatan naman ang ito katao. Kabilang dito sina Romeo Lumbo na taga Barangay Aglada, Midsayap, Cotabato. Samantalang 6 na iba pa ay mabilis ding isunugod sa pinakamalapit na ospital sa imbestigasyon ng mga otoridad. Habang ang naturang mga biktima ay nag-usap-usap nang bigla na lamang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang mga salarin. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad may kinalaman sa naturang krimen. Una rito, ilang insidente rin ng karahasan ang naganap sa bayan ng Kadayangan dahil naman sa away pamilya o ubusan ng

0: Samantala, patay naman ang isang ama ng tahanan matapos ito ipagbabarilin sa harapan mismo ng kanyang pamilya sa bayan ng Langa, Cotabato. Kahapon ng tanghali, ang biktimang nakilalang si Hernani Talamor Jr. na residente ng Purok 2 sa Barangay Poblasyon B, Mlang, Cotabato. Ayon na sa investigasyon na ng Mlang PNP, habang nagmamaneho ang naturang biktima ng kanyang tricycle, kasakay naman ang kanyang misis at kanyang anak. Nang ito'y lapitan ng hindi nakilalang riding in tandem criminals na sakay ng Honda XRM at dito pinagbabaril ang naturang biktima. Nagtamo ito ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Agad naman naglunsad ng force of operation ng PNP, subalit nabigo silang madakip ang mga suspect. Habang sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon. Ayon kay Cotabato Provincial Police Office, Lieutenant Provincial Office Director, Lieutenant ayon kay Cotabato Provincial Police Office Provincial Director Colonel Ramel Huhilia, meron na silang person of interest na tinututukan na sa naturang insidente. Anya, personal grudge din ay isa sa mga motibong tinitingnan ng mga otoridad sa investigasyon.
1: At around 20 kahapon, doon po sa particular po doon sa Datupiang Street, parang may poblasyon ng Mlang, Cotabato, mayroon pong shooting incident transpired. At yung victim po nito ay si Herman Talamor at yung kanyang si Rishil Talamor at yung isang
2: mag-asawa to? Mag-asawa po ito? Mag-upatid? Parehong Talamor?
1: Opo, mag-asawa po ito at meron siyang anak na isa din na po na kasama po nila.
0: Si Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Huhilia. Samantala, tatukotawan naman ang sugatan matapos ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga sospek sa bahagi naman ng Barangay Abual Norte sa Midsayap, Cotabato. Kahapon, araw ng Martes, pasado alas 8 ng umaga, ang natura mga biktima ay magkakaangka sa isang motorsiklo ng pagdating sa naturang lugar. Bigla na lamang silang pinagbabaril. Hindi pa kinilala ng mga otoridad ang natura mga sugata mga biktima na kasalukuyang ginagamot sa ospital, habang nagpapatuloy pang investigasyon kaugnay ng naturang insidente. Sa kalapit na bayan naman ng Pigkawayan, Cotabato, dalawang mga bahay ang tinupok ng apoy sa bahagi naman ng sityo Dulumangkob, Barangay Kimarayag, Pigkawayan. Naganap ang naturang insidente alas 3 kahapon na ng hapon na kung saan ang naturang tahanan ay pagmamayari ng pamilyang Arnel at Maricel Ladio. Naganap ang naturang sunog habang walang tao sa kanilang tahanan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Pigkawayan Bureau of Fire Protection at inaalam din kung ano ang naging sanhi ng naturang sakuna. Alas 7.28 na ang oras sa ibang mga balita. Balita mula naman sa 87.7 Joy FM, Pangil Bay, Misamis Occidental. Consultative meeting para sa peace and order, isinagawa naman na kaugnay ng mga pagpasa ng ordinansa. Balita mula kay Renz Sumalinog.
3: Nagpahigayon og consultative meeting ang Barangay Peace and Order Council sa Barangay Maranding. Dito gipahigayon sa Barangay Session Hall aron mapalig-on pa ang koordinasyon tali sa barangay og sa lokal nga pangagamhanan sa pagmintinar sa kalinaw og kahapsay sa sampit nga lugar. Among kalihukan gipangunahan kini ni Kapitan Zilore Marvi Pungasi og punong barangay sa Barangay Maranding. Sa usab si Municipal Mayor Angel Tatayab sa lungsod sa Lalalano del Norte. Sa iyang mensahe, gipaabot sa punong barangay nga si Pungasi ang kaminundanon sa panagiusa o aktibong partisipasyon sa tanang sektor sa komunidad aron mapadayon ang malinawon og luwas nga palibot alas sa tanang lumulupyo sa barangay. Giisgutan usab sa Mauntigom ang lain-laing mga isyo sa kabalaka nga may kalabutan sa peace and order situation sa barangay. Lakip na ang pagpalig-on sa kampanya batok sa kriminalidad, pagkunhod sa mga insidente nga makasamok sa kalinaw sa komunidad o ang padayon nga pag-monitor sa mga lugar nga nakinahanglan og dugang pang pagtagad gikan sa otoridad. Samtang gipaday usab ni Mayor Yapa ang padayon nga suporta sa municipal government sa mga programa o kalihukan sa barangay nga nagtumong sa pagmintinal sa kaluwasan o kaayuhan sa katawhan. Matod pa niya, importante ang lig-on nga pagtinabangay tali sa barangay, kapulisan o lokal nga pangagamhanan aron mas epektibong matubag ang mga hagit nga may kalabutan sa kalinaw o kahapsay. Atol sa konsultasyon, naghatag usab og mga rekomendasyon, suhestyon ang mga miyembro sa konsiho og mga partisipante kabahin sa dugang pang mga lakang aron mapalambo pa ang seguridad sa barangay. Ipasyuda usab ang kahimahinundanon sa community participation og padayon nga komunikasyon tali sa mga residente og mga opisyal sa gobyerno. Ang mga consultative meeting usa ka mga lakang sa barangay Maranding o sa LGU la aron masiguro ang mga mapabiling malinaon, organisado o luwas ka komunidad pinagi sa maayong pagdumala o koordinasyon sa tanang mga sektor. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
0: Samantala, abot naman sa 150,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa Oroquetas City. Misamis Occidental, matapos naman ang kanilang ikinasang checkpoint operation. Nabatid na ang naturang operasyon ay nagresulta din sa pagkakaresto ng dalawang mga suspect. Ayon sa ulat ng Oroquetas City PNP, tumanggap sila ng report mula sa isang concerned citizen na may kahinahinalang ikinikilos ang dalawang mga lalaki na sakay ng bao-bao. At pagdating ng mga pulis para ang mga ito ay tanungin, bigla na lamang tumakas ang mga ito patungo naman sa direksyon ng bayan ng Kalamba. Sa isang checkpoint, naharang na natura ang mga suspect at dito lang isinagawang verifikasyon na tumambad sa kanila ang nasa 51 na reams ng Canon Menthol cigarettes, 50 reams ng YS brand menthol cigarettes, abot di o nasa 47 naman ng mga reams ng Russian gold brand red menthol cigarettes. Sa kabuuan, mahigit sa 150,000 pesos na halaga ng naturang smuggled cigarettes ang nakumpiska sa natura mga suspect. Dala ng mga ito ay inaresto at kasalukuyan ang nakapit sa detention facility ng Oroquetas City PNP at naharap naman sa kasong may kinalaman sa economic sabotage. Alas 7.30, iuno ng oras. Samantala, sa Pagadian City, naaresto naman ng mga otoridad ang isang karnaper na sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Nabatid na nagkasan ng bypass operation ang Pagadian na City PNP na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect na si alias Jay sa bahagi naman ng Pagadian na City. Nakumpiska mula sa kanya ang ilang gramo ng shabu at ang motorsiklo na isang Suzuki Raider FI-150 na may plate number 5161 na KP. Sa ginawang investigasyon ng otoridad, nabatid ang naturang motorsiklo ay isa palang Carnap motorcycle. Dalawang kaso ang kakaharapin ng naturang suspect, kasong paglabag sa Republic Act 9165 at kasong carnapping. Sa Davao City o sa bahagi naman ng Davao de Oro, aabot naman sa 705,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska din ng mga otoridad sa barangay Kadunan sa Mabini, Davao de Oro kahapon. Agad na rumispundi ang mga tawa ng Mabini Municipal Police Station at iba pa mga law enforcement unit matapos tumanggap ng ulat na mayroong mga smuggled cigarettes ang ibig ipuslit sa kanilang bayan. Ang naturang operasyon ay nagresulta din sa pagkakadakipa ng mga suspect na ngayon ay naharap na sa mabigat na kaso.

0: Sweetheart, ready na!
1: Wow, ka-sweet ba?
0: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
0: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
1: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
2: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Papamanggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon sa sigyang mga lutahan. Dayon, nag-uun na dyan kasi yung kuwan itambal siya kay daghan na kayong matambal ginom ba. Iwang nagod, ang iubo pag isagahi. Take siya kanang Yaki Capsule, kanang garo siya kaadlaw. Dayon, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganyang Yaki Oil. Then, mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Nasayod ka bang ang serpentina plant nga giilang king of bitter o saka herbal antibiotic? Makabatok sa daghang mga balatian. Ang serpentina paspas makapakunhod sa blood sugar level. Kini ang gipamatud-an ni Roger Colonia, taga Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Sa pagtasin yung kwan, diabetic mo na magkwan, blood ng iyong tanaw.
6: Dayon?
5: Pero makasumar ka, serpentina, makayag na kayo tinanawan mo.
4: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
7: Alas 7:36 ng oras sa dagdag ng mga balita mula sa 105.7 Joy FM Davao. O samantala, dagdag na ng mga balita.

Naghahanda na ngayon ang pamalaang panlalawigan ng Cotabato para sa inaasahang malaking aktibidad kaugnay ng Kalibungan Festival 2026. Magiging highlight sa naturang celebration ang yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo na inasahang tatampok para sa mga turismo at lokal na mga produkto sa probinsya ng Cotabato sa darating na Agosto 26 hanggang Setyembre 1. Kaugnay nito, tinipon naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa pamamagitan ng Provincial Governor's Office sa Public Affairs Assistance sa Tourism and Sports Development Division ang mga kinatawanan ng Technical Working Group para sa isang pagpupulong na pinamunuan naman ni na Provincial Advisory Council Member at PGO Managing Consultant Rene Villarico at former Matalang Vice Mayor Ralph Ryan Rafael bilang event director para sa pagtalakay sa mga mahalagang detalye tulad ng alituntunin na pairalin upang matiyak ang ligtas at organisadong pagtatanghal ng serbisyo at yaman ng lalawigan, konseptong Cotabato Fruits, Stories at Heritage at iba pang mga mahalagang usapin, particular na rin sa usaping pang-seguridad.

0: Samantala, tiniyak naman ng Cotabato School Division na handang-handa na para sa pagbubukas ng school year 2026-2027 sa darating na Hunyo 8 ang mga guro, kawani at mga mag-aaral ng Barangay Binay Elementary School sa bayan ng Magpet, Cotabato, matapos naman mapagkaluban ng bagong covered court with bleachers at stage sa halagang 6 million pesos mula sa provincial government. Ayon kay Binay Elementary School Principal Cesar Noble, nasa 268 ng mga mag-aaral ang direktang makikinabang sa naturang pasilidad na magsisilbing ligtas sa maaliwalas at komportabling lugar para sa iba't ibang aktibidad na idadao sa ng kanilang paaralan. Sa isinagawang turnover ceremony kahapon, personal na binisita ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang paaralan at binigyang diin ang matagumpay at pagpapatupad ng mga proyekto sa bayan ng Magpet ay bunga ng matibay na pakikipagtulungan at magandang ugnayan sa pagitan ng provincial government at ng lokal na pamahalaan na pinamumunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. Anya, mahalaga ang pagkakaisa ng mga leader at komunidad para sa pagpapatuloy ng pagatid ng programang makakatugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Samantala, dagdag na mga balita, MHO sa bayan ng Baganga nagsagawa naman ng orientation sa health workers para sa upgrading system ng serbisyong pangkalusugan. Detalye ng balita mula naman kay Tinig 26, Erwin Umadhay.
1: Nagpahigayon ang Municipal Health Office sa Lungsod sa Baganga, Davao Oriental, orientation alang sa mga barangay health workers, human resources for health personnel, mga mananabang uguban pang kawani sa opisina sa panglawas sa kabahin sa pinakabag-ong mga kausaban sa upgrading system. Gipasiugdahan kini ni Mayor Larry Taya aron masiguro nga husto o kumpleto ang kahibalo sa sa bag-ong mga proseso o pamaagi ilawom sa gi-upgrade ng sistema. Ato sa kalihukan, gisgutan ang mga importanteng update, gipatinaw ang mga giya o pamaagi o gipalig-on ang koordinasyon sa mga health personnel aron mapalayon ang kalidad ng serbisyo sa panglawas. Aktibo usab nga mi-appeal ang mga partisipante pinaagi sa pagpangutana o paghatag sa ilahang mga kabalaka aron mas masabtan ang implementasyon sa programa. Matod pa sa lokal nga pagamhanan, kabahin kini sa ilahang padayon nga paningkamot o pagpaayos sa kahusayan sa mga serbisyong panglawas o pagsuporta sa profesional nga paglambo sa mga healthcare workers. Gipasiugda usab sa maong kalihukan ang kamahinungdanon sa panaghiusa o kooperasyon sa tanang sektor sa panglawas aron makahimo og mas epesyente og mas responsive nga healthcare system alang sa katawhan sa lungsod. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
0: Alas 7:42 ng oras, samantala sa layuning maging kauna-unahang AI robot center ng lokal na pamahalaan ng Davao City, inipresenta kahapon sa regular session ng sanggunian panlunsod ng East-West International Education Specialist Incorporated, President Chief Executive Officer Dennis Franco Layog at kapartner nito si Jeffrey Peter at dalawa sa tatlong AI-powered humanoid robots na ipinakita ang kakayahan nito at potensyal na maging parte ng operasyon ng lokal na pamahalaan ng Davao City. Sinubukan ng mga miyembro ng konseho ang mga robot sa pamamagitan ng pagtatanong para malaman ang kapasidad ng mga ito sa pagsagot at pakikipag-communicate. Ang kauna-unahang Artificial Intelligence AI Robot Centered ay magpapalakas ng digital transformation o modernization sa paglilingkod sa mga mamamayan. Sa mga balitang pambansa, pinatalsik ng kamera sa kanilang roster si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga dahil sa mga ipinopost nito sa social media laban na sa institusyon ng gobyerno at ang mga kilalang personalidad kabilang ang mga kapwa nito, mga mambabatas. Sa botong 265 pabor, 14 tutol, 8 ang nag-abstain. Ganap na napatalsik bilang miyembro ng kamara si Barzaga dahil sa Manoy disorderly behavior nito, misconduct at hindi akma bilang mga mambabatas. Ang pagpatalsik kay Barzaga ay kasunod naman ng committee report number 298 na inindorso ni House Committee on Ethics Representative Jonathan Clement Abalos kaugnay ng disorderly behavior at conduct unbecoming ng member of the House of the Representative sa panibagong ethics complaint na inihain ni Iloilo First District Representative Janet Garin. Maliban dito kahapon, nag-file din ng kanyang reklamo sa Ethics Committee si NBI Director Melvin Matibag. Ito ang ikatlong pagkakataon na pinatawa ng kaparusahan ng Kamara si Barzaga matapos sa una itong nasuspindi ng 60 araw mula December 1, 2025 sa kasong disorderly behavior at misconduct. Nakabalik si Barzaga noong Enero at 30 pero muling nasuspindi ng karagdagang 60 araw ng Pebrero at 4 dahil sa patuloy na pagpo-post ng mga malisyoso at mapanirang pahayag na nakakasira daw sa imahe ng kamera. Sa kanyang pagpaalam kahapon, binigyan nga din ng batang kongresista ang kanyang pag-bye-bye sa Crocodile Farm na nangangahulugan ang kongreso, tinawag niyang bahay at pugad ng mga buwaya sa gobyerno.

Samantala, iniimbitahan na ng Senado o Senate Blue Ribbon na Committee si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez sa pagkapatuloy ng pagdinig kaugnay ng umunoy flood control scandal. Ayon na kay Senate President o ayon na kay Senate Blue Ribbon na Committee Chair Senadora Pia Cayetano, nakatakdang hearing ay gagawin bukas kasama si Romualdez sa 34 na mga personalidad. Inibitahan ng komite, unang itinanggi naman ng kongresista na hindi siyang umanoy nasa likod ng irregularidad sa mga proyektong pang-imprastruktura at budget insertion sa pamahalaan. Una rito ay ibinunyag ni dating Akubicol Partyless Representative Elizalde Co. na si Romualdez ay kabilang sa lingkod nasa likod sa manumalyang flood control project na tumanggap din ng mali-maletang kickback na itinanggi naman ni Romualdez. Inimbitahan din ng komite ang 18 individual na nagpakilalang dating mga tauhan ng Philippine Marines na naging bahagi ng paghahatid ng umano'y kickback sa ilang opisyal ng pamahalaan. Inimbitahan din sa dating assistant engineer Brice Hernandez na dati nang nag-akusa sa ilang mambabatas kaugnay ng flood control anomaly. Ayon sa komite, layunin ng investigasyon na alamin ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon at yakin ang pananagutan sa mga proyekto ng gobyerno.

Samantala ay nakusana ni Senate President Alan Peter Cayetano na tinatakot umano ang ilang mga miyembro ng Senate Majority mula sa Administrasyong Marcos upang mapilitan silang lumipat sa Minority Bloc at makabuo ng panibagong liderato sa Senado. Higit niya may mga aligasyon na manong pinipilit ang ilang mga mambabatas na lumipat sa grupo kapalit ng hindi pagsasampa ng mga kaso habang ang mga hindi lilipat ay kakasuhan. Samantala, sa kabilang banda,

Hiniling naman ang kampo ni Senador Jinggo Estrada sa ikalawang dibisyon ng Sandigang Bayan. Napayagan ito nga dumalo sa mga pagdinig ng kaso sa pamamagitan ng online video conferencing. Sa naganap na pagharap ng mababata sa korte kahapon, idinulog ng kanyang abogado sa hukom na paintulutan ng pagdalo nito gamit ang naturang pamamaraan. Kung papaburan na maaring hindi na dumalo ang ng personal ng senador sa kanyang pagharap sa korte tuwing magkakaroon ng mga pagdinig sa kaso. Ayon sa depensa, layo ng kahilingan na mabigyan ng pagkakataon ang nakadetineng senador na magampanan ito ang kanyang tungkulin bilang isang mambabatas. Umaasa ang kanyang kampo na sa pamamagitan nito ay makakadalo si Senador Estrada sa mga sesyon, caucus at committee hearing ng Senado habang umuusad ang kasong kinakaharap sa Sandigang Bayan. Bunso nito ay ibinahagi naman ni Presiding Judge ng Sandigang Bayan 2nd Division, Geraldine Faith Ikong, na wala pa naman siyang nakikitang isyu patungkol sa kahilingan. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, sa kabila ng pagtanggap ng Israel at ng Hezbollah ng planong tigil putukan na inihain ng Estados Unidos, nagpapatuloy pa rin ang mga labanan sa bahagi naman ng Southern Lebanon. Iniulat ni US President Donald Trump na nagkasundo na ang magkabilang panig para sa tigil putukan matapos niyang makausap ang mga kinatawan ng naturang mga bansa. Tinanggap umano ng Hezbollah ang kasunduang ihinto ang pag-atake sa Israel kapalit naman ng hindi pag-atake ng Israel sa Beirut. Kinimpirma ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasunduan kahi o ngunit nagbabala na magpapatuloy ang pag-atake kung hindi rin titigil ang Hezbollah sa mga target nito sa lungsod na sakop naman ng Israel. Sinabi ng Hezbollah na nagsagawa ito ng mga pag-atake gamit ang drone at artillery laban sa mga sundalo ng Israel, habang iniulat naman ng Israel na naharang ito ang dalawang projectile mula sa Lebanon. May mga panibago ring airstrike ang Israel sa southern Lebanon. Sa balita ng pang-ekonomiya,

0: na lalampasan sa kasalukuyang inventaryo ng mga prebadong kumpanya. Layo nito ang makapagbigay daw ng dagdag na buffer supply ang bansa sa oras ng krisis. Tinatayang abot sa 500,000 na barrels ang unang stockpile na may halagang humigit kumulang sa 5 billion pesos kasama ng pagtatayo ng mga tanke, pipeline, pantalan at iba pa mga pasilidad. Ayon sa DOE, nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa PNOC at Maharlika Investment Corporation para matapos ang kasunduan sa loob ng buwan habang ang feasibility study at site evaluation. Plano rin daw ng gobyerno na palakihin ang reserba upang madagdagan ang kasalukuyang 30 hanggang 60 days na inventaryo ng mga pribadong kumpanya at makadagdag sa humigit kumulang 30 araw na buffer stock. Sa balita sa larangan naman ng sports, abang sina sa round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open na si Pinay tennis star Alex Iala, ito'y matapos sa talunin niya si Priscilla Hahn ng Australia sa score na 6-0 at 6-2 sa unang set. Dominado ni Alex ang laro kung saan na tinapos niya ito sa loob ng 22 minuto. Pagpasok naman ay kalawang set ay bahagyang nakabawi si Hahn na rangka 143 BTA kung saan o WTA kung saan nakahabol pa ito ng 5-0 na kalamangan. Kaya Alex, hindi naman hinayaan ng Pinay tennis star na makakuha o makuha pa ni Han ang panalo, kaya tinapos niya ang laro sa halos isang oras. Ito ang pangatlong pagharap ng dalawa kung saan noong 2024 ay nagwagi si Han sa Ningbo Open at panalo naman niya si Alex sa unang pagharap noong isinagawa ang Riohampton Open noong 2023. Susunod na makakalaban ni Alex ang sinumang mananalo sa pagitan ni Alina Chariva at Green Mainin. At sumanyo ang kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita. Itinampok ngayong umaga po ng Wednesday at 3 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Caraga, Davao o sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangdelbay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Renzo Marinog, Erwin Madhay, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo 105.7 Joy FM.
2: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kun sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: At duha na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulan? At duha na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
5: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron